0: Matanao National High School, Guminuho. Mga tugang, standby lang po kamo. Uya po sa rong mainit-init na barata.
1: Asintado, Flash Report.
0: Uya na po. Saro pong linog ang nagtama duman sa Davao. Go!
2: Luna na dyan, Lord! Luna, huklo na dyan! Luna, huklo na dyan! Huklo na dyan! Nahuklo na dyan ang building, Lord! Nahuklo na dyan ang building, Lord! Lord! Ala! Lord, nahuklo ang building! Nahuklo na!
3: Don't panic!
2: Ala! Ala ka, Lord! Nag-uyog pa dun gihapon! Nag-uyog pa! Ala ka, Lord!
0: Okay, iyan pong nailing nindong video. Ini po ang video na kuha kaning sarong teacher sa Matanao Elementary School na kunsain sarong building ang nag-collapse. High school bakong elementary. High school Matanao National High School, duman po sa Davao, kuha po kan sarong teacher kang nasa bitin school. Na konsen mahihiling po nindo na nagguho ito pong iraram na porsyon kaniyo pong Matanao National High School. Paki laog tagiraray ni saro pong breaking news, sarong linog ang tuminama duman sa Davao. Na konsen saro pong porsyon kan Matanao National High School ang nagbagsak. Go.
2: Nahuklo na dyan, Lord! Lord, nahuklo na dyan! Lord, nahuklo na dyan! Nahuklo na dyan! Nahuklo na dyan ang building, Lord! Nahuklo na dyan ang building, Lord! Lord! Ala! Lord, nahuklo ang building!
3: Don't panic!
2: Ala! Ala ka, Lord, nag-uyog pa dun gihapon, nag-uyog pa. Ala ka, Lord.
0: Alright, aratyan po, abayan nyo ang iba pang mga video. Kaniyo pong nagtamang linog duman sa Matanao National High School, sa Davao, na kunsain saro pong building kang Matanao National High School ang nag-collapse si ito pong nasa eraram na porsyon kang building. Magnitude 7 sa may offshore kan Sarangani. Tectonic ang origin? Okay, madali lang po. Magnitude 7 na linog po ang tuminama duman sa may offshore kan Sarangani province.
1: Asintado, Flash Report.
0: Ang Flash Report na yan, mga tugang, dala po yan sa tuya kan Red Horse Beer, ang shot ng tropa, kasangga mo sa relax sarap.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Nagkaigwa po ning tsunami alert. Duman po sa may Sarangani, ninulita na sa dagat po ang linog. Igwa po ning tsunami alert na itinaas po. Ang sa tuya po mga otoridad, huli po tanas sa dagat. Ang magnitude 7 ang namatian pong linog sa may offshore kan Sarangani province. Itinaas po ang tsunami alert sa mga oras na ini.
1: Asintado, Flash Report.
0: Sana maayo po ning nadatugan duman sa Matanao National High School. Pagkatapos na mag-collapse inyo pong saro sa mga building. Pero itong iskalon, duwa tulo. Duwang iskalon, duwang iskalon na building ang duwang floor. Ang ang pinapahiling po kaning sarong teacher kang Matanao National High School na nag collapse. Ito po pinakatahaw. Ining pinakatahaw po kang Matanao National High School na building ang kuminolapse. Sana mayo po ning na danyaran o na lugadan or kung ano pa na danyos na dinara kaniyo pong sana nakaruluwas po si mga estudyante na kan mga oras na yan nasa laog na po kan iskwilahan kan magmamati ang magnitude 7 na linog dumampo sa may offshore kan Sarangani province.
1: Asintado Flash Report.
0: Aratyan ang tabayanan tapo ni iba pa mga details kani sa pagbabalik kan Asintado sa radyo.
1: Radyo Guapito.
5: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!
6: May bago! May bago!
7: Bago?
6: Oo, may bago!
7: Anong bago?
6: Bago ang Best Cafe!
8: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: 18 pesos lang per sachet.
11: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.

0: riding our car should have a privacy. And protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500. At sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500. At sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500. At 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair, at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires made in India, at Lander made in Thailand, Linglong made in China, Nexen made in Korea, Nankang made in Taiwan, at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS Havana Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Gusto mo ng best student life?
3: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
2: De kalidad na edukasyon?
3: Check!
2: Makabagong learning modalities at modern facilities?
3: Double check!
2: Expert teachers?
3: Check!
2: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
3: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
2: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
3: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
2: Kaya huwag nang mag-hesitate.
3: When it comes to your future, UNC is your best bet.
4: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
5: From its humble beginning in 1997, KRTE Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRTE Balon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. KRTE Balon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRTE Balon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, KRTE Balon Tours, 96@yahoo.com.
6: Check it out.
7: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
8: Bicol Access Health Central is the answer
7: with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
9: Your
6: nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
9: Alas 8:13 na po yung pag-aaga, mga tugang. An oras na ni darapos sa Toya Canchera de Baluna Traveling Tours. Ipinaparam po sa Toya Canchera de Baluna Traveling Tours, mga tugang, na ang senda pong ang Chera de Baluna Traveling Tours, we are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Chera de Baluna Traveling Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit. Valid po ini hanggang 2028. Kaya kung kita po, igwa kita ning planong mag-around the Philippines, mag-Chera de Baluna Traveling Tours kita. Ang senda pong, safety, saka ang sendong convenience, ang senda pong pinakang priority. Mag-dyan lang po kamo sa senda pong booking office sa Bicol Central Station. O kung di man, mga tugang, mag-like and mag-follow sa senda pong Facebook page para po sendong inquiry as in sa senda pong mga bookings. Chera de Baluna Traveling Tours, pinamalaan po ni Eric Platon. And also, ang oras na idara po sa Toyakan DLMR Psychometric, igwasi na ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PRC regional office. Probado na po ang sedang standard siman services. May mga neuropsychiatric and psychological test, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Magkuka po ini sa door 34 Crescini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal. Diyan po sa may entrance po kan bus station sa may irinutan lang yan kang Sugu Hotel. Good morning! Kumusta po kita, kabos, sa pagpuon kan burukasan ng eskwela sa mga public school? Makamurumundo, ha? Ang sabi ni Mike Padua, pig nag-share po si Pading Mike, si typhoon2000.com, ang linog po haranihon sa may General Santos City duman sa Sarangani Province. 7.8 ang magnitude basado po sa USGS o US Geological Survey. Basado po ini sa report kan USGS. O ya po, picture sa tuya ni Pading Mike Padua. Ini pong report kang US Geological Survey. Magnitude 7.8 ang kusog kang linog haranihon po da sa General Santos City. Kaya lang si pigpahiling tapong video kasubago sarong dakulang school building kang Matanao National High School ang nag collapse si pinakang irarumpo kang nasa bitnang building.
10: Asintado live report.
9: May report si Melvin Machado yaon dyan sa Julian Militon Elementary School. Triple M, good morning.
11: Hi, good morning, Marjan. Maraming pag-aaga sa gabasyado mga parantabay. Actualmente, nagpapadagos ang programa ko dyan sa opening kang klase digdi sa Julian Militon Elementary School.
9: Dakulon dyan ang estudyante, Bin, sa GBMES.
11: Oo, kakakulang na si Principal Apple
9: Sibilio. Maray-maray mo niyan, taday pa nag-uuran, taday pa baha.
11: Oo, maray at taday pa nag-uuran. Pero aram mo ta, kung tirang enrollees ko niyan, hindi sa loob kang Julian B. Militon Elementary School. So, good morning si Manager Joe Samal. Kumusta bilang ang day one kang opening mo? So, pero si enrollees na ko niyan sa, although may mga ma-enroll pa siya na hapon, pero si nakalistata na ko niyan ng mga estudyante po. Si Manager Joe Samal po.
12: Yan po sa 1,600 class ang sa Tuya pong eskwela. Pero po yung inaasahan pa kita na nasa 200. Hindi ko aram kung ano ang mga rason. Pero yung raon pa man po sa indang mga cards. Diyos marinaga pa lang sa imo. Yo.
9: Good morning. Ano yan? Amigong principal, kumusta na sir? Sibut okay ka na, na sibut ka na naman ngunyan. Medyo maray-maray po niyan talay pa nag-uuran, pero pag nag-uuran iba na naman ang sitwasyon, tabi Mr. Principal, sir.
12: Iyo po talbaga araw mo ning amigo ning ano adtong nakaaging taon. Mm-hmm. Pagrelaogan pagkaaga barahaan baga. Ngunyan na hiling ta maray-ray ang panahon, talagang uh-huh. mainit, sobra mm-hmm. karahay ang panahon. Taya na og mangkita. Hopefully na dahil na kita apiktaran kan sobrang labi-labing baha digdiyo po pag nagaagi ang tubig sa tuya pong eskwelahan.
9: Sana may improvement ining ginibo kang DPWH saka kang city government na ano yan si ito talaga nagkukos kan na mga pagbaha maski dikit na oran-oran na sana na solusyonan na ano tabi ano yan Apollo.
12: Ibaga amigo, ning ara mo kadtong pag-abot ni Secretary Vince Dison dangog taman kung paano nagkaigwang instruksyon digdi po sa mga engineer sa 3rd District Engineering District. Mm-hmm. And malata talagang pagkahapon lang kay to piglinigan ang kanal and nahiling taman ang hibog na lampasarong ruler
9: wow.
12: na nahali itong mga bakunda talagang dalnak.
9: Bakunda.
12: Pero baga ito siminto, tapig tutukin ninda, pero ito baybay na may kaibanan daga by itong mga guma kan ano auto, yung sinagkakurua. Mm-hmm. Kaya ambot sabihon, talagang medyo ano matagas na ang ano naglangkaw ang
9: siguro sa kahaluyan na ano na dai siya na ano yan dai siya na lilinigan na hali itong mga dalnak sa Erarum tuminagas na siyang maray.
12: Totoo po yan ta itong pag kami kaya pag nagpapalinig akala mi nga ni yun na ito ang katagasan.
9: Mm-hmm.
12: Yung palan mala tapig tutuki ninda nagaabot ning ano lampas 10 days gardo si Diaz ito
9: bago
12: 10 na para ano
9: para, tuki.
12: Para trabaho. Mm-hmm. Yung ito kaya ini yung sa tuyang inaasahan ngon niya na kung sakali pa man na may makusog na oran di naman lugod magkaiguan ning araw kay na baha.
9: Mm-hmm.
12: And na araman taman sa city government na iguasin ng mga paglilinig duman sa inutan, mm-hmm. nagkakagawang diversion kang tubig.
9: Mm-hmm. Okay. So, although data pa yan, ma-ano yan, ngunyan, kung ano na talagang epekto kani, pero ang karahayan, at least iguan na ngunyan ng improvement, tabi. Sir.
12: Hello po. Nyako, may mga improvement naman, sir.
9: Oh, may improvement naman, ngunyan. At least data pa kayan ma-check mo niyan dahil mapaman yung mga pag-uran. Sana talagang dakulao na ini improvement, lalong-lalo na ini yung pagpakaray naman ining Sagup Creek, tabi. Amigo.
12: Iyo po, inaasahan tabi ko na magkagawa niya na maraytas na pagbulos kan tubig. Itong day matatapaan taan sa tuyang pigiling kung talagang may basura ay talagang kita po ang inot natatamaan ta digdi sa luwasan ta igwang kumbaga grills na day mga kaluwas ang basura. Kaya sa tuya po nganing kung matatabangan mo ako na mapalo up sa 3rd Engineering District na iuman sana ito ang sign ng rekomendasyon na duman pa lang sa bago maglaog ang tubig digdiyo sa eskwelahan igwa na siya ng grills na si basura duman matatrap tanganing ang tubig digdiyo sa eskwelahan na lumaog diretso lang baka matabangan mo tabi kami.
9: Sige. Sa inyan dapat ipala sa DPWH?
12: Sa DPWH, sinda mismo kayan ang nakahiling na dapat tapaan talaga duman kan grills na itong basura dahil na maglaog digdiyo sa laog mismo kan iskwilahan.
9: Sa bagay, don't worry, may bareta kami maabot giraray sa Secretary Dison ngunyan na June 20 sa Naga.
12: Ah, iyo po. Sana mahiling niya yan na igwakad to tanganing mas maringani na kung mag-igdiyo si Secretary Dison arukan panahon na pagdigdi ni Senator Bam ng uran, grabe. Pag-abot niya digdi sa eskwelahan, mayo ng uran, mainit-init na nga ni, alagad ang tubig, naglalangkaw, hasa din siya makabalyo. duman sa Balyo kan na sarong parte kan eskwelahan.
9: Oo. So, pero ang total na enrollees mo diyan ngunyan sa Julian Militon?
12: Nasa 1,600 plus.
9: 1,600 plus. Ang naglalaog pa lang ngunyan, mga pera pa lang?
12: Ay, dati yan, 1,821.
9: Okay, okay. Sige. Medyo dakol-dakol na yan, ha?
12: Ayan po, dakula talaga.
9: Sa classroom, kumusta ang ano nito?
12: Oh, itong mga classroom na pigkundem, pag-arog kaning panahon na marairahay,
9: pwede pa.
12: Nagkuha po kita ng permit sa city na kung pining gamiton. Tabako man talaga ang problema na itong gaba. Ang problema lang si pagbaha. Ay maray pa man ang mga classroom habang hinahalata ang yan, sabi nga ni Kan, 20 classroom na itatayo digdiyo ay gamitong tangon na ini yung mga classroom na pwede pa. Tanganing day kita magkaigwang double shifting na may pang-aga, may pang-hapon. Taapiktado talaga ang learning kanaki.
9: Mm-hmm. Okay. Salamat. Aram ko, kayang-kaya mo yan. You are trained by the UNC to be a very tough principal.
12: Kuri ka dyan. And aram ko man, ikaw man nagtibay sa UNC man.
9: Thank you, Mr. Principal. Thank you, amigo.
12: Thank you very much, amigo. Thank you very much. Thank you.
9: Mga,
12: thank you,
9: sir. Mga kabats ko yan, Bin, sa UNC. Medyo ahead lang ako ng siguro mga saro, duwang taon. Pero arabo. Pero mga matitibay yan, Bin. Mga bright talaga yan.
12: At mga ano, mga outstanding sa academic.
9: Oo, sa academics. Dahil ka man talaga magiging principal kung medyo muli
12: na yan. Dahil ka man talaga, ano to, hindi kaya, sa pagklase, talagang principal. Kung dahil abot ka lang pag yung teacher, minsan naangot pa. Dahil ka pa maagom.
9: Dahil, mayo ng angot ko niyan, Bin. Gabos siya na naagom. Oo.
12: Oh, kung ba ang teacher, kung ba kung agom bumbero, pulis.
9: Ay, dahil. Dayman gabos.
12: Minsan, para padyak tayo si Tagahaton. Na-develop na, kaaral daw.
9: Matagasan nga ang maskil mo, ah.
12: Maski nga iba ang parong. Mahigus man.
9: Okay. Oy, itong ang sabi mo nga, may nananaong burger sa ito.
12: Ay, duman doon sa, dahil ko napingga na Agusta, pero may plano to magkapitan pala na.
9: Ay, may plano. Kaya, nananaong burger.
12: Burger, duman sa may gate. Dahil ko sabi ng eskula. Kailangan, may naging sa kuya, pero may plano ngayon magkapitan.
9: Ay, sabi dapat. Ko, ay,
12: tena mo na.
9: Ay, magpaburger muna siya sa to.
12: Kaulay ko muna kung ano to.
9: Ano
12: kung
9: ka? Ano ka?
12: Pero padudubul, wami muna ako.
9: Pero
12: kalimbri ka. Pero anyway, okay man ito. Hindi, pang estudyante man, nagtataon yung kalikit na candy. Pero kung estudyante sa estudyante.
9: Okay man ko taan na itong nagpapaburger ka. Pero bako ngunyan lang. Dapat, haloy mo ng ginigibo. Para dahil ka mapagsuspitsahan. Pero kung kunya mo lang gigibuhon, tapos napapabarit ang mga kapitan ka, ay saralaan yan.
12: Anyway, halinig din sa Julian B. Militon Elementary School. Medyo may programa pa duman sa Laog. Si mga magurang. Kunya na day one, may pamaning classroom instruction. Ano lang ulit, mga orientation. Kanga mga rules digdi sa Laog kang eskwilan para sa mga magurang as man sa mga estudyante na mga papagirumdumin gararay. Kumbaga, ano lang, i-refresh lang si mga aki paghali sa bakasyon. Medyo may ano pa, hangover pa sa bakasyon si mga aki.
9: Na rin to ang press ko ni Mayor Lenny.
12: Ngunyan, naaga.
9: Ayo. Pag nakadumang ka, ha, ihapot mo ini yung surat niya kay Charles Dadua. Pigbabasa ko, habo niya talagang implement si suspension kay Kapitan Francis Mendoza.
12: Dahil pa, talaga no. Maapit daw ko dito sa barangay hall.
9: Sige daw.
12: Agihan ko daw. Kung ano ang sitwasyon dito sa may barangay hall. Alin dito sa may Julian B. Militon Elementary School, Melvin Machado, Asintado News.
9: Salamat sa imo, Melvin Machado.
13: Si Joe Osabal, Asintado sa radyo.
9: Alright, balik kita sa tuyang programa. Oy, Eloisa, palawag daw nito dito si Eloisa sa Laog. Dahil kita kayang pagkakanon ng tinapay hali sa Atlantic Bakery, pagpaparapainita nito si Eloisa. Ha? Oh. pag mga araw kayo ng mga bagay, atamanan si Eloisa. Uy, halipunta pati ang buhok ni Eloisa. Oh, brown na ang buhok. Ito kami noon. Alright, tara, dyan po. Babalik kita sa ito yung programa. Sabi, pa-shoutout po, Maki Vlog. Pa-shoutout po, Joe Osabal. Yan. Uy, kasuod mo po ha. Yaon kami dyan sa Robinson's Place, Robinson's sa Naga. Pasalamatan ko pala si Manager Tina Francia, Christina Francia Dakiwag, ang manager kang Robinson's Naga. Kasod ma po, ginibo dyan sa Robinson's ang wheelchair distribution. Duman po sa mga nagpalista, kundi kadakol ang diin nag-abot. Kaya si mga waiting na mga ano yan, natawanan mi po. 100 wheelchair ang ipinanao po kang Batalya Care sa paagi po ni Dr. Carlo Batalya. Maugmahon ta mahihiling mo po si kaugmahan kan si mga mayo ning sa diring wheelchair na ngunyan igwana po singda. Courtesy po ni Dr. Carlo Batalya. Ginibo mi po iyan dyan sa Robinson's Naga. Yan, ang kaibahan mi dyan ining si ining Hobin pong abogado saka si ma'am na Mercy Melia. Yan, yan po si Dr. Batalya. Bali na sa 100 wheelchair ang naipanao po sa mga beneficiaries kasod ma. Ito pong nagpalista digdi sa Moya na dai po nag-abot si naka-reserve na wheelchair po sa Indo, ipinanaomi na po sa iba. Takadakol pa po duman ang igwangani po ning nagduman, nagbaka sakali

0: may taga Calabanga, may taga San Fernando, may taga Sipukot, may taga Bula, and iba pang mga lugar sa probinsya ng Camarines Sur. So, si ibang nagharalat, ta nagbabaka sakali, yun, natauanan, ta igwang day nag-arabot.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Palayugan ta po ning happy birthday greeting si Jason Nacional. Jason, happy birthday greeting sa imo. Sabi di, good morning Sir Joe. Paki-greet man po ning happy birthday kay Jason Nacional. Hali sa mga amiga and asin man mga amigo niya sa Boundary Can Milaor. Amigo mi siya ni... Amigo ni Juji, si sakuyang pinsan. Amigo ni Juji, Claro, ang sakuya pong pinsan. Happy birthday, Jason Nacional. Hali po ang pagbati, hali sa mga amigo mo, asin mga amiga mo daadyan sa may Boundary Can Milaor. Garo aram ko ni sinasabi mong iniyo, ano, Glenn.

Alright, 7.8 ang magnitude talaga, Cancilinog, duman sa ano yan, oh, duman sa ano ni sa may General Santos City. Good morning si Joe, paano tabi dai si dai na ako akasudma kang wheelchair sa Robinson. Si dai po nag na po na apod pero yaon po ang pangaran sa master list. Dai po nakakuha sudma si ay dapat nag-approach siya sa kuya. Dapat nag-approach. Nako. Sayang oh. Sabi kaniyo, good morning po Sir Joe. Paano po tabi si dai nakakuha kasunma kang wheelchair sa Robinson? Si dai po na apod pero yaon po ang pangaran sa master list. Dai po nakakuha sunma. Dapat nag-approach po kamo sa ko. Dapat nag-approach po kamo sa kuya. Tanganing na ano yan eh, igwa kadakol man po si dai nag-arabot eh, ay nag-arabot eh. Ha? Kadakol po si dai nag-arabot kaya si ibang mga ano yan naka-reserve eh natawanan mi. Yan. Si iba nga po duman mga walk-in. Oh, happy birthday Jason Nacional, Sheriff Kang Ligaw, ang Justin ni Alarcon Kan Kamsur. Ay, yun na ni. Oh, igwa pang nag-greet. Si Jason Nacional, Sheriff Candigaw City, ang gesto ni Alarcon Kan Kamarinisur. Oh, Jason, happy birthday. Paabutan ko maning happy birthday ang sabuya pong amigo si Sir Roger Carino, si RC. Sir Roger, happy birthday ang sabuya pong amigo na si Sir Roger Carino, birthday ngunyan, June 8. Happy birthday, Sir Roger!

0: Mabalik po sa ito yung programa, Arachan. Oy, announcement ka ng gana sa raffle kang Atlantic Bakery. Ano ang ginanahan, Eloisa?
1: iPad.
0: iPad! Uy, naku, speaking of iPad, pagkaswerte ni Milbin Galis,

0: Galicia. Pagkaswerte ni Melvin Galicia, nagparapol ning Apple iPad dyan. Kang Sabado, duman sa launching kan CT scan dyan sa Bicol Access Health Centrum Hospital, ay ano kang ang guminana si Melvin Galicia. Apple iPad hali sa Fuji Films. Dara-dara po katong nag-supply kang CT scan dyan sa Bicol Access Health Syndrome Hospital. Ano kang pagkaswerte man na ang guminana kang first prize na Apple iPad, si Melvin Galicia. Pambihira. Kadakol-dakol na nagkaigwan ng electronic Rapol Eloisa. Ano kang ta si Melvin ang matungudan ka itong... O yan, okay. O ngunyan, ang Atlantic Bakery po nagparapol ng iPad. At yan, abay ang tabayanan kung si Simon po ang maswerteng nanggana.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Okay, birthday man daw ngunyan ni John Ray Sevilla. Birthday niya ngunyan, halik Iboyet Sevilla. John Ray Sevilla, happy birthday. Good morning kay Alex Nocomora, kay Josh Joshua Nonoy Sariana, kay Susan Medrano Pequeña, happy listening. Michelle Orea, happy listening. Alright, 8:37 Aratchan, announcement po kan nanggana kan Rapol sa ikasisentang taon na anniversary kang Atlantic Bakery pagkatapos po kan patarastas.
2: Radyo Gua.

0: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
1: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks at ACLC. Fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
5: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
7: Oy, birthday man ko niyan ni Ruel Oliver ang pamayo po kang ano yan kang ano kaning ano ni Ruel anong katungdan ni Ruel Investment Board yan ang pamayo po kang Investment Board kang City Mr. Ruel Oliver, happy birthday.

0: Ayan. Happy birthday sa toya pong pamayok ang Investment Board Canaga, Mr. Ruel Oliver. And pag-greet man po ning happy birthday greetings from please greet John Banday. Happy, happy birthday greetings from CFC Community. Thanks. Hali yan kay Mr. Nelson Chua. Grabe ining linog sa Mindanao, 7.8. And gulpi po ang mga nahihiling niya mong mga retrato ning naguho. Igwang radio station, ha? Igwaning radio station na ano yan, na nag-ano yan, nag-collapse.
1: Asintado, live report.
0: Alright, aratyan mga tugang, may duwang nanggana ng iPad saka, pares ni iPad, Eloisa?
2: Tablet.
0: Okay. Sa ginibo pong parapol kang Atlantic Bakery, aramon ta kon sisay. Pero pagkatapos kan report, magali kay RSR.
1: Asintado. Live report.
0: RSR, good morning.
3: Yes, yo. Yes. Kita digdi sa Salonggigi National High School.
0: Hmm.
3: Digdi sa Karayan, ano. Tripo na ko niyan digdi. Asyan maaarin ako ng picture. Mm-hmm. Sa video, digdi sa gigibuho na blessing in front of the ceremony kan 2-story 6 classroom sa Salonggigi National High School building dati
0: mm-hmm.
3: to.
0: Mm-hmm.
3: So, matutanda sa yun si pinakanguring ipinagibo ang lokal na gobyerno ka na kasi raro mga administrasyon ni Congressman dating Mayor, yung Congressman Nelson Ligacion
0: mm-hmm.
3: na espilahan digdi sa Solidinaga National High School naka iba pa nga ng elementary ano, Salonggigi Elementary School. Ngayon, hamana ining Salonggigi National High School,
0: mm-hmm.
3: mana, may mga estudyante na hindi kada kulon.
0: Okay.
3: Kasabay kaya, ang kapupatan ng klase, igibaw na digi ang turnover ceremony, blessing inauguration kini yung sila na ini.
0: Mm-hmm.
3: Kaya ang digdingon niya, si Congressman Nelson Dicason, si Mayor Len Robredo, si Deputy Superintendent Susan Culiano, saka di ko lang at ang principal digdingon niyan. Mapo ng ceremony niya,
0: mm-hmm.
3: Kung niya na pagkaaga, inodon ang blessing, sunod digdi ang kalagdag sa mga resulta sa mga lupang inisang na. Sunod, susundan ka ni ang ining turnover ceremony,
0: mm-hmm.
3: ating oblibon,
0: okay.
3: Pagkatapos, ma-bless si Father, pagkatapos kaya na siya nakararama na ano,
0: okay.
3: Taon na ni mga mensahe. At siya, pag taon ding message, baka
0: sige.
3: Pwede makapot girare ako.
0: Ano? Okay.
3: Ito si highlight, si message ni Congressman Ligacion sa kani Merlin Robredo sa kakandepet, Naga. Okay?
0: Sige.
3: So, yan mo na. RSR Quezon City, RSR.
0: Pagkatapos ni RSR, si Roy Ranoco. Okay. Roy. Ranoco. Roy. Ano lang. Roy Ranoco. Roy, good morning. Ano lang po at pigala ta ang signal magali kay Roy Ranoco. Roy, dali na ta napapakakana ako ning Atlantic, ano yan, Atlantic Pandisal. Roy, good morning, Roy.
4: Manager, good morning. Yung ako tarig this Naga Central School 1,
0: mm-hmm.
4: kulang pa din haros 4% bago makuha ang target kan ko yan. Kan,
0: kulang din 4% bago makuha si target na numero?
4: Enrollees.
0: Enrollees, okay.
4: Sa Naga Central School 1.
0: Mm-hmm.
4: Ano pa nagtatransfer sa mga baduaan?
0: Mm-hmm.
4: Ma'am, good morning. Si Mrs. Si Doktora Juliet Corba.
0: Doctor,
4: ma'am,
0: si doktor.
4: Doktor. Doktor Juliet Corba. Si Sergio Sasintano.
5: Hi, classmate.
0: Good morning.
5: Good morning.
0: Ano ta sabi ni Roy, kulang ning 4% ang target ni dong enrollees mo niya na ano yan?
5: Oo, kasi yung mga reasons ng mga parents pag tinatanong ko, change of residence kasi sa Kamsur, Pamplona, Pili, yung iba sa Manila.
0: Mm-hmm.
5: Yun yung mga nasa special program namin,
0: mm-hmm.
5: meron ding nagta-transfer. Tinatanong ko, bakit naman? Kasi nasa special program kayo, kagaya ng SPJ namin, special program for journalism.
0: Okay.
5: Meron ngayong nag-transfer na isa, medyo napaluha nga yung parent. Kasi halos ayaw nga nilang i-transfer. But because nga of family, alam mo na yung mga financial matter ng family. Dahil sa pamasahe. Tapos sila pala, umaarte na lang dito sa Naga. So, kailangan na nilang bumalik sa Pamplona, Pili. Yan ang malalimit na rason sa akin, yung change of residence.
0: Okay. So, pero ano yan, maraming yan, at least medyo maglagluag ang Naga Central. Ang Naga Central, kaya bantog na maray ang pagtugtog ang mga teachers. Kaya talagang pigdidarayo daw ba kung mga taga-Naga, Tabi? Niyan, classmate?
5: Oo. Dinadayo talaga ang Naga Central School 1. Kasi ang facilities niya talagang kompleto. Tapos ang mga teachers, mga veterano na, talagang seasoned teachers sila. At mga masters. Talagang mga mastered na nila lahat ng competencies na kailangan nila ituro sa mga bata. Nalulungkot lang kami kasi ang target namin na classmate Joe, kailangan i-maintain lang yung enrollment or increase. Kasi yun ang, kumbaga, pag dumadami lalo, ibig sabihin, na-appreciate ang school mo. Na-appreciate ang standard na ibinibigay mo sa school. So, masaya kami kung dadagdag pa ang enrollees namin. Mas lalo kaming sasaya at mas lalo kaming maiinggan yung i-develop ang mga bata, lalong-lalo na sa cognitive, kumbaga talent ng mga bata, potential. Yan ang ino-offer namin ngayon dito sa Naga Central School 1.
0: Okay. So may chance pa bang mapunuan yung 4%?
5: Opo, opo. Marami pa naman po nagpapahabol ngayong araw. At nag-expect po kami na ngayong week, madadagdagan pa yan.
0: Okay, sige. So sa ngayon, kumusta ang pagsisimula ng school days?
5: Handa kami. Kasi as early as May, sabi ko kay Roy, ang brigada eskwela namin, sinimula namin ng maaga. So, malinis na, tapos ready na ang mga classrooms, tapos sa mga teachers, na-orient naman na sila sa three-term calendar. Although, syempre, medyo pagbabago and medyo nagsisimula pa namin pag-aralan talaga kung ano ang gagawin namin dito sa three-term calendar na bago sa Department of Education.
0: Okay. Opo. Sige. Thank you, Tabi, Madam Principal.
5: Salamat, Joe. And kumusta po ang number one, ha? Number one asintado. Salamat.
0: Okay, ikaw ang nagsabi niyan, ha? Pakiulit ka, Madam Principal.
5: Sabi, number one asintado. Sige. Thank you. Bye-bye po.
4: Thank you. Si Ma'am Juliet Kurbakan Asintaluan. Kanto, naglampas ata inining 2,000 si estudyante. Alagad to, ang kanya baba. Pag-expect mga Friday, baka na magdagdag paan enrollees o mapa-enroll din sa Naga Central School 1.
0: Grabe, yes, grabe ining linog sa ano yan? Sa General Santos City,
4: Kuya Lamaray. Graba si mga building, may mga, kuyan, may mga estudyante. Yan, manager, sa tuwing information, Roy Ranoco.
0: Salamat sa'yo, Roy Ranoco. Okay. Araw kang sinabi ko kaso, bago mga tugang, bisita tango niyan si Eloisa, kang Atlantic Bakery. Taiguanan naman pong duwang maswerteng nagbakal. Ano man daw yan? Ako nakalimong bakal na ako sa San Fernando. Dahil lamang ko natatimingan. At akaso sa Rungal daw, magkaibahan kami ni Melvin Galicia sa launching kang CT scan kan Bicol Access Health Centrum Hospital. Piga Gabos, nag-aasam-asam na manggana po ning Apple iPad na pa-premyo po kang Fujifilm. Ang pinakamaswerteng tao sa kinaban, Melvin Galicia. O ngunyan, ayo po sinanggana. Ngunyan, nag-parapol po ang Atlantic Bakery para sa sendang ika-60th anniversary. May duwa na naman nananggana sa ropong iPad sa kasarong tablet. Pira ng ticket ko ang basta sa San Fernando, 5. Sa Grande, siguro 4. Basta, dahil mababa sa 15. 15, ano yan eh? 15 raffle ticket na ang nahihulog ko. Malamang na tsambahan maski saro. Pambihira talaga. Okay, good morning sa imo, Eloisa.
2: Yes po, good morning po Sir Joe. And sa gabos pong nagdadalan and nakaantabay po ngun yan sa Asintado.
0: Oh, may giveaway na naman kamo. Kaya lang, dahil nagchichimpuan ang ticket ko.
2: Ticket ko swerte lang.
0: Swerte. Okay, so may duwa na naman kitang nanggana. Yes. Sa second row po, kaniyo pong mga brand new mga gadget na ipinapanao kang ano yan, kang Atlantic Bakery. Sige daw, tawid daw kami ng ibang details kani Tabi Eloisa para sa ika-60th anniversary kang Atlantic Bakery.
2: Yes po, good morning po ulit sa Gabos. May nanalo na.
0: May nanalo na
2: sa second draw kang Atlantic Bakery 60th anniversary. Ang nangganang maswerteng mga nanggana, mga taga Rinconada, sir.
0: Mm-hmm.
2: Ang sarong nanggana, nanangganan ng iPad A16 AOC.
0: Wow.
2: Si Frena Ariana Sorne. Ini mga nag-aarapudan ko naman po.
0: Mm-hmm. Si Frena Ariana Sorne. Taga saan siya?
2: Taga ano sir? Taga Buhi.
0: Oh, harayun.
2: Ayo po.
0: Taga Buhi. So saan siya nagbakal ng ano ning Atlantic sa Big Tarapay?
2: Atlantic.
0: Sa Buhi. Ikaw ano, ka mo sa
2: terminal
0: Buhi.
2: Terminal po.
0: Ah, sa terminal.
2: Actually, sa terminal kang ano, kang Iriga siya nagbakal. Ah, duman siya naghulog. Tapos okay. Taga Buhi siya.
0: Duman siya nagbakal sa terminal kang Iriga. Tapos duman niya na hinulog.
2: Yes po.
0: Okay.
2: Tapos sunod po ang nanggana kang Samsung Galaxy Tab S10.
0: Wow.
2: Si Yuli Terano, taga Nabwa man po ini.
0: Oh, taga Nabwa.
2: Opo. Nag-drop po kita kang June 3 sa Atlantic Bakery main branch po. So, yan po si Duwang Nanggana, ngunya na second draw.
0: Mm-hmm. Sa imada, taga site ini si ano ni Uli Terano.
2: Sa ano sir, taga Nabwa.
0: Taga Nabwa. Sa imada siya nagbakal.
2: Sa Nabwa man po mismo. Mm-hmm. Opo.
0: Okay. So, pigiling ko second draw na ini.
2: Yes,
0: ang third draw, yun na yan si Grand.
2: Ay, dahil pa po.
0: Aba ko pa.
2: Pang third draw pa lang po kita.
0: Pirang draw ang ano ta?
2: Baligwa po kitang apat na draw.
0: Apat na draw. So, bago si main draw, itong grand draw.
2: Grand draw na po, sunod ka niya. Sunod. Third draw muna, tapos sunod grand draw.
0: So, may
2: po.
0: Third draw pa. Ano sa third draw, ano ang premyo, Eloisa?
2: Yes po, sa third draw naman po, iguana naman kitang ipapanoong MacBook Air.
0: Ooh.
2: Tsaka Asus laptop na.
0: Oh, so, duwa na yan ha. MacBook Air, saka Asus na laptop. Wow! Si gusto po gumagkaigwa ng chance. Ako igwa baranga ako yan. Para makaigo ko ang 60. Ang gigibuhon ko mabakal akong ay dai. Minsan nabakal akong sa 50 panligaspi. Tapos di kulang.
2: Oo.
0: 10 pesos itong ano yan, itong mga gargalyeta bagang itong galitang color yellow. Magayon idot-dot baalat yan, masiramon idot-dot sa kape. Idot-dot mo sa best kape ay nagsiram na. Yan. Oh, barato man lang po ito. Kaya so noa rin ang third draw tabi Eloisa para sa Asus laptop and MacBook Air.
2: Yes po. Magkakaigwa na po kita ng third draw sa September 2,
0: ooh,
2: which is tamang-tama po ini. Back to school na, perfect sa mga teachers, sa mga students, MacBook Air, tsaka Asus laptop. Kaipuhan ta po ini para sa satuyang mga pag-eskwela, essence sa satuyang trabaho. Babaguhan na.
0: O para po magkaigwa ng chance na manggana ning manggana po ning MacBook Air and Asus laptop, madali lang. Magbakal lang po sa arin man na branch kang Atlantic Bakery, basta worth 60 pesos, may automatic na kamong may raffle ticket na kamo, sarong raffle ticket na yan. Yes, kaya the more na nagbabakal kamo ning tinapay sa Atlantic Bakery, the more chances of winning. Yan. Sige Eloisa, invite mo yung invite mo ang sa tuyang mga listeners and mga viewers.
2: Yes po, ini-invite mi po ulit kamo gabos. Igwapa po kita ning third draw. Day pa po ina tatapos ang satuyang 60th anniversary grand giveaway po ni Atlantic. So, igwana naman po kitang ipapanaong MacBook Air. Kaya di po kamo mawaran ni pag-asa. Igwapa hanggat igwapa ning draw, igwapa po kamong gaganahan. And masunod po si satuyang grand draw na duwang motor.
0: Yan.
2: Yes po.
0: Sabi ni Rachel Castro, good morning po. Nagpaparapol man po digdi sa Libmanan, tamabakal man. Bako po sa Libmanan, digdi yan sa main, ang pinaka-main kang Atlantic Bakery. Yan.
2: Apo.
0: Okay. So, tanganing dakol ang chance na manggana po ning motor, siklo. Pero nga ning motor to, Eloisa?
2: Dua po.
0: Dua, oo. Garopig re-reserve mo ako talaga naman sa motor. Ha?
2: Sabi ko nga, sir, baka pang grand rocket aligay
0: sa walang masamang mangarap.
2: Yes po.
0: Yan. Basta po, ang pinakasekreto ko yan, the more na magbakal ka mo ning tinapay sa Atlantic Bakery,
2: the more chances of winning.
0: Kaya nga na ito bagang maalat, nagpaparabakal kami ka to, Eloisa, tatapig titindami. Duman sa ano ni Agom, doon sa tindahan ni Agom. O, yung mabintahon.
2: Iyo po.
0: O, itong maalat na masirawang pala idot-dot sa kape. Yan, okay. Sige. So, Eloisa, again, invite mo ang mga listeners and viewers ta.
2: Yes po. Sobrang dali lang po kang mechanics. Magbaka lang po kang morning worth 60 pesos lang po. Sabi nga ni Sergio, the more chances of winning po na magparabaka lang po kamo. Mm-hmm. And then, papalo po kang sa moyang Facebook page, then pakishare na din po para perm kitang updated sa mga news and updates po kang Atlantic Bakery.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, pwede po mag-greet, Sir Joe?
0: Sige.
2: Birthday po kay kansa mo yung katrabaho mo niya, si Sir Lance, tsaka si Jess, and happy wedding anniversary kay Ma'am Joanne.
0: Sisay, my birthday?
2: Si Jess po, tsaka si Lance.
0: Si Jess, tsaka si Lance. Ano ang apelido ninda?
2: Lance Valle. Tapos,
0: And then si Jess?
2: Jess Rosco.
0: Jess Rosco. Yan. Happy birthday!
2: Nasa audit office.
0: Happy birthday sa Indo!

0: Oo, tama-tama. Ang chiffon cake dyan. Siram-siram na. Ang chiffon cake sa Atlantic Bakery. Malinamnam talaga. Okay. Sige, Eloisa.
1: Thank you, sir.
0: Oh, okay. September 2 po ang sunod na draw. Third draw. Ang gaganahan ta po is Asus laptop and MacBook Air. Kaya the more na magbakal ng tinapay sa Atlantic Bakery, the more ang chance nindong manggana. Dahil na maara duman sa mga nanggrana, kaya magbakal na sa Atlantic Bakery. Okay, Eloisa?
1: Thank you, sir. Thank you.
0: Alright, mga tugang atyan, si Roy San Ramon, baka makakuha kita ng update. May bareta dyan sa City Hall. Allegedly, kasubago po na, nag-announce si Mayor Lenny Robredo na Mayo ng Miss Bicolandia ngunya na taon. Nako, mamundong bareta ni sa mga talent scout. Ha? Nag-anunsyo na po ang Alcalde Canaga ngunya na aldaw dyan sa flag raising ceremony na hahalio na o dae na po daa magkakaigwa ning Miss Bicolandia ngunya na taon. Sa mga abogado, doktor, engineers, nurse, teachers o anuman pong profesyon o negosyo na naghahanap po ng self-inking stamp, pantatak o dry seals para sa inyo pong mga opisina, yaon ang Good Job Stamps, the number one stamp maker in Bicol. Iguasin din notarial, notarial stamps, license stamps, logo stamps, office stamps, throw dot, daters, and dry seals. Igwaman po sila ng mga baratong panregalo sa indong mga mahal sa buhay, souvenirs sa anumang pong okasyon, corporate giveaways, token para sa indong mga bisita, o awards para sa anumang pong kompetisyon. Balaog souvenirs na dahil po kay po ang indong mahal para maging espesyal, customized o personalized ang sila pong mga produkto na siguradong mapapawaw ang sisay mga natatawan nindo. Sa balaog souvenirs, barato na, elegante pa. Mga tugang, mag-dyan lang po kamo sa senda pong hanapon lang nido ang sendang Facebook page and mag-dyan po kamo sa baba kan Ramay de Centrum, Elias Angeles Street, Corner, Dimasalang Street, Naga City. Ikuhan po ning branch sa Rizal Street, Legazpi City o kaya mag-text magapod sa 0998-976-5716. Good Job Stamps and Balaog Souvenirs.
2: Asintado Live Report.
0: Ang report ni Roy San Ramon ni RSR dala po sa tuya Candel Waterwise Water Treatment and Supply Services para makatipid na kamo ning mineral water. Dahil ako magpapadeliver ning mineral water, magpakabit na kamo ning water purifier. Arog ko po, igwana ako ning water purifier. Kaya direkta na po yun na nakakonek sa Metro Naga Water District.
2: Asintado Live Report.
0: Makakainom ka na ng purified drinking water. RSR, come in. Roy.
3: Hello. Hello. Hello.
0: Yes, Roy. Uy, birthday pala daan ni Lawrence Orsena. Tugang ni Inday.
3: Apapunan sa niya birthday.
0: Oh, kantahin na.
3: Alam mo natin, nagpupo na kayong programa, Digdi.
0: Mm-hmm.
3: Nagtataram na ang principal ng...
0: Anong pangalan ni principal?
3: Wait lang.
0: Principal...
3: Katuljo, wait lang.
0: Aha. Maray pa yan si principal, nagtataram. Ang principal ka na Governor Mariano... Ha?
3: Principal Johnny Samino.
0: Ano? Johnny Samino, okay.
3: Oo, siyang principal ka sa Longigi, ano yun, high school o elementary?
0: High school.
3: High school. Ang elementary yun, lumas Balyo.
0: Mm-hmm.
3: Balyohan lang pala yun eh. Kung paano nang tansay ang mensahe ko niya na pagkaaga, mahanap lang kitang pwesto digding medyo malimpoy.
0: Mm-hmm.
3: Naglanit ng init. Wait lang.
0: Okay.
4: Katigin po ang remembrance din kang mga tanod ni saka Tamuya po kapulitan na siya po nag-maintain po kang Tamuyang school every night po yan. At ikaw po malinawan na sa po yung partner sa Longigi na puhon po kapag tugtog kanin sa elementary. Yaon po siya ka lingkod sa evening ko po si Ma'am Joyce Tagli. Palapakanda po siya. Naibahan po ang mga teaching staff at kanilang teaching staff. Sir Stephen, Ma'am Desiree, alam po ninyo kung ano po ang drama sa focus po hapon. And maugma po na habang nag-instig kita ng school, na hiling ka po na may matutakawan na po ang sabuyang estudyante. And salamat po sa anak buhay, because of that. And puon po kang pagtugdok o pag-organize po o pag-isigit sa kuya na magiging OIC po kang Sarangbibi National High School. Ang tanging darami lang po si 10 daliri ni kay Bangkang tatulo kong teachers last time. Mayo po kaming darama liban po sa Bag-asa na balang araw may hiling ni po na makakaigwa o yaon na kami sa building po na ngunyan po na i-enjoy ni. Kasi buon kay Dol, kang yaon pa kami sa Kararayan National High School, nagkausahin, bisikita kami, tapos nang naunang natugdog po ang elementary, dinara kami ni Ma'am Joy, haling sa Denya. And finally, yaon na po kami. And salamat po sa local government talaga. Salamat din po, Congressman. Salamat po sa Indo na dahil mo kami bigbayaan. And sa ngalan po kang mga parents po kang Salungigi National High School, sa mga pioneer batch po na sa ngunyan po grade 9 na po sinda. And sa pamayo po kasamuhan PTA na si Mama Rita Natividad, sa teaching staff and non-teaching staff po kang Salungigi National High School, taos po sumi po ang sa inyong sa muya pasasalamat po sa Indo na kamo po naging bahagi po finally matutun over na ang Samuyang School. Good matanod po.
5: Thank you very much, Mr. Johnny D.
6: Yeah, principal.
5: Principal of Salungigi National High School.
6: Yan, Joe. Tamasunod na si...
5: At this point, we now hear from our
0: Roy.
5: Division Superintendent,
0: Roy.
5: Jeff Ednaga.
0: Roy.
6: Welcome. Joe.
0: Mayong Miss Bicolandia mo niya, nag-announce si Lene Robredo, mayo na ang Miss Bicolandia mo niya na taon.
6: Ama, sabay kita dyan, baka ma-interview ano,
0: sige daw.
6: Ng patuyang tropa dyan.
0: Sige.
6: Masabay na kita.
0: Sabay okay.
6: Dungunta po na si Ma'am Susan.
0: Gugliano.
6: Gugliano.
7: At least they kami nag-i-release. From Lene Robredo. Of course, our congressman, Elsa Explication, may also give the acknowledgement, Councillor Jokno, Councillor Pedic, si Councillor Nathan Serio, present siya po mo niyan. Ay, medyo si Councillor. Ah, yan po. Sige po. Sa mga taga-barangay Kararayan, gusto kong i-highlight na naupo po ako and kung dahil paarang kang gabot, ang Barangay Kararayan Community Learning Center, sinda po ang number one in the entire Philippines, 2024 ba yun? Kasabay kang naging number one national awardee at satuyang mobile teacher in the person of surname, depositaryo. Kayo pang nangyari kaya ano, so halawit po si Jeremy. Ay nahiling ko kung ano kapusog ang Barangay Kararayan sa panginginan po ni Kapitan Agramate. Kaya tama sa na maglista ka na, Sir Danny. Kapitan, maglista ka na po na talagang I know inspirado sila dahil na matitininda kung paano ang kung ano ang nakukuha kang nagpapasa, nagtatabang, and congratulations po, Kirara. Dahil puso pag-irarayo, nagkuman po sila sa Cebu. Naduman sila in-awardan ng 50,000 plus trophy. Si Hill po is 200,000 yata kasi yan po, dakulaon man po yan ma'am and kong na award. And coveted siya all over the Philippines. Pagpahitin, pagtigihan yan mga central office. Kaya pero yan sa pag-recognize ka. Maray na agad din sa pag-iripa ko na pwedeng, hindi ko nasarap sa roon pa, pwedeng man kitang nag-iripanan. Pero nadagdag ko niyan si Sir Darn, si Sir Dick of Cubante, ang PSDS, may Guson din, and si Sir Elvin Bonroy, ay na si Sir Bonroy. Ano po? Ay! monitor rin naman ang indikang. Ayan po. Siyempre, ano na sa, like mo na napasalamatan and acknowledge to Seth Joser, Len, si JN, at ay nagpilip si mga taga-ESO. Johnny, and ang magkakakumiiging community of practitioners, si Ma'am Joy Tadle, and si Eriba, ang mga maestra. SPCA President, si Ma'am Marisa, si student government official. Nasaan kayo? Pwede tumaas ang kamay. Yung student government, wala ba dito ngayon? O nalimutan niya na o hindi pa nag-elect? O dapat may income din. Doon sa mga eskwela, mga magulang ko, sabi ni Danny, kasi bago, garoon ang feeling ko, ang mensahe niya may dikit na, ano, no? Pag yung naman lang garo, nahiling sila. Natatandaan ko pa po, March 1 po ito, kung ano, 2024, yan sa inuta na yan, dahil pa lang nadodropping po ining lugar na ini, Mayo, pakitang mahihiling, in fact, iisipon mo, may istilahan na itutundog iti, yung na-groundbreaking ceremony po ka ito, maparos-paros, naalala ko si Palda ko sa ito, kaya dahil po ako nagpalda sa sabi ko, madaman sa salugigi, naglalayos-layos, and I think it was also the time of pre-first day ba or first day ni congressman po. So, na-groundbreaking kang Salunggigi High School. And duwang taon sa na, nakatugtog na iningon yan, malinaw, and sinupunta po ni Kisa duwang principal na ang lugar na ini dahil magayon, ma-presko siya in terms of yung mga palibot na, no, gigipunta po ining barn school, pero learn environment, something like that. Kaya, sabi sa pagbawal ang plastic, i-maintain na eco-friendly ang lugar. Pero, ang importante, like sa Salunggigi High School mo niyan, 100 plus na po ang eskwela. Hindi yan sa 44, nag-70 plus, ganyan po 100 plus na. So, anong gustong sabihin po kayo ni, isipan po kayo ito, tapos si Talapangan mo niyan, iyo ang puon na mapadagos dahil nahihilingtan kay Puhan Sabihan ang parting inikang kararayan. O kararayan ba talaga ini or what? Nagunyan na ba? Na-expelling ta na? Very important siya kasi ang pagtugdok sa kaagabot sa dadarahan ding tigli oras, may mga requirements po na malinaw dapat, it's and bounds and etc. But kung yan po, nag-celebrate na, 2 years ago, ano, the second year anniversary na pala, nagpapasalamat po kasi po kita dahil si contractor din nagtugot na i-occupy pati kang Salunggigi National High School. Kasi kung tututo, di ka mo na ma-occupy kung dahil pa siya na to turn over. Pero dahil Mayo, man po ning kung ano man na ipilipinto, kumbaga, mga ano ka mo, ano, mga squatter kang Enoch, pero for a very good purpose, dahil man na, di ka ano to yan, kundi nahiling ta na kaipukan mga eskwela dito. Kasi bago po nag-loob ako sa sarong klase, naghapon tayo na ito si klase na loogan ko. Kung sa Instagram, kaya naman sa Academia. I think yun po ito si visibility ka ini na nag-overflow ang enrollment sa Dinyak. Central school siya. Tapos, mayo na din yung mga spaces pa kekekuhan po na magkaigwa. And lalo ng hararani man din po ang mga communities and nagbedakula siya. Tapos may duwang hali sa apni, ano, si Kambal. O, hali yan sa private school. Yang on titingon yan, dahil yaon na lang po, hindi sa palibot nila. Ang masasabi ko sa inyo mga ati, tatarot kang sinabi ko sa bago, miski hali ka sa nagpupunang eskwelahan, dahil man yan nagmamatter. Sa ang mamatter dyan, si sa indong talagang conviction, kumbaga, na makanood. Ako po, nag-suffer mang kang araw kayo ng pagpundo ang eskwelahan ko mga anta kong inopen. Pakong araw kayo ni ka kadali, kadakul, na nagiging may oras. Nagralasi kami kay ito, at pakong under the tree, kasi under a small shade lang, kung hain ang shade, mabaranyo kami. Ang problema may pagkura, naralaog kami sa simbahan, sa chapel kang barangay. Tapos pinarani kami, tapos kumain. Yung mga challenge sa matindi, kaya Danny and Joy, na kung nauna malay na kasertihan din. Pasalamat kita. Pwedeng maghagat ako ng masigabong palakparkan sa Tuya Agabos, si Congressman, si Mayor. Kasi ako po Mayor, nabita din ako na kanlaskit lang kita nag-urulay. Bigla nang may mga tukawan nun yan. So nagkaharami si Pligis man kan mga kanookan sa itong mga sulit sa mahihigot din. So mga estudyante, ano, and ang mga yaon po dito sa barangay, dinataanan po kung mukhang oportunidad as in resources sa nganing Gabos na eskwela po maglaog. Sana magagdagan ang 100 plus, lalo na kung may kabisto po kamong dahil pa nag-enroll. Tanganing sabi sa tupag o sabay kita, ano, bakusan ng sadiri ang isipon, kundi si kaklase nindo ang daon kung napapa-absent, taananing motivation, tanganing sabay-sabay talaga kamong maunlad. So sa gabon pong inisa na matulunan ng malay, beyond expression talaga ang samong namamati. And lagi, kami kayang sinasabi, sa principal ako, sa supervisor ako, nag-assistant sa superintendent. Hindi ko sana po namatian na ang support talaga ng LDU, ng mga stakeholders, pakunghaloy. Number one, pakunghaloy, always sapat, and kaya pinapasalamat niyan. So, kaya po, nadanidagan na talaga ang pressure ni, ang pagkatapos po pag-receive meaning blessing, ang urunay mo, o kaya kita ha, dapat mayo ng grade 4 na non-readers. Pero kasi bago po, may nahinging na sa po si principal, may 20 na po ngayon kami na-identify na non-readers. But yun na po yan ang sunod ng titindugan. Dahil tinatabangan kita and we hope na ang kooperasyon pa po, ano mga marurang yaon, bitay sa istilahan. Maray na aga po at in talagang mainit sa unto sa Togabos.
0: Roy, may nadakop kami. Opisyal kang syudad, nasa laog kang mayor's office, nagbibape. Di ba bawal yan?
8: Ayyo.
0: Nakakuanan ng picture.
8: Pati sa premises nga ni, bawal yan, Joe.
0: Nagbibape sa laog kang opisina ni Robredo.
8: Naku.
0: Abangan.
8: Ayyo, mataram ko na si Congressman Ligasyon, Joe.
0: Sige, ta si Rick Mariaon duman sa Limanan.
9: Napotot na lang yun eh. Pinaprokan, sanggol niya pa, lonsod. Ma'am, Susan Juliano. Kasi mga pag-iriba, mga opisyalis ng barangay, sa Panginoon, sa permisa lang, ano ang excel? Magsabi lang. Walang pangata po si Kapi Goy. And of course, si Sir Gianni, mga teachers, mga estudyante ng Salongigi National High School para ipagkaagad po sa Katuyang Kamus. Nagdulog po ako kay Sir Gianni sa gusto kong masigurado kahit pa po ang istorya kahining Salongigi National High School kumpara naman sa anong pang ibang istilahan na na-establishar sa Rarongan sa tuya dating administrasyon. Sana po na kakaiba. Samantalang itong anong pagpuon, ready na si school building, ready na si classroom, pero ining Kararayan National High School, kaiba. Si pioneering batch po kaini, si grade 7, duman mo na naki-squad sa Kararayan National High School. Tama ba? Isa itong mga grade 7, naman yan grade 9. Pakitaas po ang kamot nito. O palapakan na po sila. O man yan, may sadiri na. Na school building, may sadiri na pong classroom. Nainirumduman ko po kay ito, kan tigo-olayan si na-inisyo sa Kararayan National High School sa Don Manuel Amelia Elementary Central School. Ang issue po kay ito, may akatakon lang estudyante. At napag-desisyonan, bako lang kan LGU Naga, kundi si Riman kan Department of Education na igwang pangangaipo na magtugtog ng bagong ito, Salungigi Elementary School, as in iyon na din po ini Salungigi National High School. Si expected na feeder community itong halik sa Palmera Village, halik sa may Sitio Almeda, and papunta karami na lang po ano. And of course, itong halik sa Beka Distansa. Uy, pag nangyari yan, nagabos na estudyante, hindi mag-klase, kukulangon po kita. I understand, around 300 plus na yata ang harong po dyan, ang pamilya. 4,000 na. Nakul! Ah? And then, ipadya ka bali, hindi po kaya, a little over 4 hectares po yun ni Mayor, ang sarong hektarya na katagama para sa Salungigi National High School, sarong hektarya na katagama sa Salungigi Elementary School. Pinatatagang around 2 hectares para sa socialized housing kan city. Nailing ko kasubago, pero duhang harong pa lang city tutugdo. Imagine kung mapanood na po ito. Yung mga estudyante, at yung mga ati kan ma-irister dyan, siyempre di sila po ma- at mokma din po akong nanotaran na itong Metro Naga Water District na hindi kong construct ng kudal facility para sa pumping station. So dahil po kita magkukulang-kulang sa pangaipo pag-abot sa tubig. Tubig tinubod lalong-lalo na sa lugar na ini. Naugma po ako na natatalubo po ining ispilahan na ini. Sinaugma po ako na perming yaon ang pag-asikaso ang lokal na gobyerno Kanaga sa pamamayo ni Mayor Lenny Robredo. Napalingaw po ako ano, takang desisyonan po kaya pag-aini, kain po pa as Mayor, mayo pa lang diba nakatagamang tukawan. Kaya kasubago kan mahiling kong may tukawan sa iman pala naka-charge sa special education fund ng lokal na gobyerno Kanaga. Ang naglatikot, naghanap paagi para magkaigwan tukawan Mayor Lenny Robredo sa paagikan halat sa tukay. So, malina po, ang katabihan po nga ni Pagano, it takes the village to educate the child. Pagtatrabangan pa po at sa tuyang pagmaud na ang mga aki na pinapadakula ka, pinapatalubo, sana magkaigwa din mas maray na futuro. Salamat po. Maray na pagkakas.
10: Hello, Congressman Nelson Ligaso. Congressman. Kasi yung mensahe ko, masunod na si Mayor Lenny Robredo.

si leadership po kang Barangay Kararayan sa pagiging po ni Kap Tigoy. Yan po si mga barangay Kagawad, Kagawad Salve, Kagawad Rona, Kagawad Edna, Kagawad Asol. Pili po si bagong Kagawad Simon, saka si Kagawad Diego. Si mga estudyante, siyempre papahuri ko po si Deped. Si mga estudyante po, mga magurang na yaon, ang satuya po SPPA President, si Mama Risa, Natividad. Si siyempre Deped official sa panginginan po ni Mom Susan. Di ko na po sasaroon, taga Jogor Gulpi. Ang Deped, ngunyan nakairiba. Mas dikit sinda sa bago sa Mabolo. Mas tapos ngunyan bigdi sa Talungbigi. Ang satuya pong principal, Sir Johnny, si Mom Joy, same si Mom Joy, naman si Mom Joy, yaon tan. Si Gabos pong mga kapamilya, hindi po sa Salonggigi. Bako lang nationalized school, pero pati na din elementary, na rin na aga po giralay. Primero po, sa Gabos si Papa, salamat yung pati congressman ng sa delegasyon, dahil po si Pagmukna, ang Salonggigi Elementary School sa Salonggigi National High School ginibo po si Eraron kasi iyang administrasyon. Mahalaga po na nakailbanan na siya ngayon na agad sa panahon para makapagpasalamat kita sa iya. Papasalamat mo po kita sa Gabo sa Nagpuroon. Si rin po ang sinabikan si mga nagtararam sa bago. Bakong madali ang bangkuon. Talaga pong gulping sakripis na bigyan istorya ko, Ma'am Joy, ito pala ang aram ni Ma'am Susan na may hala sa loob ng opisina mo. May halas po sa principal's office. Nakiki-opisina naman. Kaya po, gulping itang utang pa. Gulping po kitang utang pa di diyan sa Salonggigi. Nagbisita pa lang po ako pang the other week. Ano po? Nagbisita ako the other week di ang mga utang ni po. Si Kuryente, tapos na. Si Kuryente po, iguana ka mo sa Diring Metro, kaibanan kasi nga sa Metro, pag-ubi. Ang Mayo pa po si Kudal, pero po pinag-ulayan din na ni Ma'am Susan. Isa-charge siya po yan doon sa mga savings na sa SES. Magkakaiba po kayo ng mga savings po niyan dahil si budget na po para sa classroom. Ito na ito magagastos sa classroom dahil po makakakuakit ang funding hali sa national. Pero ang urule po sa national, itong mga kaipuhan may demolition, at kita na po ang magastos. Kaya po itong pagpabuild na budget, gagastusun pa, duman sa mga ide-demolish, nabali na po itong pagpakugal din ninyo. Pero pa po kaya, dahil po aral ko na asikaso na ni Pipi, na yung si Pipi, dahil po na aral ko na asikaso na pero pinag-urulayan mo na, si Gwardia po din din sa Indo. Yan, sir. Nag-abot ka. Okay na pala, naasikaso na. Tulod ang dayos. Sa naman si request. Gulti po ang kaipuhan ng gibuhon para maasigurar na ligtas ang mga aking hindi. Historia po nito, bako lang hanas ang bisina, pati baka. Ano na kakalawag ang baka? Sana po ma-resolveran na yan pag nagibo na si Kudal. Pero tama po si sabi ni Kong Nelson, ang ina-expect na maparagulti pang estudyante digdi. Dahil po itong panmerangon yan, may binabakal pa lang po itang another extension. Nagbakal pa lang po kita sa Adelia family ng Daga, nakataid dyan para sa pag-expand ng socialized housing. Tapos inipong distansya sa tipo Handeka, iyan ang pinakadakula ninda, 1,000 families. Ang istorya ko na kaya, pero tulong taon na yung nagbabakal sa Karayuan. Naubos lang siya ka nag-offer na sinda ng motor. So, tapos na mga bakal, may libreng motor. So, naubos. So, kadato na po ang nakistan sa distansa. Ngunyan po, sa kataid ng distansa, kataid na kataid po ang distansa, may daga po dyan ang syudad, portion po ang daga ng syudad, nagigibo po ngunyan ang gisud, ito pong inaakod na modular shelter unit. Ano po yan? Ang itsura niya po, meron po mga ito mga, ano po siya to? Mga container van. Meron po iyan ang model mo niyang kandisus. 300 units po ang gigibuhon dyan. Tumadagdag pa. Pero ang mga maestan po dyan, mga temporary sana,

0: Yan po si mga pagpapaharali na pero mali pang bayuhan. So, ang pinakainag po dyan, Ma Ishtar, ito pong inalalakay sa hali sa Lerma dahil po matugdok dumaning at limang four-story building, 320 units. Dikit man po ito, ito po first na rental housing sa Naga. Ang isurya po kayan, pagpupush na po unyan kang disod, ang rental housing, sabi po nila sa Manila, mayo na po niyan yung bakal, national rent, dahil na-find out po nila na gano better i-manage na nakaka-impose nila ng mga regulation. Gulpi po na kaya sila naging problema. Sa to po, day pa man araw kaya nga na po lang problema. Pero magayon na magkaigo din yung rental housing, para po yan naman sa mga families na di ipakayang magbakal ng sarili. So, ang arkila niya, nakatosa na, di malampas ng 1,000 pesos. Maray ng gayo na pang-rebuy na mas maayos man ang sa mga istaran, lalo na po na sa rin mabagal, grabing magbaha. So, ito pong mga hahaliun duman, more than 70 families po, ibabayo sa mulatan habang pigigibo si rental housing. Pero pagkatapos po ang rental housing, ibabayo sa gilarasin na naman, ang ilalang po dyan, ito mga kaipuhan tanghaliun sa mga injured zones. Ito pong yaon duman sa may mga aramita salo, itong mga perming nagkakarabaan, o nanalandslide dahil magbaha, iyo po ang ililipat na dyan hanggang Mayo pang lipatan. So, ibabang po, iguana ang mga adjustment, mana, digdi po sa kararayan, araw mga garo kang barangay officials, muntik pang magkaiguan yung adjustment 2 weeks ago, na agapan ka lang. Ino-offer ka rin po, umayo pa siya ng lipatan, pa ang pigtao po sa itong palugit, kang sheriff, garo hanggang June 20 na lang.
1: Roy.
0: So, ino-offer ka man
1: po
0: yan.
1: Roy, tama na, medyo harayo lang ang bagang ano.
0: Tama okay. Po si
2: anyway, so yan po ang turn over ceremony blessing kini yung bagong eskwelahan hindi sa Salugigi, ining Salugigi National High School. Hindi na pagkaaga.
1: Okay.
2: Alig this occasion si RSR.
1: Salamat ang report ni RSR. Mga tugang, dara po yan sa tuya Candel Waterwise Water Treatment and Supply Services. Mga tugang, tangani makatipid po kita kang pagpakalta ng mineral water. Magpakabit na kita ning ano yan. Pagabit na po kita mga tugang ning water purifier. Ako po din ako nagpapadeliver ning mineral water. Inulit na nagpakabit na kami ning water purifier. Pagpipurify po kani ang tubig hali po sa Metro Naga Water District. Kaya tipid na kita sa tubig. May hot and cold na po yan. May warm water na yan. Maghapot na lang kamo diyan sa Del Waterwise. Mag-contact lang kamo kay Marie Arribalo Almanza sa 0918-704-8257. Diyan po yan sa Dicho Building, Mayon Avenue, Naga City. Yaon na si Rickmar. Pacheck daw si Rickmar. Yaon sa Gobernador Mariano Villaforte Community College. Ilingunta kong igwana po ning announcement. Ilingunta kong igwana ng magpa-interview na taga-Gobernador Mariano Villaforte Community College. Para po maaraman ta, ano talaga ang pinakang rason. Anday ko dyan maintindihan sa eskwelahan na yan. Grabe ang fear, pagkatakot, na mag-sabi kung ano managad na talaga ang rason.
3: Asintado, live report.
1: Rickmar, yaong ka dyan sa Governor Mariano Villaforte Community College. Rickmar.
4: Manager, ayan.
1: Yes.
4: Kahalik sa lang duman sa negative.
1: Anong may negative?
4: May interview.
1: Tano?
4: Kalunis, kita ng guard sa
1: kalunis, opisina. Kalunis-lunis?
4: Ikaw ano, may duman si admin, pero yaon si assistant ng admin. Hindi pa lang kita mismo duman kang gwardiya, and pagliwas ng gwardiya hali sa opisina, ang advice sa dahil na muna mapa-interview, sir. So, yan, mayroong rason ano na itin na pinturbaran na interview hon, tali nagtaduman sa area kung yan ang pagkaga para gerdo.
1: So, Mayo, Mayo ning ano yan, Mayo ning nagpa-interview. Dahil ka lang man nagkapatapot duman sa mga residentes duman, Rickmar. Sa bagay,
4: tarakot eh. Indang mag... Data tarakot, Sergio.
1: Ano ta, anong kinakatarakutan? Anong kinakatarakutan?
4: Gusto ka lang ma-interview. Puro barangado man sa Baaw. Sa ang admin di kita lipanan and Baaw sa admin sa Baaw, paro lang da manager doon.
1: Ah, alam ko lang. Ang gusto mo sabihin, ang administrator kan Baaw Community College saka kan Governor Mariano Villaforte Community College diyan sa Libanan, saro lang.
4: Yung manager Joe, staff mismo ang nag-sabi kayo sa to para kung gusto lang si... mayroon sa Libanan, pero parang nasa Baaw.
1: Oo, ining Maricel Piñero?
4: Yun, Sir Joe. Yun po yan ang admin dyan, administrator.
1: Oh.
4: At duman pinagsusunan na sa Baaw and sa Libanan pinagsusunan. At saro lang, ito, sabi kang nakaulay sa duman at staff
1: talaga
4: sa Laugang Kailan. Manager
1: po. Ano ta, ano yan? Anong atmosphere duman sa Laugang School?
4: Ano, Matt? Okay, Matt, Sir Joe. Ang mga students, diban, ongoing ko lang sa klase nun yan. Ayos man, Sir Joe, sa ang atmosphere duman sa Laugang Eskulahan.
1: Mm-hmm.
4: Ano lang, talagang ang advice ka, dahil muna, kapag-ataraw, dahil muna na mapa-interview.
1: Dahil muna mapa-interview.
4: Muna. May muna, Sir Joe.
1: Ah, may muna. Adi, may chance man magpa-interview, ano? Ta,
4: muna.
1: Sabi niya nga, ni muna, ano?
4: Oo, yun si pagkasabi sa tuya, dahil okay. Muna. Kaya, yun sa akong, ano, pinakaulay ko nga ni staff tumag sa lao. Nagkaano din, sa alis pahirap pagkakamang estudyante.
1: Ano na?
4: Sa 26 pa baga ang graduation.
1: Kaya nga, ni.
4: Hirap manda, sabi ka itong nakaulay sa salaw, kundi abuli nang magpa-life set you.
1: Pero anong istorya na ako mo? Ano man
4: ayaw, yung man lang, abo kayo magtaram sa Diyo, yung man lang, sabi, aircon na talaga, kundi...
1: Si Sampulong aircon, sarabay nagkararaot?
4: Yan, Sergio, ano daw, kung... yung sabi, nagkararaot na ang aircon.
1: O di, pwede yung pagkakidago siya na maayong aircon. Sabi ba ka mamagura?
4: Ano, mahiwas nga niya ang luwas ng Espilani. Sa hapon pag minigibo ang graduation,
1: di,
4: panggi natatapos.
1: O di, pwede ba niya sa luwas?
4: Pwede, kung talagang, siyempre, pwede ko sa asya kong itikon sa luwas ang graduation. Pag-graduate na lang si, alipa ang tik na ba yung sasay. Kung itikon, hirap man sa mga estudyante at mga magura sa manager ko.
1: Pambira yan. Ano? Ano daw ang ano tarakot? Anong kinakatakutan, Rickmar? Makabang na daw na istorya?
4: Ang sabi, may ano kitang nato, baka dainitan, tapos ang mga magurang man, baka dati aki ininda, siyempre mga credentials, pasakitan da pagkua, yan, si mga sinasabi ng ibang magurang, Sergio, plus itong baka dainitan.
1: Kung arog na sana kay ang permi, di paano na sana pala?
4: Yung gayo.
1: Arog na pala.
4: Nagigirom ko pati si sabi ni ito, Sergio, si Joy.
1: Oo.
4: Ang pananahimik ay, ano to yan, si Kasuntay.
1: Sabi ni Diyosa.
4: Ay, Diyosa.
1: Oo. Ang pananahimik ay, ano to?
4: Pagsang-ayon.
1: Pagsang-ayon sa...
4: Pagsaharo kaya.
1: Pagsang-ayon sa kawalang hiyan.
4: Hindi, naitindihan naman sa kung tarakos man talaga, Sergio, ay talaga aram kung...
1: Sisa yung kinakatakutan ba, ya? Yan ang gusto kong maraman, if they are afraid or naputol. Rickmar, naputol. Duman ako natakot sa pagkaputol kang signal mo, Rickmar. Ay, si Rickmar po, yaon nagduman sa Governor Mariano Villaforte Community College, pero mayo po ning gustong magpa-interview. Kung gusto da magduman sa Baaw, ta ang administrator duman, saka ang administrator digdi sa Libmanan, saro lang, si Maricel Piñero. Okay. Ang Governor Mariano Villaforte Community College under po ini kang provincial government kang Kamsur. So okay. Ang pigang alas ko kung ano ta grabing ano ta tarakot, Rickmar, ano? Makalamang na kaulay diyan na residentes, naghapot-hapot ka na may estudyante diyan sa school.
4: May na duman sa ano, parte kang tindahan, may mga nakauli kita duman. Istorya lang talaga, Sergio. Istorya lang.
1: Anong istorya?
4: Kung sa nga ni duman, sabi, ang ano, tarapos niya talaga magsimbag sa ano nga yung ilalaban, periods man niya ang mga nagkakarala si Libby, paro kasi sabi.
1: Kaya nga ni
4: ano? Darakula niya ang tao, ang sabi. Yan ang sabi ka to, Sergio, nakaulit ang
1: tarong nila. Darakulang tao.
4: Iyo, yun na lang kung siya sinasabing dakulang tao. Manager.
1: Si Sen, darakulang tao.
4: At itong kachat tayo magsasabi na ano man niya yung ilalaban ni Jan, kami ngaya, simping ano man lang namamanwaan, tapos ngaya, darakulang tao ngaya, iinitan kami kang darakulang tao. Yan ang sabi ka itong kachat sa Sergio.
1: Naku, pag-arog na kayan. Si Sen, doon darakulang taong iyan. Tarakot sino duman sa dakulang tao.
4: Oo, iyon ang nakuatang mga iristorya sa habo lang aning magparalight nila. Ano lang, off air lang, iristoryahan ng Sir John.
1: Okay.
4: Yan at least tigdigdihan ta, ano, baka magsabi, maasin lang masasabi Sir John na kinuata lang si Sid yung mga estudyante, mga magurang. Sa ngunyan, ayan, ating putas na sinda, kundi nag-sayuma, Sir John, na makuha ang site kang Governor Mariano.
1: Pero yaon duman daw si Ma'am. Yaon daw duman si Ma'am.
4: At si Admin, mayo da, Sergio. Mayo mo niyan.
1: Ah, mayo.
4: So, pero igwad ang pakasabi paglawag sa gate. Pero yaon si Assistant kang Admin. Yeah. Kaya tigprobaran mi duman, yun na to si Sabi. Dahil mo na mapa-interview. And yun na to, pagluwas sa amin nag-experience sa to, staff na kung gusto ta lang purbaran duman sa Baaw, tasaro lang dang admin kang Baaw and Gisalimanan after them.
1: Okay. Sige.
4: Yan, Sergio, ang pag-follow up tarig di sa Governor Mariano Villaverde Community College sa Limanan, Rick Margibara reporting.
1: Salamat, Rick Margibara.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Mapatalastas mo na kita at dyan mabalikan sa tuyang programa.
3: Radyo Guapito.
5: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
6: Nako, DJ, totoo 'yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
5: So ang iBerry nakatulong sa iyo, Tita?
6: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
5: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!
9: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
9: Dito na tayo. Sa The Best na Kape, Best Cafe, mura na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
11: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
12: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. approve ang quality nila internationally.
11: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
12: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
11: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
12: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
13: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For increase, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Hello.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kun sa Grandmaster Mall ka.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini, an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oy, siluma na po ang mga tenta. Kung ang mga curtain po nindo, ruluma na, ruludas na, tahaluyo naman, nagpaparalgas na, nagbabakbak na, paribay na po kamo sa LS Habana Tire Supply and Curtain. Available po sa inda ang mga curtain Arrogance Nano Ceramic, ang sa sedan 4,000, ang SUV 6,500, ang van 8,500, ang Magic Tint, ang sedan 3,000, ang SUV 4,500, ang van 5,500, ang carbon na fiber tint, ang sedan 2,500, ang SUV 3,500, asin man ang van 4,500. Nag-aako man sila ng chains oil, under chassis repair, wheel alignment. Available po sa ang mga Yokohama, Apollo, Outlander, Linglong, Nixon, Nangkang, asin man Aribo Tires. Magduman lang po kamo mga tugang sa LS Habana Tire Supply and Car Tint sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Katayad lang po yung kanya Colt Asinman at tubang po kang Aguila Glass. Kunta ko lang nito si Mary Jane Adonis sa 0913-328-6723. Bukas hindi 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. And also mga tugang, dahil mga kawamalingaw ha, ang Brax LPG dapat marikas tipid asinman na ligtas. Uyan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gasiman, Mabuhay Gasever, mga LPG brands na probado na po, maray ang quality, abot kayang presyo, asiman libre pa ang delivery. Magduman lang sa Ruas Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña, at ubang po mismo kang SWM Office, ang senda pong pinakabagong branch. Asin ang pinakang enot na branch sa Zone 4 Maharlika Highway, Concepcion Grande, at ubang po kang Soxo Supermart. Harani po sa Pepsi Plant. Abo na lang po nindo ang 0908-388-1183 o kung dahil man ang 0917-580-1303 para sa libreng delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Liwat po, paabutan taning congratulations ang management kan Bicol Access Health Syndrome Hospital. Lalong-lalo na po ang sidang President and Chief Executive Officer, si Ma'am Shobi D. Yan. Kang nakagi pong Sabado, ginibo na po ang launching kan pinakabago, pinakamoderno na CT scan sa Naga. Dahil muna kinakay po ang pong magaduman sa Metro Manila o kunsain pang lugar. Ninuli, taigwana po ning CT scan machine ang Bicol Access Health Syndrome Hospital. Ang kagayunan kanita kasubanggi po ay kang Sabado, nag-announce po ang saro sa mga miyembro kang board na si Everett Uliban na may 20% discount sinda until June 30. Kaya kung may mga pasyente ka mo na nangangaipo po ning CT scan laboratory, dyan kita mga tugang sa ano yan, sa Bicol Access Health Syndrome Hospital. Yan. Operational na po yan. May 20% discount iniyo pong bulan na June hanggang katapusan po June 30. Okay? And lalo pa, nag-promise po ang management kan Bicol Access Health Syndrome Hospital na mas lalo pa nindang papakarayon ang serbisyo medikal. Tangani pong si mga may kaipuhan ng mga laboratory, dahil na po kaipuhan pang magdumampa sa Metro Manila. Adigdi lang po sa tuya, iguanaman ng available na mga arog kaning laboratory. Napaka-importante po kan CT scan Ta si mga may pangangaipo, dahil na po kay Pampong magduman sa Metro Manila unlike before. Yan. Moderno po ini. Hali po sa Fuji Films Incorporated. Mismong ang President and COO ng Fuji Film Philippines Incorporated, si Masahiro Uehara, ang nagdigdi as in po ang naging official guest. Kan ginibo pong launching dyan sa Avenue Plaza Bar and Lounge. Yan, sa Avenue Plaza Hotel. Magayon. Eh, nagkarating din po ang mga doktor. Yan naman nailing ko si Dr. Joseph Sanchez, kang Naga City Hospital, si mag-agom na doktor, si doktora, si misis niya, si Dr. Andrew Espiritu, na hiling ko man duman, si Dr. Freddy C. Siyempre, ang sa kuyang idol, ang pinaka-idol kang gabos, pinaka-the best, si Dr. Arby Basconia. Yan, Doki, thank you. Naging unlimited po si drinks kang bangging ito, kaya talagang puwerte. Dinagdagan pa na yaon si Dr. Arby Basconia. Ang malupit na doktor. Yan, matinabang na doktor. Dr. Arby Basconia. Okay. Mahayhay Elementary School, Lindol. Okay, hilingon ta daw. O, ini po. Ay, grabe o, nagsiswing. O, hilingan ang mga tao. Sige. Sige, son. Ay, grabe o. O, ini po ang video, Mahayhay Elementary School. O, hilingan nindo o. O. O!
2: Bantay mo, anak. Bantay mo, diate.
0: Nag-collapse. Ay, grabe. Kusog ko na nagsiswing talaga, oh.
2: Bantay mo, anak. Bantay mo, diate.
0: Oh. Uy, maringay ito may nadatugan. Irak man, oh.
2: Lingkod lang, lingkod lang.
0: Inala po nindo yung mga tugang, oh. Actual video kang linog duman sa Mahayhay Elementary School. Sa ilang lugar ni son?
2: Lingkod lang!
0: Anong ano ni?
2: Lingkod lang! Lingkod lang!
0: Sarangani?
2: Lingkod lang!
0: Grabe oh. May hiling mo ang mga aki nagsiswing ano. Oh my God. Grabe, oh. Okay, ulitin ta. Mahayhay Elementary School, Malita, Davao Occidental. Okay. Oya po, si video mahihiling ta iniyo pong actual video sa pag-swing. O yan.
2: Bantay mo, grabe, anak. Oh. Bantay mo, diate.
0: Uy, nagaba. Grabe, oh. Ini po si nangyaring linog, 7.8 magnitude na linog, doon po sa may General Santos City, sa may kadagatan po. Iniisaro sa mga bidyong nako, doon po sa Mahayhay Elementary School sa Malita, Negros Occidental. Okay. Grabe, oh. Pwede nila itong pag-swing ka. May hiling mo ang pag-swing kan si mga aki, oh. O yan, oh. O, hiling ka, oh. Grabe, oh. Nag-aarog-aarog kayo, oh.
2: Bantay mo, anak. Bantay mo, diate.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito na naman po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shay Ravanilla. At kasama po natin ang nag-iisang Water Doc ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Uparagas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po mga ka-Water Doc ay napapakinggan po ngayon sa station po ng Radyo Guapito dito po sa Camarines Sur. Ito po ay sa 105.5 FM. Kaya naman, kung kayo po ay nakikinig sa radyo ngayong araw, siguraduhin malakas po ang tunog o volume po ng radyo nyo para po yung mga kapitbahay po ninyo dyan, ang mga kasaman po sa trabaho ay mapakinggan din ang ating programa. Okay? At tayo rin po ay live streaming sa ating YouTube channel and Facebook page na Water Doc at sa Facebook page din po ng Asintado sa Radyo. Yung mga nanonood naman po sa live program, ito po ay simpleng request lamang namin ni Water Doc, pakishare po yung ating live program para po sa social media ay marami ding makapanood ng ating programa. Okay? Isang click lang naman yan, mga ka-Water Doc. And at this moment po pala, pwedeng pa din ako yung magpadala na inyong pagbati at mga katanungang pangkalusugan. Sa pagpukat po ngayong araw ay sasagutin ni Water Doc yung mga katanungang pangkalusugan ninyo. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin si Water Doc para po sa updates niya or comments po niya ngayong araw. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Miss Shay. So itong araw na ito, first day of the week, gusto kong i-share sa inyo ang magandang testimonial na isang nating pasyente na dumalo po sa atin na kahapon. Ito po ay case ng isang 40-year-old female. Ang kwento po nito ng aling ito is nung siya po ay mga grade 6 daw, siya po ay nakaranas ng epilepsy. At sanay po dito, siya po ay uminom ng tatlong klaseng gamot para sa kanyang pagkukumbulsyon. Hanggang nung lumalaki na po siya, napansin po yung kanyang nanay na parang nagkaroon siya ng problema sa kanyang personality, yung kanyang attitude, pati ang kanyang pag-iisip. So, noong panahon na yan, ako po nandun pa sa kabilang company na nagpropromote noong aking concept na tubig at mga mineral. Narinig ng nanay at sabi niya gusto niyang subukan itong ating concept na tubig at mga mineral. So, dinala ng nanay itong aling ito. And then, noong nakita ko siya, sabi ko, subukan nila na lang nila yung ating concept sa paggamit ng tubig at mga mineral kung kaya nating kontrolin ang ating patient na meron po siyang epilepsy o seizure disorder. And then, true enough, unti-unti kong inalis yung mga gamot niya. Sa ngayon, sabi nga nitong aling ito na nag-usap kami kahapon, 6 na taon na po siyang seizure free. Ibig sabihin, 6 na taon na hindi na siya kinukumbulsyon kahit ho, wala siyang iniinom kahit isang gamot. So ako po ay siyempre natuwa na effective yung aking concept kahit dun sa mga taong merong epilepsy. Ito po yung series ng convulsion. And then although maayos-ayos naman yung pag-iisip ng aling ito, and then she is self-supporting sa ngayon. Meron siyang pinaghanap buhay din. Siyempre, pag tumatanda, kailan natin lahat ay kumita po. So happy po tayo dun sa nangyari sa aling ito. Meron din tayong isang patient. Actually, bago nga siya nalaman tungkol dun sa kakayanin ng ating concept ng seizure disorder, meron po akong unang nakitang bata. Ganun din, siya po ay merong epilepsy. And then, dinala din ang nanay yung batang ito. Siguro yung bata niyan was about 6 or 8 years old then. And then, tinanggal po natin yung mga gamot na ininom niya. And then ngayon, mga 6 years din siyang walang seizure attack. And then dinadala naman pa rin ng nanay niya for a follow-up check-up every now and then. Pero itong aling ito, pinapabalik ko siya every 6 months para makontrol yung kanyang seizure disorder. Kung paano po magkakatulong itong ating concept na tubig at mga minerals sa mga merong epilepsy, una-una po, malaking bagay po ang function ng tubig sa function ng ating utak. Ang utak natin basically ay kumukuha ng kanyang energy sa tubig, parang hydroelectric energy ng mga electric company. Kaya ang utak po natin ay nakababad po sa tubig. Itong tubig na ito, ang tawag po is cerebrospinal fluid. Ngayon, kung hindi kayo palaim ng tubig o kung kayo po ay mahilig uminom ng mga colored na mga dikulay ng mga inumin, lalo-lalo na po kung meron na caffeine na kasama, ang caffeine po kasi is a stimulant. So ang convulsion po ay nagaganap lamang kung yung inyong nerve cells ay magdi-discharge ng sobrang-sobrang impulses, at ito po yung nakakakos ng attack ng seizure. So pinapakalbahan po natin yan sa pamagitan ng pag-inom ng tubig, at meron pong special ingredient yung ating mineral drops na talagang nagpapakalma sa mga nerves. Kaya kung mga tao na restless, mga tao ninenervyos, at tulad ng ganito, ang tao nga merong epilepsy, maganda-maganda po na gamitin po ninyo yan instead yung mga chemicals sa pag-control ng inyong seizure disorder. Kaya kung meron kayong kakilala o meron kayong isang mahal sa buhay nyo na meron seizure disorder, pwede yung dalhin po sa amin. And then unti-unti natin alisin yung kanya mga gamot at bibigyan natin na mas natural, mas simple, mas mura, mas effective, at mas ligtas na pamamaraan para makontrol natin ang kanyang seizures. Okay? So, once again, meron po tayong solution dito. And gusto ko nga ma-reach out sa mga, lalo mga bata, you know? Hindi dapat natin expose yung mga ganitong mga gamot sa mga bata kasi ang kanilang utak po ay nagde-develop. So kung expose natin sa mga synthetic o mga chemicals, maaari hindi po magde-develop ng maayos ang kanilang mga utak. So ito muna yung aking update for now, Michelle.
0: Thank you so much po, Water Doc. Sa lahat po ng mga viewers and listeners po natin ngayon, kung kayo po ay mayroong mga katanungang pangkalusugan, huwag po kayong mahihiya na ipadala po sa amin ngayong araw. Ito po yung ating text lines para po sa mga katanungan po ninyo. Sa Smart po, 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart, 0962-883-4173. Sa Globe, 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. Yan po yung ating mga contact number sa mga nag-send po ng questions at mumabati po sa program. Pakilagay din po pala ang totoo niyong pangalan at location. Sa mga nanonood po sa live streaming natin, maaari po kayong mag-post ng tanong sa comment section po ng mismong live program po natin. Okay? Magbabalik po kami ni Water Doc makalipas lamang nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like right, 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this, and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program. Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakatutok po sa program natin ngayon. Again, sa mga nanonood po sa Facebook Live and YouTube channel po natin, iniimbitahan po namin kayo na i-share ang ating live program sa social media para po marami pa sa ating mga kababayan ang makapanood din po nito. Okay, simplang request lamang po namin yan ni Doc Ren sa inyo. Sa mga hindi pa po pala nakapag-follow ng ating Facebook page na Water Doc, paki-like and follow po ninyo. Isang word lang naman po yan at letter K po yung hulihan. Para po updated tayo sa mga announcements po natin at gayon din po sa araw-araw na live streaming po natin. Okay? At ito nga, ating acknowledge din po yung mga nanonood po online at bumabati po sa atin ng magandang araw. Hello po, magandang araw din po kay Sir Al, Ma'am Eunice and Ma'am Dory ng Batangas, Sir Lauro, Ma'am Aida ng Quezon City, Sir Oscar, Ma'am Jo, Ma'am Malu, Ma'am Norma, Ma'am Francine, Ma'am Mina, and Ma'am Ellie. Thank you so much po sa lahat ng nakikinig sa ating program. Ayan, marami po pong magbabati. Maya-maya ko na lamang banggitin yung ibang mga pangalan po ninyo. Ngayon po ay dumakot na tayo dito sa mga katanungan, pangkalusugan po ng ating mga kababayan. Ito, Doc, question, Doc. Galing po kay Sir Al, sabi niya, Water Doc, ilang patak po ba dapat sa 1.5 liters? Yan lang yung Doc yung tanong niya. Salamat po.
1: Sir Al, hindi ko alam kung saan nyo gagamitin yung mga patak, eh, no? At hindi po yung basta pinapatakan doon sa tubig na inumin nyo ang paggamit po ng mineral drops. Meron akong quote-unquote sistema o protocol sa paggamit po niyan. So, paki-specify po kung bakit nyo gagamitin yung ating mineral drops. And explain ko po sa inyo kung ano ang tamang proseso po niyan.
0: Maraming salamat po, Doc Ren. Ito naman po, Water Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Lee ng Naga City. Sabi po niya, Good AM po, Doc. Tanong ko lang po, ano po kaya itong nararamdaman ko? Ilang buwan na po, Doc, hindi pa rin nawawala. Uminom naman po ako ng Omeprazole, yun kasi yung reseta sa akin. Masakit po ang tiyan ko sa sikmura, lalo na pag nakaramdam po ako ng gutom, parang mahilab na mahapdi. Sumisiksik po yung masakit. Kaya kain ko oras-oras paunti-unti. Nawawala din pag nakakakain. Pero maya-maya, ganun pa din po, Doc. Kaya kain na naman ako ulit. Acidic daw po, Doc. Alam, tapos kung hyper o baka... Di ko po alam, Doc, kung hyper o baka heartburn din po, Doc. O gas pain. Nagpapalpitate po pati at kahit kaunti kain parang laging busog na gutom. Nalilito na nga po ako, Doc. At saka po, Doc, kapag nag-CR po ako, pagkatapos dapat po makakain agad. Parang wala na siyang kalaman-laman ng tiyan ko, Doc. Pakiramdam ko yung bituka ko po, nagnipis na. Pag naihi naman po ako, ganoon din. Kailangan uminom ng tubig o kumain. Yan lamang, Doc. Sana po matulungan niyo po ako. Thank you po, Doc. Kay Ma'am Linlin, Doc, ng Naga City.
1: Ay, Ma'am Linlin, taga Naga naman po kayo. Ano? Best siguro magpakita kayo sa akin para ma-examine ko kayo maliban dito sa mga binanggit niyong information. Pero sa palagay ko, talagang malaki yung kakulangan ng tubig sa inyong katawan. Sa ating program dito, in-encourage ko po yung mga ating kababayan na uminom ng sapat na daming tubig. At wala kayo dapat iinumin kundi tubig lang. Nang dito sa case po nyo na quote-unquote hyperacidity o kung meron kayong GERD, ang pinagkasanhi po nyan is yung kakulangan ng tubig. Kung kulang kasi kayo ng tubig, affected po ang inyong digestive system. Kasi ang digestive system, galing po sa bibig po yan hanggang papunta doon sa pinakapitan nyo. Ito po yung system, siya po yung namamahala dun sa digestion, okay? Digestion inyong pagkain, absorption ng mga sustansya para mabigyan ng sapat na sustansya ang inyong katawan pang araw-araw. Ngayon, ang nangyari po sa inyo, kung hindi kayo pa alainom ng tubig, wala yung protective coating dun sa lining ng inyong tiyan na siya po yung sasangga dito sa ano, sa corrosive effect ng acid. Kasi kung tayo ay kumakain, ang tiyan po natin, magsisikit po siya ng acid, which is hydrochloric acid. Ito po ay isa sa mga pinakamalakas at pinakamatapang na acid sa mundo. Gagamitin ng tiyan po yan para i-digest yung pagkain nyo, para yung sustansya nandun sa pagkain ay ma-absorb pag ba, ano, pinasa ang pagkain natin sa ating bituka. Ngayon, kung hindi kayo umiinom ng sapat na daming tubig, ito po importante po itong information. At least 30 minutes bago kayo kumain, wala po yung panangga ng acid. So pag yung acid ay nasecret ng tiyan, ito po ay makakon direct contact with your stomach lining at susunugin po yan. At ito po yung magiging umpisa ng pagkakaroon kayo ng acute gastritis, wherein makakaroon ng gas-gas yung lining na inyong tiyan. At kung hindi nyo aasikasuhin yan na kagad-agad, yung sugat na yan ay lalalim and causing peptic ulcer. Okay? So napakahalaga po ang pag-inom ng sapat na daming tubig at least 30 minutes before your meal. At kung mahilig po kayong uminom ng mga acidic na inumin, lalong-lalo ang soft drink, nakakadagdag po yan sa acidity. Ang pH po ng soft drinks is between 2.5 to 2.8, depende sa brand. Ang sabi po ni Angel Samuang sa kanyang libro The Reverse Aging, na pag uminom daw kayo ng isang baso ng soft drink, kailangan niyo ng 32 glasses of high pH water para ma-neutralize ang kanyang acidity. Okay? So, ganyan katapang po yan. Ang coffee, ang pH po niyan is 5 acidic. Ang tea po is 5.5 acidic. Ang alak po, depende doon sa anong klaseng alak, is between 3.4 hanggang 4.8 ang pH. Acidic po yan. Ang gatas is 6, acidic din. And distilled water po is between 6.8 to 6.9. So, acidic din. So, kung yun yung pinipili nyong iinumin, obviously, nakakadagdag po sa acidity ng inyong katawan. Nirecommend po ng Engineer Someone sa kanyang libro Diverse Aging. Dapat alkaline water ang inumin natin. The pH of between 8.6 to 10. Okay? So, kung uminom ka ng distilled water or purified water, kailangan po lagyan nyo ng ating mineral drops para magiging alkalinized ang inyong tubig. So, with proper hydration, sigurado po ako na makokorek itong nararamdaman nyo sa ngayon. So, if you are interested, you could come to my office at bibigyan ko kayo ng yung tamang reseta, lahat yung kung kailang iinumin, ganong karaming tubig ang kailangan nyo inumin, at ilang patak ng ating mineral drops ang kailangan nyo ihalo doon sa tubig na inumin nyo. And yun po ang makakatulong sa inyong condition. Wala pong gamot na makakatulong po sa inyo, kasi ang pinaka problema na kita ko sa inyo is basically kakulangan ng tubig sa katawan.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman, Doc, question pa po. Galing naman po kay Sir Ben ng Bula, Camarines Sur. Sabi niya, good AM po, Water Doc. 71 years old na po ako. Ang tanong ko po, bakit kaya ang dali ko na pong mapagod? Konting pagod lang po, hingal na po ako, Doc. Salamat po, Water Doc.
1: Sir Ben, 71 years old, age na po kayo, senior na po kayo. Kung bakit madali kayong manghina, number one, pag ganyan age kasi, yung inyong mobility ay limited na, di ba? Oftentimes, gusto nyo nakaupo lang o nakahiga, so kulang po ng physical activity. At kung lagi tayo nakapahinga, pag konting kilos lang, madali na mapagod. Para yung mga bata din, kung maghapon nakahiga lang, madali din sa mapagod kung sila po mag-exercise o gagawa ng physical activity. So yung kanyang endurance, resistance ng sa bagay na yan ay nawawala. Plus, pag may edad na po kayo, ang nangyayari is malamang natuyuan na po ang inyong katawan. Kasi sabi po ni Dr. Freddy Batmanheli sa kanyang libro Your Body's Many Cries for Water, ang tao po, pag umabot sa edad na 40 anyos, yung ating pagkauhaw po ay napapalitan ng pakiramdam ng pagkagutom. So ang tendency po natin ay kumain kaysa sa uminom. At sanhi nito, unti-unti po natutuyuan ang inyong mga cells. Para ba yung halaman na hindi nadidiligan, unti-unti po lalanta, diba? At manghina. Ganun din po ang nangyayari sa ating katawan. So, dun sa inyong edad, siguro yung unang dapat nating gawin ay uminom ka ng sapat na daming tubig. Ang maganda pa sa tubig po, siya po ay nagbibigay ng energy. Diba? Kaya yung mga hydroelectric power plants, yung kuryente po nakukuha nila dun sa tubig. Ang utak natin, ganun din po. Nakababat po yun sa tubig at siya po yung nagbibigay ng enerhiya. So, ginawa ni Lord ang ating katawan na 70% po yan ng tubig para siya po ay makapagbigay sa atin ng lakas. So,

Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po muli sa lahat po ng mga nanonood po sa Facebook Live po natin at sa YouTube channel po natin. Ating i-acknowledge po iba pang nanonood dito sa atin, nanonood po sa atin at bumabati ng magandang araw. Hello po, magandang araw din po kay Ma'am Mirasol ng Davao City, Ma'am Roquesa ng Pasig City, gayon din po kay Sir Jesus, Sir Crisanto, Ma'am Julieta, at kayin din po kay Ma'am Marlene, Ma'am Imelda, and Ma'am Marisa, and Ma'am Selena. Thank you so much po sa inyong lahat. At kami din po yung nagpapasalamat ni Water Doc sa mga nagre-refer din po ng mga patients dito po sa ating tanggapan. Yung mga nire-refer po yung kamag-anak, kakilala, or kapamilya po nila para magpa-check up kay Water Doc. Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin.

0: Patuloy lang po para po marami po mga kababayan natin ang matulungan din ni Water Doc gamit ang kanyang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Okay? At ito nga, Doc, ipagpatuloy natin itong bagdan katanungan po ng ating mga kababayan. Itong si Sir Ben Doc ng Bulaca Marine Store. Ayan, may follow-up question siya. Sabi niya, good day, M. Doc. Tanong ko lang po, kung ilang baso ng tubig ang kailangan ko sa isang araw? Ako po yung 71-year-old Doc. At ang timbang ko po ay 68 kilograms. Yun lang, Doc, yung tanong niya. Salamat po.
1: Sir Ben, kung kayo po ay 68 ang timbang, ang kailangan niyo inumin po ay 3 1/2 litrong tubig araw-araw o 14 na basong tubig na ang sukat po na isang baso po ay 250 ml. Sa panon kasi ngayon, iba't iba po yung sukat na isang baso. May baso maliit, may baso malaki. Para gagawin ng standard po, ang isang baso dapat ang laman is 250 ml or yung sa dede ng bata, 8 onsa po. So yun po yung magiging guide. Ulit nyo po, 14 na basong tubig throughout the day.
0: Maraming salamat po, Doc Ren. Ito naman po, Doc Ren, katanungan pa. Isang follow-up question din galing kay Ma'am Lynn, yung may mahabang katanungan kanina from Naga City. Sabi niya, salamat po, Water Doc, sa pagsagot sa aking tanong. Dagdag ko lang po, tanong ko lang din po, lagi po kasing may plema na puti po, Doc, sa lalamunan ko. Minsan napapaos kahit wala naman pong ubo. Yan lang, Doc, yung tanong niya, Doc. Paano daw, Doc? Salamat.
1: Talagang kulang po kayo ng tubig, ano, kasi pag kulang kayo ng tubig, yung plema nyo po ay malapot. So mag-accumulate po sa lalamunan nyo po, lalong-lalong sa umaga. So ang solution po yan talaga ay uminom kayo ng sapat na daming tubig. Okay? At hindi ko masabi kung gano'ng karami kasi hindi ko alam yung inyong timbang. Yun po yung gagawin nyo. Kung maaari po, uminom kayo ng tubig, purified drinking water na merong mineral drops. Kasi kung hindi rin kayo ma-hydrate na maayos.
0: Thank you so much, Doc. Eto naman, Doc, galing naman kay Ma'am Isabel. Sabi niya, Water Doc, ano po bang klaseng tubig ang dapat na iniinom araw-araw? Salamat po, Doc Ren.
1: Ma'am Isabel, dahil doon sa ano, yung contaminant sa tubig sa panahon na ngayon, kasi tayo naman yung nagpapadumi ng ating tubig eh. Yung four contaminants, major contaminants sa tubig po ay yung sediments, microbio, chemical, at saka heavy metals. Sanay po niyan, kailangan ng inumin natin tubig is purified water yung nabibili sa refilling station. Ang maganda kasi sa refilling station na accredited ng LGU, maraming technology po ang ginagamit nila. From a mechanical filter, gumagamit din sa reverse osmosis, UV light o yung ionizer, yung activated carbon para matanggal po yung heavy metals at yung mga ibang chemicals. So nakakasiguro kayo na most of yung contaminants in water ay inaalis. Okay? So ang problem lang doon sa tubig na binibili sa refilling station, wala po yung minerals kasi ang reverse osmosis na membrane inaalis po yung minerals. So kailangan ibalik nyo yun na walang minerals pamagitan ng mineral drops. So the best water na pwede nyo inumin po ay yung purified drinking water na merong mineral drops.
0: Maraming salamat po, Doc Ren. Ito naman po, Water Doc, katanungan pa. Galing naman po ito kay Ma'am Lina. Sabi niya, Doc, bakit po kaya ihi ng ihi sa gabi? Ano po ang dapat kong gawin, Doc? Paano kaya ito, Doc? Ihi ako ng ihi sa gabi, Doc. Yun lang, Doc. Salamat po.
1: Ma'am Lina, ihi kayo ng ihi sa gabi. Marami kayong inim na tubig. One. Number two, maaaring diabetic po kayo. Number three, baka ang tinutulugan yung kwarto is malamig, naka-aircon. So kung naka-aircon kayo, obviously, ihi din kayo ng ihi. Maaari din kayo magkaroon ng diabetes, so have your blood sugar check. Pero ang pinaka maganda, yung ihi nyo mismo ang papa-check nyo, kasi yung pag-examine ng ihi ay maraming binibigyan ng impormasyon tungkol doon sa condition ng inyong kidney. Okay, hope din na hindi kayo umiinom ng mga caffeinated beverages tulad ng kape, tsaa, energy drinks, tsokolate, kasi sila ang caffeine po isa diuretic, pampaihi po yan. So kung mahilig kayong uminom ng mga caffeinated beverages, of course, ihi din kayo ng ihi.
0: Maraming salamat po, Doc Ren. Ito naman po, Water Dog. Katanungan pa. Galing naman po ito kay Sir Mario. Sabi po niya, good morning po, Water Dog. Paano po, Doc, kapag mabula po ang ihi? Ano po dapat ito, Doc? Anong dapat gawin, Doc? Salamat po.
1: Para malaman natin kung bakit mabula po yan, pa-examine niyo po ang inyong ihi. Yung simple urinalysis, maraming impormasyon na binibigay tungkol sa inyong kidneys. Okay? Yun ang best na pwede niyong gawin. Ngayon, kung lalabas dun sa inyong urinalysis na, ano, na nagtatapang kayo ng maraming protina, maaaring yun po yung naging sanhi kung bakit mabula ang inyong ihi. Okay? Ulitin ko po, simple urinalysis lang. And then, forward nyo lang sa akin result para ma-evaluate natin kung ano po yung sanhi.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc Ren, katanungan pa. Galing naman po ito, Doc, kay Ma'am Sheena. Sabi po niya, magandang araw po, Doc Ren. Ano po, Doc, ang dapat na gamot, Doc, sa constipation? Salamat po.
1: Ma'am Sheena, ang pinakamagandang gamot sa constipation po is yung pag-inom na sapat na daming tubig. Kasi kung kulang ang katawan ninyo ng tubig, ang gagawin po ng katawan po ninyo is pipilitin niyang kunin yung tubig dun sa mga pagkain na kinakain nyo. Kasi hindi kayo uminom ng sapat eh. So para ano, masipsip ng bitukan ninyo yung kahuli-huling patak na nandun sa inyong kinakain, ang una niyang gawin is babagalan niya yung daloy, yung transit time ng pagkain mula sa inyong bituka papunta sa inyong pitan. Kaya nga instead na araw-araw kayo dudumi, maring twice a week, once a week, or every 2 weeks, okay? And since kulang kayo sa tubig, ang nangyayari dyan is yung bituka niyo po ay hindi na-lubricate na maayos. And therefore, hindi basta-basta makadalo yung dumi niyo papunta sa puwetan. And sometimes, kailan niyo umiri ng todo para may tulak yung dumi niyo palabas. And isa pa, kung kulang kayo sa tubig at nasipsip yung kahuli-huling patak ng tubig dun sa inyong kinakain, lalabas na napakatigas po ang inyong dumi. So ang pinaka-best na inyong gawin is uminom ng sapat na daming tubig para malambot ang inyong dumi, madaling mailabas, lubricated ang inyong bituka para mag-slide kusa yung dumi nyo para may palabas po yan araw-araw.
0: Maraming salamat po, Water Dog. At mga ka-Water Dog, sa mga mayroon pa mga katanungan, isend nyo lamang po, may natitira pa tayong ilang mga minuto. Huwag po kayong mahiya na magpadala po ng questions dito po sa ating programa. Magbabalik po kami makalipas lamang po na isang paalala.
2: Today, despite the extensive research utilizing the far advanced technologies in the field of medicine, why are the people getting sicker and the patients getting younger? Dr. Charles Simmons declared that sickness is the vengeance of nature for the violation of her law. The Book of Romans, chapter 6, verse 23, cites that the wages of sin is death. The violations involve the lack of essential nutrients and the excess of toxins in the body. Water and minerals, being the most ignored and the most neglected essential nutrients, are very critical for the biochemical reactions to occur effectively in the body and in the proper detoxification of the body. Dr. Faridon Batman Halage, author of the book Your Body's Many Cries for Water, declared that much of the problem of bad health today is founded on the misconception that any fluid containing water does the job to quench thirst. He stressed that water is the only prescribed beverage to the human body, and nothing substitutes for water. Dr. Alexis Carrel, Nobel Prize winner in physiology in 1912, declared that the cell is immortal. It is merely the fluid in which it floats that degenerates. Renew this fluid at intervals, give the cells what they require for nutrition, and the pulsations of life may go on forever. Dr. James Balch, in his book, Prescription for Nutritional Healing, cited that people won't die without mineral supplementation, but without it, one cannot regain good health once it is lost. These simple but very vital nutrients are part of the essential tools of healing. In the beginning of the 19th century, and before Dr. Correll won the Nobel Prize, Dr. Pierre Jack Anthon B. Champ, renowned for being the greatest physician of all time, proclaimed that to prevent disease, we have to create health. He emphasized the importance of wholesome nutrition and environmental hygienic cleanliness as the keys to prevention and success against all diseases. Thomas Edison, an American inventor and one of America's leading businessmen and innovators, declared that the doctor of the future will give no medicines, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the causes and prevention of disease. Dr. Renato U. Paragas, the water doc, adheres to the principles asserted by the illustrious individuals mentioned above. His adage, "Let water and minerals, the magnificent life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing."

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, para po sa ating announcement, wala po tayong medical check-up dito sa ating tanggapan sa June 10. Araw po yan ng Miyerkules. Sinuulit ko po, wala pong check-up dito sa ating tanggapan sa June 10. Araw po ng Miyerkules at sarado din po yung ating office dito po sa araw din pong yan. Ay, hindi pa po pala sure mga ka-Water Doc. Pero wala lang pong check-up, okay? Wala pong check-up sa araw ng June 10, okay? Hindi pa naman sure kung sa-close yung office. Mag-a-post na lang po kami ng announcement po, ng another announcement po dito sa ating Facebook page, mga ka-Water Doc. At ngunit po ngayong araw, meron pa naman po check-up. Hanggang bukas, meron pa naman. So, ang schedule po ng check-up dito ay 1 p.m. to 6 p.m. po, okay? Alauna ng hapon, nagsisimula hanggang alas 6. Po ng gabi. Pag Linggo, 10 a.m. naman po ang simula hanggang 6 p.m. Pag Monday to Saturday, 1 p.m. to 6 p.m. Except on Wednesday. Walang check-up. Inulit ko, wala pong check-up sa June 10, araw po ng Miyerkules. Okay? Sa mga magpapacheck-up po pala ngayong araw at bukas, pakidala po ang inyong laboratory results kung sakaling mayroon po kayo. At kung ang office po pala natin ay narito lamang sa second floor ng Yashano Mall, Naga City. Ito po ay nasa Rojas Avenue, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. Ang pangalan po ng office natin ay Water Doc Food Supplement Trading. Punta lamang po kayo dito sa aming tanggapan. At mga ka-Water Doc, sa mga nais naman po magpa-check up, ngunit tagalabas po kayo ng Camarines Sur, maaari po kayong magpa-consult online. I-message lamang po ang Facebook page na Dr. Renato U. Paragas, The Water Doc Online Consultation. Ulit ko po yung Facebook page, Dr. Renato U. Paragas, The Water Doc Online Consultation. Okay, para po makapagpa-schedule agad kayo for online consultation with Water Doc. At inimitan po namin kayo na palagi po kayong makinig sa program. Monday to Saturday po ito, 10 a.m. to 11 a.m. dito po sa ating live streaming at sa Radyo Guapito dito sa Camarines Sur. Okay? Ngayon po ipagpatuloy natin itong pagbigay daan sa mga questions nyo. May mga nagpadala pa rin ng questions dito. Magandang araw din po kay Ma'am Virginia ng Libmanan, Camarines Sur. Sabi po niya, magandang araw po Doc Ren. Paano po Doc magagamot ang isang diabetic po na tao at nagi-insulin na din po Doc? Salamat po. Yan lang Doc.
1: Ma'am Virginia, maraming beses ko sinasabi dito sa program na ang diabetes po wala pong gamot po yan. Kasi ayon kay Dr. Feridun Batmanhelis, ang diabetes po isa sa mga komplikasyon ng kakulangan ng tubig sa katawan. So kung gusto niyo makorek ang inyong diabetes, ang pinaka-best na pwede niyo gawin ay uminom na sapat na daming tubig. Iwasan niyo yung pag-inom ng kung ano-anong inumin, tubig lang po. Kasi ang sabi niya, ang diabetes po ay isang condition na ang damay po ay utak, hindi po yung inyong lapay. So yung utak po nakokontrol ng blood sugar level. So kung kulang po kayo ng tubig, ang gagamitin ng utak po ay yung sugar, kaya pinapataas niya po yung level ng blood sugar para mas maraming sugar po ang magkakarating sa utak pag siya ay kulang sa tubig. Kaya kung mapapansin niyo po, ang diabetics po laging uhaw ang hinahanap tubig. Kailangan ang mga diabetics po, sila yung taong hindi marunong uminom ng tubig at ang iniinom po nila ay yung mga paborito nilang dikulay ng mga inumin na lalo nakakapagtuyo sa katawan. So kung interesado po yung patient po ninyo, padala nyo po yun lang siya sa amin, mabigyan siya ng sapat na daming tubig, yung patak at saka yung dietary advice kung anong diet ang pwede niyang sundin para ma-control po ang kanyang blood sugar level.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Maxine. Sabi niya, tanong ko lang, Doc, kung ilang baso dapat po, Doc, ang kailangang inumin kapag ang timbang po ay 65 kilograms. Babae po, Doc, 40 years old. Salamat po.
1: Ang kailangang inumin po, Ma'am, is 14 na basong tubig na ang sukat ng isang baso po is 250 ml. So, total is 3.5 liters per day.
0: Thank you so much po, Doc Ren. And so, lahat po pala na nagtatanong ko ilang baso ng tubig. Ayan, ibilagay po yung timbang po ninyo. O kaya, pwedeng-pwede po kayo mag-message sa Facebook pages po natin. Okay, yung Water Doc page o ang Water Doc Food Supplement Trading. Ito naman, Doc. Question po dahil galing po kay Sir Teddy. Sabi niya, Water Doc, mataas po ang uric acid ko, Doc. Ano po ang kailangan ko lang kainin? Salamat po, Doc.
1: Ang kailangan yung kainin, yung bawal na lang sasabihin ko po, no? Kasi kung hindi siya bawal, eh, pwede yung kainin. Okay? Ang uric acid po ay galing dun sa waste product of protein metabolism. So, iwasan nyo pag kain una-una yung karni, mga beans, mga seeds, mga nuts, mga pinirito. Okay? At damihan nyo kainin ang celery, bell pepper, pipino na walang buto, pinya, kasama po yung matigas na part doon sa pandang gitna, at kumain din kay turmeric at saka yung ano, bawang. Pagdating sa turmeric po, huwag yung powder ha, yung turmeric, yung luyang dilaw, tatarin nyo pinong-pinong, ihalo nyo po sa pagkain na niluluto po nyo at seasoning, at doon kainin nyo po. Magkakatulong po yan.
0: Thank you so much po, Doc. Ito pa, Doc. May humabol pa ng kanyang katanungan. Water Doc, tanong ko lamang, paano po, Doc, ang ipapainom ang mineral drops sa isang one-year-old po na baby? Para po sa aking anak. Galing po kay Ma'am Faye ng Pasakaw, Camarines Sur.
1: Ma'am Faye, kailangan po yung timbang. Pero at the average, ang one-year-old dapat magtimbang ng 10 kilos. Okay? Ay ko magsabi kasi one-year-old pa lang bata. Kailangan ko po yung timbang ng anak po ninyo para maibigay ko ng tamang dose ng mineral drops.
0: Maraming salamat, Doc. Ito pa, Doc, katanungan pa. Galing po kay Ma'am Melinda. Sabi po niya, magandang araw po, Doc. Pwede rin po ba ang mineral drops, Doc, sa sugat? Paano po, Doc? Salamat po.
1: Pwede po. Apply yun lang doon sa sugat. Kailan, napag-update po yan. Pero ano, mapapabilis po ang healing crisis. Ang mineral drops po natin po is concentrated. Napakatapang po yan. Pero tis-tisin na lang pag-apply. Okay? Pero depende sa klaseng sugat. Kung malaking sugat, mas maganda na kasama yung pag-inom ng mineral drops.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ako po, legit po talaga na pwedeng-pwede sa sugat. Na-try ko na yan kasi half-day lang. Kung kaya na magtiisin yung half-day, why not, diba? Pero half-day talaga. Pero the next day, tuyo agad yung sugat mo pag dilagyan mo talaga ng mineral drops. Okay? Maraming-maraming salamat po pala sa lahat po nang nagpadala ng kanilang mga katanungan. Masaya po dito sa ating program. Yung mga nanonood po sa live at nakikinig sa radio, thank you so much po sa inyong lahat. Ngunit sadyang napakabilis po ng oras at inabot naman po tayo ng oras ng pamamaalam. Inuulit ko po mga ka-Water Doc, wala po tayong check-up sa June 10, araw po ng Miyerkules. Ngunit ngayong araw at bukas ay meron po naman at ang schedule po ng check-up ay nagsisimula ng alauna ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. Pakidala po pala ang laboratory results kung sakaling mayroon po kayo. Ang office po natin ay narito lamang sa second floor ng Yashano Mall, Naga City. Wala pa po tayong ibang office sa ibang lugar. Dito lang po si Doc sa Yashano Mall, Naga City. Okay? Doc Ren, parting words na po tayo.
1: Maraming salamat, Michelle, for your company at maraming salamat din sa lahat ng naging bahagi na ating program sa pamamagitan na pagpadala ninyo ng inyong mga bati, comments at lalo-lalo na inyong katanungan. I hope na nasagot ko inyong mga katanungan na maayos and I hope din na meron ulit kayong natutunan sa araw nito tungkol sa inyong kalusugan. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. God bless you and have a very productive weekend.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Water Doc, at sa inyo pong konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Mga ka-Water Doc, yung ating pong natutunan ngayong araw ay gamitin natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At higit po sa lahat, huwag na huwag po natin kakalimutan na palaging manalangin sa Diyos. Okay? Para po sa ating words of wisdom from the book of 2 Corinthians, Chapter 9, verses 10 to 11. Now, may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Ma'am Shay. At kasama po natin si Water Doc. At dito po sa Water Doc Food Supplement Trading, it is our pleasure to serve you.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Doc. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hangad po naming muli kayong makasama sa susunod na episode. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading, katuwang ninyo sa natural na pagpapagaling gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Healthy Talk with Water Doc.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Time na ready.
2: Time na ready.

0: 17, the first reading number sa number 17. Number 17, numero 17. Muli, babalik po natin ang ball number 17 para sa pagpili ng second winning number. Tayo ready?
1: Tayo ready.

0: ating drawing machine, the second reading number sa number 7. Number 7, numero 7. Ulitin ko lamang po ang STL Cabarina Sur, winning combination, 17 and 7. 17-7.
1: Radyo Guapito.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, Best Cafe, apat na variants po yan, ha. Nandyan ang original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na higit 12 taon na pong nangunguna, ano po, at pinagkakatiwalaan sa maraming probinsya sa ating bansa. Okay, sa dami ba naman ng tao na natulungan ng mga sangkap nito para umayos ang kanilang kalusugan, ha, mula sa kanilang mga totoong testimonya, ha, e kaya naman nanatiling nangunguna at number one sa maraming lugar sa ating bansa. E may mga variants pa tayo na bagong nilabas para lalong patindihin, ha, ang Best Cafe, tulad ng Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay ng mas maraming piling-piling sangkap, mas lalong pinasarap para mas lalo mong ma-enjoy ang pagkakape at mas lalo kang makinabang. Ha, syempre nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na maliban sa napakalaking tulong sa kalusugan, e tulong pa para sa mga mag-asawa, sa mga magka-partner na nangangailangan po ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ekstrang gana, ha. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha. E yung Best Cafe Black talagang tulak yan, pampagana para lalong uminit at humaba ang pagmamahalan. Basta may black, may balak yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, mga ka-wellness, ha. Na yung Best Cafe Green naman, mga ka-wellness, yan ay nagsasangkap, ano, ng mga ingredients na tulong para tumunaw ng taba sa katawan para ma-achieve po natin ang pinapangarap nating kaseksihan at kamachuhan. Basta tatak Best Cafe, sigurado ka sa quality maging sa safety. Katunayan, ito'y aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. At bilang patunay ng husay at galing ng Best Cafe, pinili po ito ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, eh huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag nang mag-isip, doon ka na sa piniling pinakamagaling o pinakamahusay para ibigay sa iyo ang pinakamahusay na dulot na tulong sa iyong kalusugan. Lasa pa lang, aroma pa lang, marerelax ka na, panalo ka na, tanggal na ang stress. Eh lalong matatanggal ang stress mo, ha? Dahil ang Best Cafe hindi nagtaas ng presyo. Yung dati nating presyo, siya pa rin presyo. Siya pa rin SRP ng mga Best Cafe variants, ha. Kahit nagtaasan na yung ibang herbal na kape kasi crisis daw, nagtaasan daw ang raw materials. Pero bakit ang Best Cafe na natiling presyong makatao para sa lahat ng Pilipino, ha? Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
7: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
11: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
14: Makidistro.
15: Ferong walat.
16: At parang vatang-vata
17: dahil sa ERA.
18: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
19: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
20: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Saldin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
6: Mga ka-wellness, bago ko po talakayin ang magandang topic na aking inihanda tong araw na to, nais kong muling ipakilala sa inyo, syempre, ang isa nating matindi at magaling na produkto, yan yung ERA Charcoal Soap. Marami kasi nagtatanong, bakit charcoal? Ano, bakit yun ang inihalo sa sabon, ha? Alam nyo kasi, kahit i-research po ninyo, dating panahon pa, ano, yung charcoal, napakalaking tulong pagdating po sa pagtanggal ng mga germs, ano po, sa paligid, ng mga harmful microorganisms sa paligid, ano, sa tahanan. Ang totoo niyan, dati nga, yung mga taong nalalason, merong paraan na ginagawa po sa uling para po ang uling ay makatulong para po yung taong nalason, ano, maalis yung lason sa katawan, ha? Eh, hindi naman basta-basta kinakain yung, ano, yung uling, mga ka-wellness. Hindi ko na ipapaliwanag yung mga paraan na yun. Pero ibig sabihin, talagang merong taglay na mahusay na components, ano, na mechanics itong uling o charcoal, mga ka-wellness. Kaya nakakatulong po siyang mag-alis ng harmful microorganisms, ng toxins sa paligid, lalo na po sa balat ng tao. Kaya naman yung ERA Charcoal Soap ay napakahusay talaga. Napakatagal na po sa market kasi napakarami na po ang natulungan pagdating sa kalusugan ng balat, ha? Kapag ito ang ating ginamit na panligo araw-araw, mga ka-wellness, yung ERA Charcoal Soap, una, matagal po yan maubos. Kaya talagang sulit yung pagbili po ninyo kasi matagal nyo pong magagamit. Mabula at masarap sa katawan, ha? Para po itong merong ano eh, kumbaga kasamang scrub para po maalis yung mga dead cells sa balat at mapalitan po ng mas healthy at bagong cells para maging mas malusog at mas maganda ang inyong balat. Pero maliban dyan, yan ay tumutulong na magtanggal ng mga harmful microorganisms sa balat, tulad ng viruses, bacteria, mga harmful bacteria at fungi, maging ng mga parasites para maiwasan ng iba't ibang uri ng sakit sa balat. Ano po? At kung meron kang skin diseases, pag ito ang ginamit mo, makakatulong po ito na para mas mabilis na gumaling ang iyong problema sa balat, ha? ERA Charcoal Soap, yan ang gamitin mo everyday. Panligo, mga ka-wellness, sulit na sulit, at yan po ay aprobado ng Food and Drugs Administration. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
22: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang ERA Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng ERA Charcoal Soap.
23: ERA Charcoal Soap, detoxify, cleansing, platinum, enrich with activated charcoal. ERA Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter, ganito ang kanyang katanungan. Gandang hapon po, Doc M. Tungkol po sa kolesterol, kasi na mild stroke po ako, hirap din po akong magbawas. Salamat po. So eto po yung tanong ng texter natin. Bagaman nireplyan na po natin siya, tatalakayin ko po yung aking naging sagot sa kanya para makinabang po ang lahat ng nakikinig. Kung sakaling na mild stroke kayo o may kakilala kayo, eto po yung aking payo. Sa mild stroke, dapat pong i-monitor lagi ang blood pressure, ha? Kasi malaki ang tendency na yung blood pressure ninyo ay mag-shoot up o mag-fluctuate, ha? Kung may niresetang gamot sa inyo, inyong doktor, dapat nyo po yung inumin. Huwag kakalimutan, mga ka-wellness. At syempre, makakatulong ang mga natural na paraang ito. Una, iwas po sa sobrang pagpapakapagod. Umiwas sa stress, lalo na sa pagpupuyat, maging sa alak at sigarilyo. Okay? Lagi pong mag-relax, lumanghap ng sariwang hangin at magpaaraw sa umaga. Kung kaya naman pong maglakad, pwede pong dahan-dahan na mag-walking exercise every day. Basta iwas yung sobrang pagpapakapagod, ha? Iwas sa mga mamantika at maalat na pagkain. Lalo na yung mga pagkain sa fast food. Ako, number one na kalaban yan, ha? Yung mga burgers, french fries, bacons, hot dogs, ano? Pati yung iba pang mga mamantika, matatabang pagkain, ha? Iwas din sa mga dilata at mga instant foods, maging sa mga chichirya, ha? Kumain ng mga masustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay. Makakatulong ang malunggay, saluyot, alugbati, okra, ano? Paminsan-minsan kumain din po ng atay, tokwa at keso. Basta wag lang po masyadong marami, okay? So yung mga ito makakatulong para gumanda ang kondisyon ng nerves, gumanda rin po ang kondisyon ng inyong pagdumi everyday, mga ka-wellness, ha? Uminom ng sapat na tubig everyday. Yung ano lang po, kung ano yung in-advise ng doktor nyo na sapat na tubig, okay? Malaking tulong yung pagkain ng dinikdik na bawang everyday o kaya isama po sa inyong kinakain, mga 3 butil sa isang araw, okay? Tapos mga ka-wellness, twice a day magmasahe ng Kyusai Massage Oil. Maghaplas sa buong katawan ng Kyusai Massage Oil at inyo pong imasahe o kaya magpamasahe kayo sa mga kasama nyo sa bahay para gumanda ang blood circulation, gumanda ang blood pressure, ano, at matulungang gumanda ang kondisyon ng inyong mga nerves. Okay? O marami pang tip, ha, para sa mga na mild stroke, sa kolesterol at sa hirap po dumumi, ano, ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
12: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtratrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Kyusai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusai.
23: Kyusai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
13: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
14: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
13: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Okay, mga ka-wellness, yung binanggit ko kanina, importante yun, ha, yung mag-haplas, magmasahe ng Kyusai Massage Oil every day. Okay po? Tapos, magtsaan ng Dr. M's Amazing Tea. Ang mga sangkap nito na luya, turmeric at stevia, malaking tulong para po gumanda ang kondisyon ng mga tao po na na-stroke. Tulong din para gumanda ang blood circulation at maalis ang mga pamamanhid at pananakit ng katawan, ha? So twice a day, Dr. M's Amazing Tea. Kumain ng saging na saba, yung hinog pero hindi niluto. Kung may budget, okay na okay po magpa-therapy at uminom araw-araw ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, direktang sa cells ang tulong para gumanda ang kondisyon ng inyong kolesterol, nung inyong mild stroke, maging nung constipation o hirap sa pagdumi, lahat yan matutulungang malunasan. Ha? One capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Dahan-dahan sa pagkain ng karne at tinapay. So bawas-bawas po doon. Ano? At kumain po ng hinog na papaya. Okay, mga ka-wellness.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
1: I'm Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Sa mga nais magtanong o kumonsulta, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
15: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.

0: Radyo Guapito.
1: This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga dito lang sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Kamarhay na aga, this is Tina G at kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Radyo Guap.

Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Kunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
3: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Guwapito.
1: Radyo Guwapito.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
0: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
0: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
0: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may Black,
0: may balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

Siram kang tugtog. Kopi ito. Relaxing favorites. Radyo Guwapito.

0: Sira ang kantugtog. Kupito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

Good afternoon po muli sa inyo lahat. Sisimulan na po natin ang actual scale draw para sa draw number 6199. Kamarina Sur, let's play Small Town Lottery. Tayo na ready.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pambisan. Happy Monday mga ka-RG! Unang araw po ng eskwela para sa ating mga elementarya at sekundaryang mga estudyante ngayong hapon. And of course, happy happy Monday po sa mga nakikinig po dito sa 105.5 Radyo Gupito. Dalawang oras na naman po ang ating pagsasamahan kasama si Tina G para sa ating programang Gina G. Of course, tuloy-tuloy lang din po ang ating pa-promo ngayong week, kaya para sa mga nag-aabang po dyan. Abangan niyo po ang kantang ipapahula namin sa inyo, maya-maya lamang po yan. At kung may mga pabati po kayo, you can text us on 0956-1708212. And of course, kung mga may requested songs kayo, pwede po natin yung ipatugtog ngayon dahil mga upbeat music ang hatid po ng RGFM para sa inyo. Kaya naman, the music continues for our program only here on 105.5 Radyo Gupito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: ...43 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. At kayo nakatutok pa rin dito sa 105.5 Radyo Gapito. Happy listening po kay Genevieve Trasco at kay Dylan Talagtag na galing pa sa Manila. Happy listening po lalo na dyan sa mga chupel na nagbibiyahe po ngayong hapon. Pati na rin po sa mga listeners natin dyan sa Naga City People's Mall. Happy listening po ngayong hapon. At para po sa nag-aabang ng ating pa-promo ngayong hapon, ito na po ang kantang ipapahula namin sa inyo. At kung alam niyo po ang sagot, tumawag lamang po kayo sa 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. Pwede po kayong manalo ng 200 pesos worth of load or 200 pesos GCash. Saktong-sakto po pang merienda, lalo na't uwian na naman po mamaya ng ating mga estudyante. At habang hinihintay po natin ang ating lucky winner ngayong hapon, the music continues here on 105.5 Radyo Gapito. Here's Sunkist Lola with Basilio.

CR Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Here's the second stretch of our program, Gina G with Tina G. Here on 105.5 Radyo Gapito. Para sa mga listeners po natin dyan, ako, tawag-tawag na po kayo kung alam niyo po itong kantang to. You can call us on 0956-170-8212. Again, that's 0956-170-8212. Happy listening pala kay My Goddess, kay Luwala Lambrinto, at kay Jane Palaypayon, na galing pa sa Tinambag Camarines Sur. Layo na naaabot ng Radyo Gapito. Ingat-ingat po sa mga uuwi ngayong hapon kasama kanyang mga estudyante. Nako, mukhang traffic na naman po mamayang uwian. Kaya ingat-ingat po lalo na sa mga nagko-commute. Anyways, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gapito. Hihintayin pa natin kung sino ang ating lucky winner ngayong hapon. For now, here's The Vamps with the song Oh Cecilia, only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 39 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. Si Tina G pa rin po ng 105.5 Radyo Gapito ang inyong kasama. Mukhang walang nakakuha o nakahula ng ating kanta ngayong hapon. Bawi na lang po tayo bukas. Kaya mag-review na ng mga kanta dahil mananalo po kayo ng 200 pesos worth of load or 200 pesos GCash. Ingat-ingat din po sa mga uuwi ngayong hapon, lalo na sa mga estudyante po na magko-commute. Nako, may tumatawag na po sa atin. Hello?
2: Hello po,
1: ano pong name nyo?
2: Maria po.
1: Maria? Taga saan po si Maria?
2: Tabuco po.
1: Taga saan po?
2: Tabuco po.
1: Ah, Tabuco. So, Ate Maria, alam niyo po ba yung kanta natin ngayong hapon?
2: Opo.
1: Oh, sige po.
2: Chips Don't Fly po by Shakira.
1: Oh, congratulations po, Ate Maria, dahil kayo po ang nanalo ng ating 200 pesos GCash. Sinong gusto niyong batiin ngayong hapon, Ate Maria?
2: Binabati ko po yung asawa ko po, at yung family ko po sa Milaong.
1: Oh, thank you so much po ha sa pakikinig sa Radyo Gapito. May pang-merienda na po kayo ngayong hapon. Isisanda lang po namin sa inyo. Kakausapin na lang po kayo ng aming staff. Okay po, Ate Maria?
2: Okay po, salamat po.
1: Okay po, thank you so much ulit kay Ate Maria na taga Barangay Tabuco. At dahil nahulaan nga po ni Ate Maria ang ating kanta ngayong hapon, here's Shakira with the song Hips Don't Lie. Dito yan sa 105.5 Radyo Gapito.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Kuapito. 105.5.

0: RG Afternoon Rush.
1: Oops. Tracy, mapajak tabi tiyo.
2: Ino, ubo taas.
1: Pagulang magambati to ka doon. Sige na lagot tiyo, mana?

0: kahapon. This is Tina G at kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Hechos.

0: 2, 3, 4.
1: Mga Gwapito, tugtugan na!
2: Radyo Gwapito.
3: Di, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
4: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
3: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
4: Ay, ano ka man ako nang inaaraman, Madi? Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
3: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
4: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
5: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitahon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
6: Marhay Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for EC Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatinder online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Kunyo 28-2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po!

Guapito. Afternoon Rush. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Sa inyo lahat, sisimula na po natin ang actual STL draw para sa draw number 6200. Camarines Sur, let's play Small Town Lottery. Time ready.

0: ating draw machine. The first winning number sa number 1. Number 1, numero 1. Muli, babalik po natin ang 1 number 1 para sa pagpili ng second winning number. Tayo na ready.
1: Tayo na ready.

number 38. Number 38, numero 38. Ulitin ko lamang po ang STL Camarines Sur, winning combination, 1 and 38, 1-38. Muli magpipirma po ang ating panel of judges para po sa ating sinagawang akwanto.

na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo. We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pagbang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lumbes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: 105.5. We are Naga City's coolest radio.
6: Cool 105.5.
0: Radio Guapito.
6: 105.5.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radio Guapito.
6: 105.5.
0: Radio Guapito.
7: We got more hits for you, so stay tuned.
6: Cool 105.5.
0: Radio Guapito. Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.

TGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa. Sali na. Nabusog ka na. Naging healthy ka pa. No preservative. No MSG. With 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery.
3: Kalusugan nyo'y pangangalagaan. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
5: RG.
1: Good night, hits.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau D'Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau D'Arco Capsule.
0: Kaya mag-pau! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

0: Energy FM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, di

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
1: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito po'y mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
2: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdong na ini para sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Lebacaseres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for EC Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JBC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
5: La la la la la.
6: Uy, madi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
5: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko nin senior high sa NCL.
6: Aram mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
5: Ay, madi, di ko magkikaya magpa-enroll sa NCL.
6: Mahal bagadaad duman.
5: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga nining kape mo.
6: Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
5: O, diba, madi?
6: Ayun, natawa niya ko na ninaaraman, Madi!
5: Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun.
6: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF.
5: Tapos, apat kaya malampalan?
6: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
5: Halat daw mo na, Madi.
6: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
7: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: Sa mga nagbabiyahe o pasilig sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puanpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka Raymond Transportation ka. Biyahe na!
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Nakantaway ka mo, digdi sa DWRGFM, Radyo Guapito, tamang oras mo niyan. Alas 4:12 na ni pagka-morning.
1: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Asintado. Buena mano.

0: Hi, good morning. Aldawna Martes na ngunyan, petsa 9 na kita kan bulan na Hunyo. Ikaduang aldaw sa pagbubukas kan klase. Sa gari, ini po ang programa ng Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Ang programang Buena Mano mga tojendo kan mga informasyon, mga nangito na barata kan aldaw. Particularmente po ang linog. Grabing linog na nangyari duman sa Mindanao. Good morning sa mga amay niya ito, mga parantabay. Sa control, kay ba niya ito si Terry Verdejo, sa luwas ng mga pagribang reporters. Hindi po sa inulingkod si Ed Bandol, nagpapaabot ng good morning. Tagabos niya ito mga suki, mga kapartner na sa amay na pagka-morning. Sa Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Alam niyo ginutan si Grace Nardo. Good morning. Nakantabay na ngunya na amay na pag-aaga. Nakabalik ka na sa Bulao, nasa Manila pa. Si Alin Sagala, nakantabay man sa Tarusa, Laguna, si Arlene Leona Perez. Good morning mga kapartners. Si Lorna Galon, na nakantabay dyan sa Kuwait City. Oy, good morning. Bago ka sa muya, no? Lorna Galon sa Kuwait. Baray na aga. Ingat-ingat na lang sa ito yung mga OFW. Mga makabagong bayani. Si Angie Oliva, good morning. Si Dr. Lynn Albius Mabutas. Ay, good morning, Doktora. Ang Doktora ng Bayan. Ang Doktorang mukhang walang kapaguran sa paglilingkod bayan. Yan, si Dr. Lynn Albius Mabutas. Diyan sa Las Piñas City, Metro Manila. Good morning, Doktora. Doktora Lynn Albius Mabutas. And siyempre si Vicky Dulong, piliming amay diyan sa Saudi Arabia, nakaantabay man mo niyan. Si Eva Domingo Pitil. Good morning. Maray na aga diyan sa Saudi Arabia. Sa tuya mga OFW. Hoy, tampok tango niyan sa tuyang programa, no? Sa mga barata, pinakadakulang barata, ang nangyaring linog duman sa Mindanao. Nasa magnitude 7.8 ka, kadakol pong nagkagaraba ng mga building. Pati na mga konkretong building, pati mall, nagkadaranyos and sagod kasubanggi, nag-abot na sa 19 ang ipinag-report na nagadan, 12 ang nawawara, as in langabing sanggatos ang mga nagkairirido. Grabing linog niya, no? Mahiling man tao pag bakusog ang linog, bakusog man ang nervyos. O, di ba? Malawa si Say Mananggad, ha? Di nirbyuson ka yan. Araw kaya kakusog na linog. Maray na aga kay Edgar Moran, amay man nagmamata. Tahabo Malate si teacher Edgar Moran dyan sa Del Gallego. Good morning kay Alan Rioteras, watching live from San Agustin, Pili. Maray na aga, Alan. Marisa Ronda and si Jinggoy Pisimo. Maray na aga po sa Indoga Boss. At yan, ang tabayan doon mga videos kan mga pangyari duman sa Mindanao sa linog. Ano? Palagot ako na ang market update sa oras na ni.
1: Sa amay na pagkaga, mga presyo nin Barakalon, aramunta sa market update.
0: Dahan sa linya si Roy Ranoco.
1: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
2: Morning. Guwapitong Ed, maray na pagkaga. Parinaga sa ito yung mga parantabay. Medyo matindihan ko yan. Ano? Sinangyaring linog sa Ginsan saka sa Davao.
0: Mm-hmm.
2: Kuyan, ini ang paparti na kan garo pagirumdum. Kan kuyan ano? Kan kagurangan na kaya na, paabuto na. Paabuto na siya dito sa...
0: Tama ka dyan, Roy.
2: Kinaman.
0: Exact Exacto. Yan ang mga tao dahil nag-aaram kayan. Dahil ang tao dahil nag-aaram kayan.
2: Ining ko yan, ining yan nangyayari sa tuyang pag-review kan ano mga opisyal kan sa Senado, gabos, ano, pagbaha, pag-gera, tapos linog, sinibapa na trahedya sa buhay kan tao. Sabi kayan, may kusog, may panararig ka sa kagurangnan. Talagang ganyan, ano, mag-ifigtas ka.
0: Sa may naghahapot kay Roy, o sa inman nga mababasa sa Bible na iyan mga linog, makukusog ng linog, bagyo, gera, tagutom, sinyalis na kan madali ng pagbabalik ni Kristo. Mababasa po ang mga tugang sa Mateo chapter 24 sa Bible. Diyan doon ba hihiling?
2: Yung ka po siya?
0: Oo, sabi ni Kristo, pag nakaranas na nga kamo ng grabing tagutom, grabing linog, grabing mga bagyo, mga COVID, mga kung ano-anong kalamidad, saka gera, madali na kaya akong magbalik.
2: Saka, permi nyo naka, kuyan, naka, nasusuluan ang kandila. Ano?
0: Na ano? Na ano?
2: Permi may sulu ang kandila.
0: Tak naman.
2: Maliwanag na permi ang isip. Kandila kang buhay.
0: Ay.
2: Ano? Ano? Ano? Kandila kang pisuluan.
0: Kandila ang pisuluan, permi ang pod-pod.
2: si kandila kang buhay ta. Permi niya dapat, sabi nga ni Ken, ang sutuyang pagtubod sa kagulangan pusog asin bilog. May nagat ki, kuyan, ki, may sabago nag-chat-chat-chat na naman. Sa Lucky
0: si Parisco
2: trading ano sa kasi kagawad Berya diyan sa Kamuning Kalabanga gulpi nag-aarap na ba sa tuya maray na agi na lang sa Indogo Boss diyan sa Kamuning Kalabanga sa kasamang hearing ano digdi sa kwen kita masabaw sa Roma na kita mo yan
0: anong gusto mong sabawan
2: ining ano karni ano,
0: makurukarni ka.
2: Yo.
0: Ano pero, ka, nakatama ka sa waiting?
2: Hindi, mata. Ano mo, sabi ko yan, once a week. Ano,
0: once a week, okay na yan.
2: Magkarakarni kita ta. Nagbunga na si Balatong kong tanong, sabi ko. May mga balatong pwedeng panghalo na to. Ang laman, saka ining samsam, tapos pigi abaga 320 ang sarong kilo. So ining pigbakal ko ribs lang may gayang taba.
0: Marayan ta ano iwas high blood.
2: Yan 290 ang sarong kilo. Digdi sa merkado publiko kito lari. Sa kuyan ano biluwang kuyan nin ano kung gani Mitchap digdi sa second Turkan Naga City People's Mall ang kuyan an pata 280 an sarong kuyan ano sarong kilo tapos ininya longganisa ay mahal naman. At kuya na, 180 na ang sarong kilo. Ang atay, 280 ang sarong kilo. Ining dinubanon, ano, 80 ang sarong kilo. Sa manok, arigdi sa Merkado Publiko sa third floor, nag-preparation niya. 200 an kuyan ano peredaso na lagad igwang kuyan 160 an sarong kilo medyo dengay katabai ano, medyo bakong, ay bakong nga rugat itong mga dalkulang manok. Ini kuya sana, siguro mga kuya na ni, mga 45 days, pero kuya nin purong-purong nin huli sa init kan panahon. Kumusta pala dyan sa kuya na sa Kalabanga, mayo na guwapitong Ednin nalotarang kitang langaw. Maski duman sa okasyon may ka nagtalikod na Domingo, dati ka ito pag latag maling kakanon, mas gulpi ang langaw. Kay sa kakanon, ayun yan.
0: Mas inod pa ang langaw, magtog-tog pa.
2: Oo, ayun yan, sa Rukmayo, ninhon ta gabos na poultry farm dyan sa Kalabanga. Pig sarado, ano, temporary close. Dahil mo na pig, pig paludan ni...
0: Sagod doon rin yan, sarado ang poultry dyan sa Kalabanga.
2: Hanggang dahil na inspection, as in, dahil pa na kakaigwa rin na, o dahil pa nagkakaparareglo kung paano ma-resolveran ang pag nagkaigwa na ning load. Saka dakol ning langaw. Ang iba, nagkaagnin kuya na itong arugasan baga dyan sa iraram kan kuya ano kan manok. Kapag nag-atian manok, mabulos duman, susupukit ka itong mga arugasan. So, iyon ang kuya sarong sa picnic kan mga poultry saka igong mga chemical na dapat i-spray dyan sa mga poultry kaya yun yan na medyo talagang sabi nga ni kayan mga kuyana nin mga pagbabago sa kuyan ano sa pag load pag-ataman nin mga manok dyan sa Baluangan Kalabanga. So yan ang tuwing information kuyan ako.
1: Asintado Live Report.
0: Salamat Troy Renoco Marina Aga sa mga amay ta mga parantabay ang unya na pagka morning si Marisa Ronda si Ed Dangkalan. Sabi niya, sabi Sir Ed De Boisili, lahat ng utang ng Davao binayaran ni Inday. Ngayon lahat na distroso ipagawa ni Inday para maniwala ako sa iyo, Inday. Garon siya sabi mong Inday, digdi si Inday Lostay, ano? Wala nang iba. Good morning, Carcinio Asog. Takantabay naman ngunian si Jenny Clavi Ilopre, watching from Mother Seton Hospital. Good morning, Jenny Clavi Ilopre and si Alan Balbuena Biag. Si Daniel Marco, good morning. Ka Arlene Castillo, good morning. Ki Michael o Michelle Banaay. And duman sa Albania, ay ni Masi Ramon magluto. Ta siya sarong shift duman sa ano, sarong siyang shift duman sa Albania. Si Cherry Pass Manayuba kang pili, pero yaon sa Albania nagtatrabaho bilang shift. Perming basisiram ang pinagluluto ng mga sushi. Good morning sa kabos, watching again in Albania, alas 10:24 dumanin pagkabanggingunan sa Albania, sabi ni Cherry Pass Manayuba. Yawan po gari di sa work, serving my sushi platter. Ayuban ang ganda eh. Pag nadadalan ko, garo, nakakapalaway-laway ang sa ibang mga luto ah. Pag uli mo daw Cherry Pass, mag-ibo ka daw kay Andig dita. Pakakanunta mga taga-asintado sa radyo, ano? Kasi mong masiram na luto. Mga gibukan international ship na si Cherry Pass sa Manayuba. Na taga-pili. Good morning, alas 4:27 ng pagka-morning. Dasalin niya man si Larry Javier B. Colano.
1: Asintado, live report.
3: Ed Marina Aga.
0: Morning.
3: Naka-receive na, o na-receive na kansang ko ng bayan ng Kalabanga, Camarines Sur. Ang surat ni, ang surat kan official kan tricycle operators and drivers federation ng Kalabanga nagpapasabot kan sa indang reklamo kontra sa illegal na operasyon o kolorong operasyon kan mga electronic strikes at mga hawal-hawal na nagkakayod bilang mga pampaserong bihikulo na mayo ng kinakaipon na municipal permit kasi na mayo ang designadong terminal. Tusok sa informasyon ang sinabing reklamo na sa lamisya na kan Committee on Transportation and Franchises and Public Utility ni Consul Jan Paul Santa Ana kananing hanapan ni mga kanigong kasimbagan ang sinambit na asin marimidyohan ang sinaging reklamo. Sinabi pa sa surat ng federasyon na kung panagos na magalalangkawa ang sinaging illegal na operasyon o kolorong operasyon, asin kung daituros masisitar, asin inimadaraning bakong parehas na kompetisyon, siring mana madara ning dakulang perwisyo sa mga lihitimong operator, asin chauffeur na nagkukumple sa pagbayad ng buhay sa BIR as mga franchise fees. Asin sa makakadanyar man para sa aral daw na ingreso sa mga drivers siring man sa sendang pamilya kung kaya nang apodan na ang federasyon na sa konseho na tulos mang gibuhon at simana mag-intervener alawis sa hagadan o hagadan sa mga autoridad na ipasnod ang nagdadanay na ordinansa sa transportasyon ang aning maprotehiran ang mga legal, mga legitimo operators at silman na sendang mga pasayros. May pang at ipapalawas ng kasibagan ang sa reklamo ni ang opisina ng Committee on Transportation and Franchises na kinamamayo ni Consul Jan Paul Santa Ana sa sanggol ng bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Yan ay sa kuyang impormasyon sa Sintalo Buena Mano, Larry Javier Bicolano.
1: Asintado Live Report.
0: Salamat Larry Javier Bicolano. Orat yan po at bayan ang pinaka-latest update sa nangyaring linog duman sa Mindanao. 35 na po katao ang pinakahuring barata. Sagkod na ngunyan na amay na paggaga, 35 katao na ang pinag-report na nagkagaradan sa linog duman sa Mindanao. As in, kadakul-dakul ang mga nagka-irirido sa sinambitang linog na magnitude 7.8. Orat yan po, madadalan taan mga video kayan kung paano matakot talaga ang mga tao ano pag makusog ng maray ang linog. Ano ang pinagkukuraho pag makusog ang linog, ha? Oh, may iaput ako sa banakaan tabay ngunyan. 45 ang nakatutok sa tuya ngunyan live. May iaput ako sa Indo, ha? Sana masimbag. Sa in, mababasa sa Bible na ano ang rason ta nagkakaigwaning linog. Sa in mababasa sa Bible kung ano ang rason ta nagkakaigwa kita ni mga linog ngunyan makukusog na pati, ha? Sige daw kung baga masisimbag ang mga parantabay ngunyan sa in book sa Bible. Alas 4:32 sa babuelta kami aratyan sa mga update sa linog pakatapos kani
1: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
4: Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapy claims.
7: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
8: Daiparadik, Gum. May arma ko pinit ang tortambay na malipot. Malinig, asimuelo.
7: Ha? Saan man?
8: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
7: Saan ba yan, Gum?
8: Sa Papatantan Apartel, Gum.
7: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
8: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
9: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
10: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power. With 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
11: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
12: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
13: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
12: Yashano, Yashano Mall.
4: Nahihina nyo ang beacon sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga.
6: ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Oras ngunyan, alas 4:38 na ng pagka-morning. Marinaga sa mga amay na kantabay ngunyan sa Asintado Buhay na Mano, ang haputang kasubago sa inmababasa sa Bible ang manunod sa pagkakaigwa ng linog. As in, ano ta nagkakaigwa ng linog? Ha? Base mismo sa tataramon kang Diyos na nasa Bible. Saro pa lang ang nagsimbag si Ma'am Becky Dulong. Ha? Bababasa hindi yan sa Bible. Sabi niya sa Lucas 21:11. Lucas chapter 21 verse 11. Yan ang nabasa ni Ma'am Becky Dulong. Igwa pang iba. Antabayan do aratyan tayo paglilingkod bayan tayan. Nakabata naman ko niyan si Ma'am Zinaida Rivero Salazar sa Nyosa, dyan sa Agustin Pili. Si Alvin Narbato, good morning sa kabos. Watching now from Quezon City. Bamaya, uli na kami sa Bicol. Ah. Ingat, Alvin Narbato. And si Maxima Oliver, nakantabay naman ko niyan na pagka-morning. Sa headlines, ito yung mga barata ko niyan aldaw. 35 katao na ang mga nagkagaradan, as in 11 ang mga nagkairido sa nangyaring makusugo na linog duman sa Mindanao na igwang magnitude 7.8. Igwa pagyari sa gudsangunyan ng mga missing o mga nawawara. Sa iba pang headlines ng mga balita ngunyan aldaw, Presidente Bongbong Marcos pinayro na ang manlaylay na hinsas kang gobyerno. Pinadurman sa Mindanao tanganing tabangan ang mga biktima kang linog kaso udmang aga. Iba pang headlines kan mga barata sa Lado National. Dating mga bodyguard ni Saldico na yodaan tagahatod kan mga malita. Napano-pano ng kwarta inisnab ang pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee. Takot kayang mabulgar ang sendang saraltong script. Ang bihira mga nangyayari ngon yan ay. Kagadaan ni Senador Cayetano na interim arrangement, ibinasura kan Palacio Malacanang. Ang gusto niya mangyari doon, asin na mapirma ni Gatchalian sa mga dokumento. Nasisiraan na talaga ng bait ang St. Peter na niya. Dahil sa linya si Melvin Machado sa dagdag na report.
6: Asintado, live report.
0: Good morning. Naputol. Okay, may hapot pati dito si Melvin ha. May hapot sa imo bindigdi si Ed ang kalan dyan sa San Agustin Pili. Sabi niya, Sir Ed, pakihapot man tabi kay Sir Melvin na okay lang ba sa mga tagapili na open pipe na motor na sobrang ribok, makulog pati sa talinga kada maagahon nag-aaragi. Yung man ang ganda, no? Yan ang mga paramotor na mayong disiplina. Pasikatiro as in makulang sa pansin. Alas 4:42 na po ng pagka-morning. Sa iba pang headlines, kasi yung mga barata ngunyan aldaw. Kaso, and itong connection kang COVID, pidag po na ngunyan na daugon sa korte. Balikan tang linya ni Melvin Machado. Min, go ahead.
14: Hi, good morning, Dab. Ed, sa gabos sa mga parantabay, itong open pipe, siyempre, dahil pwede yan. Ano yung bagayin? Ang kadaklang kayo dyan, pinagbakal ba kang motorsiklo, may tamang tambutso.
0: Iyo, pigriribayan.
14: Pigriribayan. Ito bagang nagraragak-rak ang ano to, ang tanog.
0: Kulog talaga kayo sa talinga.
14: Sa talinga yan. Eh, dahil ko nga ni Arab, kung ano tam, igwa ka yan. So, siguro ang ordinansa kang sanggunyang bayan, i-revisit na daw. Hapot ko daw sa sanggunyang bayan. Mm-hmm. Kung igwasin na kang arong kaya na ano to. Pero kung hindi kaya sa pili, hindi mo maaraman kung taga sa in. Hindi kaya baga true and true. Meaning kang true and true. Kung yan ako ka sa along the National Highway, hindi mo aram kung taga pili yan o taga nagan o nag-agi lang. Lalong-lalo na ito may mga alternate routing din sa Baluangan Pili.
0: Mm-hmm.
14: Pero ihapo tayo kung dapat makapag-operate dyan ang mga autoridad, maadakop ini mga nag-motorsiklo na may open pipe. May ano ba yan? Sa Naga nga ni, bawal yan. Basad-basad ka dyan sa Naga na nag-tatagaktak ang tanog kang tambutso, arestohon ka. So tama doon sa naghapot. Bihapot ko yan sa Laugan Sanggunang Bayan kung may existing ordinance ang araw kayo. Tamas nga ni ang LTO, dadako po niyan pag na-timingan yan. Speaking of LTO, kasuod ma, bago ang opening of class, ay naglatag man ng checkpoint digdi sa may portion kang Barangay Palestina, Abang Palestina, Kadlan pa, bago magbalyo ng tulay kang Marapong, yaunduman ang grupo kang mga Tagalan Transportation Office. Tinaiming man sa opening of classes, kaya si iba na may naghahato din nakamotorsiklo, napiritan na magpababa ng pasahero. Sa bigang iba, ano man yung tangon niyang pamangayang open of class, saka pa man naglatag ng checkpoint. Pero dapat may checkpoint umayo, sunod doon kung ano ang mga batas trapiko, helmet, pati naman na magdadrive, may rehistro ang bihikulo, may license ang driver, may helmet ang nagmumotorsiklo, ang backrider, tama sa bilang ang lunad kang motorsiklo. Magsunod sa mga traffic rules. So, dapat may LTO sa Mayo. Kanya-kanyang safety ang sa tuyang pinagdadara. Speaking of Linog Tabi, Ed, ito bagang anong eskwelahan ito? Itong building na nagaba. Duman sa Linog. Itong
0: Alabao na building.
14: Oo. Ano to? Manapaw, Manabaw. National High School. Amatanaw. National High School.
0: Matanaw. Oh.
14: Oh, Matanaw. Kachat ko ang administrator kang nasambit ng eskwelahan.
0: Mm-hmm.
14: Suod mang pagka-udto,

0: nasa flag raising ceremony kang mangyaran linog.
1: Or else, nagkaiwan ng panic.
0: Lalong-lalo na. Ang kadakla na sa flag ceremony, kaya mayoriya kang school population, yaon sa Salbadong Assembly Area, as in, na-minimize ang ano man na life-threatening na sitwasyon. Ang insidente, itong nagawang building tabi-ed, piglilinaw sa tuya, ito abandonado na pala ito. Abandoned building ito, na yaon sa school premises na yon nag-collapse. Ang nasa bitang struktura, naapektaran man kang linog kang taong 2019. Kaya kang poon kang 2019, declared na itong unsafe for occupancy. Ang nasa bitang area, ipinasararom sa under restriction and iwan na ning barikada as in man pinag-identify na ito for demolition. So mayo man tao duman itong building na ito. Talagang gagabaw na ito. Mayo man na-injured, naka-experience lang subot sa mga estudyante ng hyperventilation as in stress-related reaction, huli kang linog. Tulos man na pinag-kakaiwan ng inspection ang sa indang lugar. So, ilan si ano ito, kumbaga direkta niya itong pakikipag-ulay duman sa mga taga Matanao National High School duman sa Davao del Sur. Tango dyan ba kay Ed, medyo bako na kayang dipisil mo niyan, makontak. Urok na kung nag-re-response ang sa tuya mga kababayan. Sa paikang teknolohiya, relate tulis kita kung ano nangyayari sa Sainda. So dyan sa municipality ng Mataanao, sa Davao del Sur, nangyari na sa bitnang tunahiling kanya tungkol niyan sa social media. So, digdi naman sa tuya, talagang ining sarong building digdi sa Barangay Santa Cruz, iyo ang nahiling ko namang kasulma tabi Ed, na dapat siguro matawan ng once and for all kung ano ang desisyon kang lokal na gobyerno.
1: Taba, o na, kung baga pigkasuhan na si Gagsadiri kayan. O na, kung baga pigkasuhan na.
0: Iyo, kailang ano man ang mangyari kang nasa papel sa kumagaba.
1: Iyo, alimbawa, magkaigwang bakusog na linog, dahil tamang pigahagad, marugmak ba yan, ang tutumbahan kayaan si pagtaraid na harong dyan.
0: Oo, sabi nyo pang may kaso, de, bako man yan ang ano to.
1: Iyo, tama.
0: Bako man yan ang ano to, sa mata kang publiko, dapat kayaan mahali. Ni dapat nga din nakatindog ang arok yung kalangkaw.
1: An hapot nga ni Edyan, ano ta natugutan kang gobyerno lokal kang Naga, kang City Engineer's Office?
0: Yun na nga ni yan eh.
1: Magkano ba ang rason?
0: Ang magkano ba ang ginastos nila dyan sa pagpapatugdo?
1: Ang ginastos ba ya? Pamilya.
0: So yan, ano to? Ang follow-up na naman, nahiling na. Duwang incident din ang kukumperta dyan, itong sa Angeles City, napigpatuglok man na building. Tapos iningon yan linog. And girumduman ta ang siyudad kang Naga, naka-experience na kayan anong taon dito, 2023 o 2024? 2023. Itong earthquake swarm na sunod-sunod ang paglinog sa laog kang siyudad kang Naga. So, yan ang ano to, na hiling niya to, na bago naman na ano to, pwedeng anong lakdang ulit ang lokal na gobyerno sa mga imminent na peligro na pwedeng darahon sa mga taga-syudad kang Naga. Isa sa kong dagdag pang impormasyon ngayon na amin pagkaaga, kasunod ba, nagkaigwanan ng pagipaghampangan ang bagong city director kang OIC, Officer in Charge kang Naga City Police Office, si Police Colonel Rizal D. Caballero, ang bagong OIC City Director kang Naga City Police Office. At siya, iba pang impormasyon na baka makaulay niya ito at siya na pagkaaga. Iguan na siya mga updates man sa mga pangyayari ko niyan sa laog kang siyudad kang Naga. So tabi eh din sa kong impormasyon lang sa opening of classes, generally peaceful, sabi kang Naga City Police Office, sabi man kang PNP Provincial Command, mayo man significanting nakulang insidente na makarimaraw sa opening of classes kasun ba. Yan sa kong dagdag na observation report, kung inamay na pagkaaga, Melvin Machado, Asintado News.
2: Asintado, live report.
1: Salamat Melvin Machado, saro pa lang ang nagsimbag sa tuya sa mga nakaantabay sa tuya ngunyan live sa Facebook.

0: YouTube, pwede man kamo mga nakaantawin sa YouTube, ano? Sa in mababasa sa Bible, ano talaga ta nagkakaiguan ng mga linog? Tampaliwanag kayan kan mga nasa P-Box, naghihiro da sa mga so mga plate sa erarom kan daga. Pero ang Diyos, iguaning paliwanag kayan sa iyang Word of God na nasa Bible. Antabay ora chan, si Maxima Oliver, nakantabay naman ko niyan, si Alex Alexis, si Randy Balay Andales, sa kuyang amigong taga-Iriga, nayaon pala nung yan sa, yaon dyan sa Agustino, naku, sa Pili. Morning Randy, kay Chris Panyaria, Kanyaria Palguera, sa kuyang amiga, may ka man nagmamata ha, nag-aasikaso ko mga aki, na mga klase, ano, may siguro nagaluto si Chris ning pamahuan ngon yan. Good morning, Chris! Hindi kita nakanamit kan sa imong kasaga. Barinaga kay Romulo Marto Rosales, saka si Team Kauragon. Pray natin mga kabayan natin sa Mindanao, tinamaan malakas na lindol. Watching from Lupi San Fernando, Camarasur. Si Jenny Nabal, nakantabay naman. Si Rosalyn Sirio, si Lauren Santa Maria, shout out tabi sa mga pasyente nakantabay. Dawa day na intindihan ang tataramon sa kasaduang katarbaho si Tracy, asin si Claire, siya kasi Jocelyn de los Santos Baldovino nakaantabay naman ngunyan. Uya po, dalano ni Doan ang yaring linog duman sa Mindanao. Iyang inot na video dyan 30 na may audio. Dalano ta po, asin reaction kan mga tao sa linog. Shout out kay Paning Junior Bali Bikil Lugid sa Barangay Kamuning nakaantabay man. Good morning. O yan po si aktual na linog naman ano, mga pinagsaro ng mga video, reaction kan mga tao pag naglilinog. Sige daw, 30. Mga makukusog na linog naman na kadakol ang danyos na damage, mga building, mga tinampo, tulay, kadakol, mga danyos sa linog duman sa Mindanao. Kaso udma, magnitude 7.8 na linog na talagang nagdaraning grabing takot duman sa mga taga Mindanao. Yan mga tugang ang pinagsaro tang magkapira mga video sa nangyaring linog. Ano ang pinagkukuraho kang tao pag grabe ang takot pag makusog ang linog? Lord, dumanta sa Mindanao ta Bisaya ang iba, Ginoo, Ginoo, Lord Diyos ko. O nakakaapod ba kita sa Diyos pag may linog na makusog ano? Di ba? Nakakaapod kita sa Diyos pag may linog. Pero pag mayong kalamidad, dahil kita nakakiramdam sa Diyos. O, di ba? Ha? Pag may linog ang apot mo, Diyos, Lord, makurahaw ka. Pag may bagyo, grabe, di mo na kaya, makurahaw ka. Lord, pero pag inalok mo masimba sa Christian Church, ay, busy nga ako, mayo kong time, malaba ako. Mayo ning Lord, busy ako Lord, o di ba? Kaya minsan ginagamit yan kang Diyos tanganing pagirumdumon kita. Pero, aramunta. Sabi sa Word of God na sa Bible, ano ta nagkakaigwa ning linog? Basado mismo yan sa tataramon kang Diyos. Kadakol po dahil nag-aaram kayan eh. Sinabi ka sa bago ni Mamba Becky Dulong, ang Lucas 21:11. Sarod nakasabi diyan, magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba-ibang dako, may lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kamangha-manghang kababalaghan mula sa langit. Yan. Anong konteksto kayan? Pinagpapaluwanag ng Panginoong Hesus ang sayang pagpatanid sa mga maabot na mga aldaw iningyan sa indong mararanasan, lalo na pagmadali na akong magbalik giraray sa kinaban. Ayan ang mga sinyales. Pero may saro pang rason kayan, may saro pang mababasa kayan sa Levitico 26:16-18. I-search nito sa YouTube para mabasa nindo. Ini pinaka-importante. Sa awit, sa Bible, i-search nito sa Google kung may kamong Bible. Awit 18:7. Awit chapter 18:7. Yan po ang dahilan kung taano ta nagkakaigwa ng linog. Ini po ang dahilan kaya nagkakaigwa kita mga linog. Ang buong lupa, sabi diyan, ay nauuga at nayayanig. Awit chapter 18 verse 7. Search nyo sa Google. Ang buong lupa ay nauuga at nayayanig. Pundasyon ng mga bundok ay nanginig sapagkat ang Diyos ay galit na galit. So yan pala ang dahilan. Kung taano ta nagkakaigwa ng mga kukusog ng linog, grabe na ang galit kang Diyos. Pag sinabing galit na galit inutro, grabe ng anggot yan. Ang guto na maray, kasi mga sa Bicol, taano ta naaanggot ang Diyos. Grabe na kayang kasalan ta di sa kinaban, sa totoo lang. Ha? Kadakol mga makasarili, mga opisyal na kang gobyerno, pinagdudyos na ang kwarta dahil kontinto sa milyon, kundi bilyon. Ang iba man, si Kristo na sarong Diyos, pinagbibisto, tao lang daa. Ay, abaanan niya ako mga tao talaga ngunyan. Kadakol pa kita mga kasalan na ikinakaanggot kang Diyos. So, kung mababasa ta sa Bible, ano ang rason ta nagkakaigwa ng linog? I-search nito sa Google. Awit 18:7. Sabi diyan, ang buong lupa ay nauuga at nayayanig. Pundasyon ng mga bundok ay nanginig sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Papaano mahahali ang galit kang Diyos, ha? Magsunod kita. Although day tayo mapiperfect, tama man yung perfectong tao, gabos man kita makasalan, kundi pag grabe na naman talaga, ay grabe na yan. Nagagrabe man, aanggot kang Diyos. Ano? So, pag may linog, nakakaapod kita ng Lord, o nadadaw itong saro na naghihibi na. Lord, Lord, tama na. Oh, see? Day tayo na kontrolado eh. Solamente ang Diyos ang makakontrol kayan. Pwedeng arog na kayang gibuhon ta, mag-apod kita sa Diyos. Instead na huwag para kuragrit, ano daw taon mga babae, pag may arog yan, sige yung kuragrit. Mamani magigibo ang kuragrit, makakatao pa yan yung panic, pati sa ibang tao. Imbis mag-pray ka, na i-save ka kang Diyos, dahil ka maano, pabilya mo, yan ang pinaka-the best, kisa magpara kuragrit, di ba? So, aram tanongon yan ang rason kung taano tapag may linog, ang Diyos ay galit na galit. Lalo na po sa mga katukduan sa iba-ibang reliyon, ano, sa totoo lang. Mga salto sa katukduan kang Diyos, ay diyan nag-aanggo talaga ang sa tuyang kagurangnan, sa totoo lang. Kaya kita tinataunin mga punishment na araw gani sa kapagirumdom. O yan, kung minsan pinag-feature ta sa programa ta, kadakol pong taon day nag-aram. Ang samoy pong trabaho, mag-inform sa tao kan tama. Ano man ang sa imong kinabalihan ng sekta, ang pagbasihan ta dapat ang nasa Bible. Salamat kay Ma'am Becky Dulong. May nabasa pa siya, Levitico 26:16-18. Kaya salamat sa mga nakantabay ngon yan. Mapanauda kita ng Bible. Ano? Tanganing day kita maignorante kang taramon kang Diyos. Maignorante ka na da sa batas kang tao, ta igwamaning makukuha kang abogado, day ka lang maignorante sa batas kang Diyos. Ta bayo ng abogado duman na kaipuhan. Good morning, Kinansi Redondo Garbiles. Nakantabay ngon yan na pagka-morning. Sabi niya, iyong gayo talaga, sir, dahil makontento kung anong mayroon lang. Yo, abukang milyon, kundo bilyon-bilyon. Arong kay Saldico, saka mga politiko ta. Si Shoney Reyes, nakantabay naman ngunyan. Kay Jocelyn de los Reyes Baldovino, sabi niya, Diyos ko, grabing kusog pa lang kang linog para yung po sa mga sakuna. Arong po kayan. Talaga mangyayari po yan, tabang yayari. Ano? Sana pag-arog ka yan, everyday mag-pray. Pag bata ka mo, magpasalamat ka. Taman, nagbata ka pa, buhay ka pa. Bago ka magturog, magpasalamat ka. Day man mapagal ba ka mag-pray? Ano? Pero day yan nagigibukan sa ito mga kababayan. Day yan nagigibu. Tamad. O kaya, ano man, pagiramdom ka, siguro makagiramdominis ako, sabi kang Diyos, kung palinugong ko naman ang puso, kasi kaya makakaapod ning Lord. Ay, pambihira. Oh. Ayan, leksyon sa tuya, ha? 35 na po ang gadaan, nasin labing kadakol pa ang nawawara. Labing isang gatos ang irido sa nangyaring linog duman sa Mindanao. At yan, tabayan ang details kayaan sa tuyang pagbabareta. As in ba pa mga barata sa lado national. Okay? Shoney Reyes, good morning. Tronta, isearch din doon sa Google. Awit, chapter 18, verse 7. Ibuktak lang doon, Awit 18, tapos 7. Maluwas yan. Ano ta naglilinog? Dahil ang Diyos ay galit na galit. Alright, yan. Ang tabayan mga detalis ka mga Draculang barata kang aldaw sa muyang pagbabalik.
1: Radyo Guapito.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
4: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for EC Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Kunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
1: Road Friendly Tips. hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nation.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water doc!
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka! Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga Tocobao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga Tocobao PIPX Turbina. Pag alas 7 ng Bangi, Naga Tocobao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina.
4: Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na.
3: Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na.
5: Gusto mo ng best student life?
6: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
5: De kalidad na edukasyon?
6: Check!
5: Makabagong learning modalities at modern facilities?
6: Double check!
5: Expert teachers?
6: Check!
5: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
6: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
5: Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni.
6: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
5: Kaya huwag nang mag-hesitate.
6: When it comes to your future, UNC is your best bet.
5: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
7: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
8: Oras ngunyan, alas 5, Jess din pagkaaga.
9: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong pareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Gwapito.
8: Maray na aga mga tugang aldaw na Martes ngunyan, Pitsa 9 na kitakan, bulan na Hunyo 2026. Sa garay kami po ang sa indo mga amay na parabarita.
10: Ini po si Roy San Ramon.
8: Mga po si Ed Bandol. Kaya ribas ito yung mga pagribang mahatod ka mga report sa luwas. Sa headlines, kasi ito yung mga barata sa lado lokal.
11: Asintado, asintado, headlines.
8: Dating board member Carlo Batalya, linalauman na mapaluwas na ni subpoena ang ombudsman kontra kay Gobernador Elry Villaforte asin man mga opisyal kan Bids and Awards Committee. Huli nga ni sa pinag-file niyang kaso na subuot, pigtatarago da ang bidding asan procurement sa Kapitolyo.
0: Sa iba pang headlines, kan mga bareta sa Ladrocal, burukasan in klase sa mga pampublikong eskulahan sa Naga, Sinman, Camarines del Sur, matrayong po asin tranquilo kasuod ma.
8: Sa iba pang headlines, kan bareta lokal, bapigdadala na Miss Bicolandia Pagpinya Francia Fiesta, kansilado na kan siyudad ning Naga.
0: Mientras tanto, bagong City Director Kanaga City Police Office formal lang nag-asumir sa pwesto kasudma matapos ang turnover ceremony duman sa Camp Simeon Ola.
8: Congressman Arne Pentebella direktang sinabi na imbuelto ang dating opisyal kan Register of Deeds na subot pagpapatitulo kan 100,000 hektarya sa Siruma. Daigwang mga titulo asin na kloa ang mga parauma dumaan alagad da iribay nailipat da subot ini sa kumpanya na pagsasadiri ni Gobernador Elry Villaforte.
0: Mientras tanto, duwang congressman sa Kamara ng Sur asin sa rumbistadong personalidad dahil pinahalat ang mga estudyante. Tilawan panahon ang pag-atindir sa imbitasyon sa graduation ceremonies bilang mga speaker kada kaaging simana.
8: Sa pinakadakulang barata kang Aldao, 35 na katao ang nagkagaradan. Kadakol pa ang nawawara, asin kadakol pa ang nagkairido. Sa bakusugo na linog duman sa Mindanao na nag-abot sa magnitude 7.8.
0: Mian interesante magiging kapito ko sa pwesto ni Senador Alan Peter Cayetano sa Senate President, posibleng sour gripping na sana subuot matapos layasan kan sarong senador.
8: Presidente Bongbong Marcos, pedahiro na ang Manila na government agencies tanganing tabangan at mga naging biktima kan linog duman sa Mindanao.
0: Sa kinabanin karawat, Alex Yala Paldo pagkatapos mag-reyna sa WTA 125 Birmingham Open duman sa England.
8: Yan ang headlines. Ito yung mga barata ngunyan Aldao. Ngunyan inutuntaan details kang barata sa Lado Nacional. Ipinagbasura kan Palacio Malacanang ang kahagadaan ni Senador Alan Peter Cayetano na interim arrangement para sa indang dua ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ini habang daipa na resolveran ang issue kung sisay ba talaga ang tunay na Senate President. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sa ngunyan, bayo pang maidadarang anong klaseng arrangement na mangyayari sa kay Cayetano. Ang pag-adit ni Castro, baka mangyayari giraray ang nangyari kay ito sa Kongreso kung sain dahil pinagtubod o tinupad ni Cayetano ang term sharing arrangement ninda kay ito ni Congressman Lord Alan Velasco. Si Cayetano kay ito naging congressman asin naging speaker kan Kongreso asin pinagbanga ninda ni Lord Alan Velasco ang term, alagad kan matatapos na ang sayang term, habo na ini magbaba sa pwesto. Asin nagpasurog na kay Presidente Digong Duterte. Bagay na ikinoayam ni Duterte asin pinahali mangyaray siya bilang speaker kang Kongreso asin ipinagribay si Congressman Lord Alan Velasco. Sigun sa Palacio Malacanang, tibad maulit na naman ini kung magtubod si Sherwin Gatchalian sa mga bulatsing o buladas ni Senador Alan Cayetano na bangaon ang sendang termino. Asin pinagpakayag pa man niya na dapat sindang duwada ang magpirma sa mga dokumento kang Senado ni Nolita pareho man da sindang President. Sangkun sa kunyan, day pa natutunawan si Cayetano na siya pinag ribaya na ni Gatchelian bilang acting president si Gatchelian ngunyan kang Senado.
0: Sa iba pang mga balita sa lado nasyonal, puminakol na sa 35 katao ang binaruyan nin buhay mientras na sobraman sa sarong dosena ang padagos na pigahanap matapos tumama ang makusugo na linog o magnitude 7.8 na linog duman sa Sarangani kasuudma June 8. Sobra sa 130 katauman ang nagkaerido susog sa ipinaluwas na datos kan provincial o kan PDRRMO mientras nagpapadagos pa ang search and rescue operations sa mga pinakaapektadong mga lugar. Susog sa PBOX, mga bandang alas 7:30 nin aga kan tuminama ang makusugo na linog duman sa banuaan kan Masim Sarangani. Hali subot ini sa paghiro kan Cotabato Trench mientras tantong siyam katauman ang napabaretang tulos binawian ng buhay duman sa General Santos City. Panagos pa ang girigibong paghanap kan mga rescuer sa sarong nagbagsak na grocery store sa General Santos kung saan pinagtutubudang natalbungan ang pirang mga empleados susog sa mga opisyal. Dakulang angat sa presente ang kawarang kuryente asin komunikasyon sa pirang mga lugar kaya pahirapan na makakuha din kompletong impormasyon mga panapit sa naging hiwas kan na danyos o dinarang danyos kanasambit ng linog. Sa nagkakalat na mga video sa social media, mahiling ang pagrampahog kan sarong shopping center na may kairibang fast food restaurant, nagrampog ban ang pirang mga edipiso kan mga eskwelahan. Maray na lang tamayong tao sa laog kan mangyari ang sinambit ng pagbagsak. Sa ropang video, mahiling na kugus-kugus kan mga teachers o kugus-kugus kan teacher ang aking estudyante mientras na interong ginugugo ang mga ini, huli kan linog. Sobra sa 2,000 na mga residentes na ang ipikiribakwar sa naging humakan tsunami kasudma pagkatapos kan linog. Dawa na nga ni naghaloy na o dawa na nga ni tinanggal na ang tsunami alert kan Pilipinas, siliba pang pagtraid na nasyon, mantinidong naging marikay ang mga otoridad asin padagos pagirara, ipig didetermineran kung salbado bang makabalik na sa inda mga harong ang mga nagripakwar na mga residentes. Uli sinasambit ng insidente, sinuspinder man ang klase sa interong Mindanao sa primerong aldaw kang karalasyan kasudma. Temporaryo man na isinara ang General Santos Airport matapos sa mahilingan ni Danyos ang pirang parte kan terminal building.
8: Sa iba pang barata sa lado lokal, aramon niya ito ang report hali kay Roy Ranoco.
9: Asintado, live report.
10: Kung dati ka na paraon na ni dating principal kan Naga Central School 1 na Erma Di Cook lampas sa Pismil ang mga estudyante sa nasampitan ng eskulahan ang kada classroom igwang 55 hasta 60 ng mga estudyante. Interong nagkukulo-kulo ang mga kwarto. Kunyan na padikit ng padikit ang mga nagpapaskula sa Naga Central School 1. Lampas sa nasa ng 1,000 ang mga estudyante. Ang rason na naglipat na sa iba-ibang banwaan na o eskwelahan na purog na si mga yaon na sa mga barabanwaan na si Hula ki Dr. Juliet Corba. Bukas pa ang eskwelahan na kan Naga Central School 1 na sa mga mapa-enroll pa tanganing mapanuan ang 4% pang kakulangan na nina mga estudyante kay puan na support maging mag 1,900 ang mga estudyante kunya na school year 2026-2027.
11: Nating kulang pa ng 4%. Sa GNT pa kami ng 4%. Mga dito ano pa yan, nasa more than 50 pa ng pupils ang hinihintay namin para maging kapareho last year. Ang last year niya namin kasi nasa 1,884. Ngayon, nasa more than 1,000. Hindi pa kami nag-reach dun sa 1,884. So,
10: pati kay payag ni Principal Juliet Corbacan nag Central School 1 para sa Asintado News, Roy Nanoco, Deputy.
9: Asintado Live Report.
8: Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, pinahiro na tulos ni Presidente Bongbong Marcos ang gabos na hinsyas kang gobyerno. Pagkatapos kan magnitude 7.8 na linog duman sa Sarangani, sinugo ni Presidente Marcos ang Office of Civil Defense asin man ang National Disaster Risk Reduction Advancement Council o NDRRMC na makipag-koordinar tulos sa gabos ng mga apiktadong lugar. Pwera kayaan, pinahiro naman niya ang DSWD sa paagi ni Secretary Gatchalian, tanganing tulos na mag-distribuir ng mga relief goods sa mga evacuation centers, mantang ang Department of Public Works and Highways and Human Ma-assess kan mga danyo sa mga tinampo, mga tulay, asin mga critical na infrastructure. Magirumduman na kadakol ng mga tinampo duman ang nagkagaratak, igwang naputol na tulay, asin kadakol na building ang nagkagaraba. Huli man sa makusog na linog. Pinagsuspindir man ni Presidente Marcos ang laog sa klase sa gabos na level sa mga eskwelahan duman sa Mindanao na apektado kan makusog na linog para manda sa kaligtasan kan mga estudyante. Sinabi pa man kang Presidente na dapat kung igwaning tsunami warning, pagwang makusog na linog, dapat sumunod digdi ang mga tao, tanganing maibitaran ang mas dakol na pwedeng bawian nin buhay. Bagiramduman na duwang parasira mag-agom na gayo ang inabot kan makusog na alon sa dagat na konsein luminubog ang sa indang sinasakayan na bangka na sadit-sadit na ginagamit pagsira. Da ikinagadaan kan mag-agom dahilan man sa sinambit ng linog.
0: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, formal lang sinangatan ng reklamong grave oral defamation ni Senador Irwin Tulpo ang tulong mga nagpabistong mga dating body o 18 mga nagpabistong mga bodyguard ni dating Congressman Saldico na inapod na mga kargador o malita boys sa Pasay City Trial Court kada kaaging Lunes, June 8, kay riba ang sayang abogado personal na nagsungko ang senador sa korte tanganing i-file ang reklamo laban kinda Bernard Gumban, Rosbert Waupan, asin man Benny Bulan Buluntate na subot nagsaot sa iya sa nanakaresibi ng kickback sa flood control scandal asin human trafficking. Sinabi pa ni Tulpo, anas mga kaputikan ang saot laban sa iya asin klaradong may obeto sa nasubot, raot-rauton ang sa iyang pangaran asin man reputasyon bilang sarong senador. Sa ngunyan, mayo pang simbag ang mga inreklamo, maparapit sa isinangat na kaso kan senador.
8: Sa iba pa niya itong barata kan Aldaw, mga barata lokal, Chief of Police Kambunbun, Kamarinsur, hinali asin dinara sa Goa Municipal Police Station. Aramunta ang dahilan sa report ni Melvin Machado.
9: Asintado Live Report.
12: Hindi bukas ang mga turn-offs of office ceremony sa Goa Municipal Police Station sa pag-iirot ni Police Colonel Virgilio Ulala Jr., Provincial Director ng PNP sa Kamarinsur. Si Police Captain Rick Reynales, Acting Chief of Police kang Goa Municipal Police Station ang nirimayan ni Police Captain Jason Max Marcena sa bilang officer in charge. Present demand sa nasabing aktividad si Mayor Aquilin. Si Police Captain Jason Marcenas ang haliban sa Banuangkang Bumbun Municipal Police Station bago na ilipat sa Banuangkang Goa Municipal Police Station. Si Police Captain Rick Reynales ang nakatala ng sumot mag-schooling kung kay kinakaipuhan kay ni na magkaigwan ng pagmamakasyon at simang temporaryong kaputan muna ni Police Captain Jason Marks Marcenas ang mabayaan kay ng posisyon. Pinasalamatan man kang lokal na gobyerno kang Goa Kamarinsur sa pamamayo ni Mayor Aquilin ang naging liderato ni Police Captain Rick Reynales asin nagalaw na mapapantayan o masusumbrahan pa ang gigibuhon ni Police Captain Barcenas bilang pamayo kang PNP sa Goa Municipal Police Station. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
9: Asintado Live Report.
8: Alas 5:27 ng pagkaga sa iba pang barata sa Lado Nacional in connection kang Linog. Nagpatano din Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na pwedeng magpadagos din magkapirang simana pa hanggang 2 bulan ang mga aftershock kang Linog na magnitude 7.8 duman sa Sarangani. Kasudma na nangyari ini. Sigon sa PHIVOLCS, alas 7:37 nin aga kan tumama an makusog da Linog duman sa munisipyo kan Maasim sa Sarangani. Kasubot hahali ini sa paghiro daakan Cotabato Trench o fault line. Sa pinakahuring report, paabot sa 1,130 na mga aftershocks ang record kanahin siya as in pinakamakusog digdi ang magnitude 6.7 sa aftershock man lang yan. Alagad kadaklan sa mga aftershock ang maluluya as in sinabi kan PHIVOLCS na may posibilidad pang makamati din mas makukusog na paglilinog sa mga masunod na aldaw. Kasabay ka ini. Nakabandira pamanggari ang tsunami warning sa ibang mga coastal areas. Didulita kan mangyari ang linog, narisa kan mga yaon sa mga coastal na barangay na hinigop ang tubig o nagbiglang ati ang tubig, dagat, dawa na nga ni taob. Sinyalis na nagkaigwaning dakulang aktibidad sa iraram ng karagatan dahil yun maging kausa kan tsunami. Sigon sa PHIVOLCS, dahil dapat halaton ang pag-abot kang alon bago magharali ang mga residente sa mga kostal na barangay. Dapat ini kon igwang warning, tumubod sinda. Pinagpapaingat man ang publiko na dahil dapat tulos na magbalik sinda mga harong sa mga baybayon. Maski na nga ni kadikit sana ang alon na nahiling, taposible pasubuot na magdakula ang alon na ini. Kapag nagkaigwan na naman in mga makukusog na mga aftershock kan linog.
0: Ngayon, trastanto nangapudan, si House Prosecution Panel o Panel Spokesperson Asinman Kabataan Party List Congressman Arenico sa mga eskwelahan, komunidad Asinman Civil Society Group mag-organisan din inaapod na watch party Asinman Public Discussion para maipaliwanag ang mga nangyayari sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Ko, dawa ang hearing piglalauman na ilalive stream kan Senado, kan Kamara de Representantes si man mainstream media, pwedeng magbilog subot at manibabang individual as in grupo nin sa dininindang diskusyon imbes na maglaom sana sa mga report as in man mga komentaryo. Sinusireportaran man ni Congressman Chel Jokno ang itinutulod na ni Ko asin ang apudan sa mga eskwilan asin man low school mag-organisa rin kanya-kanyang impeachment trial watch activity tanganing maipaliwanag sa mga estudyante ang mga nangyayari. Tinawan doon pa ni Ko ang importansya kan proseso na mamuldi subot sa ipigpamanang accountability process sa mga jóvenes kunya na mga panahon. Sinabi pa ni Ko itutulod kan mga jóvenes ang pinakang mahiwas na partisipasyon kan publiko sa proceedings tanganing ang proseso sa Senado maging sarong leksyon o adal katakod man sa paninimbagan kan sarong persona o kaya man kan sarong halangkaw na opisyal.
8: At yan ang tabayan ng details kam barata as in mga videos kan nangyari makusog na linog o sa'yan grabe ang katakutan kan mga teachers pati naman mga estudyante kan magkaigwaning makusog na yugo-yugo kan linog duman sa Mindanao kasuod ba? Bentas tanto hearing kan Blue Ribbon Committee manunungod sa pagpatindir kan mga malita boys pinag-isnab kan mga dating alalay na yan de Saldico. Bentras tanto bad trip man ngunyan si Senador Cayetano. Ulit na nagtugot kan sa iyang kagustuhan na magkaigwasin daning term sharing ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ang detalis kaya ng isa pang barata oratsyan sa muyang pagbabalik.
13: Radyo Guam.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Diversion Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery. Pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery,
6: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
7: From its humble beginning in 1997, TRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move.
8: On the move.
7: Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
9: Chara na!
10: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
11: Oras ngunyan na 5:39. Ganyan sa details na kan iba pang mga barata sa Lado National, tinabla ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano kay Senador Sherwin Gatchalian na subot ini day magpagamit sa Malacanang. Sinabi ni Jose Castro na matali si Gatchalian asin may sadiri ining desisyon asin pag, sa pag-ako kay ni bilang acting Senate President. Sinabi pa man kan na suyadong si Jose Claire Castro na subot mayo ning nagpapagamit asin binanatan niya si Senador Alan Peter Cayetano na sige pa ang kapitoko sa pwesto na samantalang inian naging dahilan kan grabing karibukan sa Senado na kung sa inawara na ang integridad asin kredibilidad kang Senado. Uyang pahayag na yan ni Jose Claire Castro kan Malacanang.
12: Ang lahat ng kaguluhan nito ay hindi po dahil sa pakikialam na Malacanang. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pag-lock and load order na isinagawa at inutos ni General Aplasca noon, ito po ay aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pagpapalabas o pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa ay aprobado din po ni Senator Alan Cayetano. Kung lahat pong ito ay sinasabing ni intervention ang Malacanang, lahat ng yan ay hindi mangyayari. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal.
13: Sa iba pang magnagbabagang mga bareta sa Lado Nasyonal, liwat na naman masirit ang presyo ka mga produktong petrolyo ngunya na aldaw. Basado ini sa iniluwas na pahayag kan Department of Energy, sabi kan ahensya makawat sa 3.77 hastang 5.77 pesos kada litro ang presyo kan krudo miyantras na 6G hastang 8G kada litro man ang ilalangkaw sa presyo kan kerosene. Mantang magkakaigwaman mga tugang ng bawas presyo sa gasolina na 1.70 kada litro o medyo halangkaw na sagod sa 30 centimos kada litro. Susug pa sa Department of Energy na kabase ang hiro sa presyo kanpang o susug sa Department of Energy na kabase ini sa paghiro sa presyo sa pangkinaban na merkado sa mga produktong petrolyo kasabay kan panagos na nangyaring bakbakan duman sa Middle East na nakaapektar sa pangkinaban na supply asin man presyo. Mientras tanto sa pinakanghuring datos kan ahensya maduraran din sagkod sa 47 dias ang kabiligang supply kan produktong petrolyo sa nasyon. Matatanda na irehistro ang 44.81 days na supply para sa gasolina, nasa 45.21 days man para sa krudo asin man, 143.09 days para man sa kerosene.
11: Orat yan lang ang tabayanan ng mga update sa nangyaring linog duman sa Mindanao. Beltan Tangunan, Barata Salado, Lokal. DepEd Naga Padagos an assessment sa primerong limang aldaw kan back to school sa siyudad di Naga. Ang detalye sa halik kay Joel Solina.
8: Asintado, live report.
9: Padagos, ako. Ongoing ang monitoring kang readiness kang nambang public school sa siyudad ng Naga sa primerong simana kang balik eskwela ngunyan na taon sa school year 2026-2027. Igon kay SDS Susan Culiano kang DepEd Naga 75-76% kung iukumpara last year na numero kang mga enrollment sa gabos na public school sa siyudad ang naglaog sa first day of class basado sa monitoring niya na pinagpasa o pinasa kang mga school heads and principals. Ini sa ibong kang paglangkaw man kang enrollment ngunyan na school year sa mga public schools sa siyudad ng Naga on elementary sa good secondary level. Uli kayo ni, nangapudan man ang opisyal sa mga magulang na labi ka-importante na palagun na ngunyan pa sa ng primerong simana kang kalasihan ang sa indang mga aki bago magpuon sa masulot na simana ang focus na teaching and learning o instructional block na may nangunang ibang extracurricular o activities indes mas matuto sa pag-aadan asin mga lektura. Walang parte kang pahayag ni STS Susan Culiano.
14: Although 75% to 76% pa lang po kang last year's enrollment ang yaon na nakalista sa mga eskwelahan. So iyan ang samuyang pigpapangapudan kasi malinaw man po misi sa mga paenot na parents teachers meeting and orientation na palaogon ta importante ining maray na week na ini tagabos na assessment igdi po dahil sa next week instructional na talaga siya. Iyan yung bagang 3-term mingon niya na school year na calendar. Pag nagpuon na ang pig-apod na instructional block, ma na po dyan yung ibang mga activities. Protected na pig-apod. Ibig sabihin, i-consume sa na siya para sa teaching and learning. Instructional time lang siya.
9: Ni SDS Susan Culiano. Para sa Asintado News, Joel Solina.
11: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, disganado si Senador Sherwin Gatchalian, ang acting president kang Senado ngunyan pagkatapos na isnabon kan 18 mga dating soldados na mga alalay asin mga bagman ni Saldico ang hearing kan Senate Blue Ribbon Committee kasudma. Sinabi ni Senador Gatchalian na pinaglauman nindang maatindir ang sinambitang mga bagman ni Saldico na subot iyo ang mga nagdidistribuer ng mali-malitang kwarta da milyones ang kantidad sa mga politiko. Alagad kasudma dahil nagtunga ang mga ini imbes nagduman sa opisina ni Senador Rubin Padilla dahil man o sinabi pa man kan Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senador Erwin Tulpo na pwedeng takot ang mga ini da maimbestigaran ninulita nagpapalpak ini senda mga statement na base sa inot ninda mga affidavit na consign, sinasabing

0: Santo, grabe ang pagka-disgrasya siya, Rafi Tulpo. Dinulita kan magkaigwaning hearing kan inot an kay Tano Black sa Senate Blue Ribbon. Si Senador Loren Legarda ang nagsabing mga bayani daan mga ini. Samantalang, sigon kay Rafi Tulpo, ini mga pinag-discharge sa serbisyo kan ininyaon pa sa soldado o sa militar, membro kan Marine Corps. Sinabi ni Senador Rafi Tulpo, nasalto ang mga pahayag din eh, kansayang kaibanan ni Senador Loren Legarda, nasaro man nga isa na mensyonar na pinagdeliberan daaning malibalitang kwarta. Uyang pahayag na yan, kan Senador.
1: I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bit-bit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, aba, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila.
2: Sinuspinder na mga tugang and face-to-face classes sa kabus ng mga eskwelahan, maging sa trabaho, sa asin man mga opisina kan gobyerno duman sa Davao City, ngunya na aldaw. Unlock lang na ni bilang paglikay sa posibleng pagtama ka ng aftershocks kasunod man kanay restrong magnitude 7.8 na linog na tuminama sa partikan Mindanao kasuod ma. Katakot kay ni pig inkabinarma ng mga pamayukan eskwelahan o ang mga administrador na mag balyong una sa online o distance learning modalities tanganing dahil maabala ang pag-aadal kan mga estudyante. Mientras tanto, ipinautob muna ang work from home arrangement para man sa mga empleyado sa di gobyerno sa nasambit ng syudad. Dahil sakop kan kasugan na ini, asin obligadong maglaog ang mga opisinang nagtataoning kritikal na serbisyo arog na sana sa disaster emergency response, safety and security, health, sanitation, traffic management, asin man social services sa nasambit ng syudad.
0: Iba pang barata, lokal, 44 anyos na lalaki arestado sa pagpababakal ni Shabu sa Banuaan kan Tinambak. Ang detalis halik Rick Margie Vara.
3: Asintado, live report.
4: Nasa karsel ngunyan kan Tinambak Municipal Police Station ang sarong 45 anyos na lalaki. Makali, nagibunan sa rong gamatrayong pong operasyon kontra iligal na droga kan mga kapulisan bandang alas 7 ng Banggi sa Zone 1, Barangay Mananaw, Tinambak, Camarines Sur. Pinagrawalan tulos kan mga otoridad si alias Ron na may sadiri ni sarong vulcanizing shop sa nasambit na barangay kan magkipag-transaksyon o magkipag-ribayan ini sa pulis na nagpamalo-malong bayad ni Shabu ni iligal na droga karibayan 500 pesos sa pagrikisa sa lawas kan suspect na recover pa sa sayang posisyon ang tulupang piraso ng plastic sachet na pinagtutubulan mang giraray may laog ni Shabu na kinakarkulong nagkakantinad sa 17,000 pesos huli sa pagsasideline kan suspect sa pagkapabakal ng iligal na droga. Kaya man, maatubang siya ngunyan sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
0: Iba pang barata sa lado nasyonal, inapod ni Senador Erwin Tulpo na dakulang kaputikan ang mga sahotkan saro sa mga bodyguard di saldiko na si Bernard Gumban na nagpabistong saro da sa miyembro kan dating Marines na yung nagde-deliver kan mga mali-malitang may palaman na mga kwarta sa mga pinagtatawanan niyang mga politiko. Sinabi ni Senador Tulpo na ribong na kan mga pahayag si Gumban kung sa'yin sinabi kay ni na

0: Siya daa nakaresibi si Tulponin mali-malitang kwarta bilang kickback sa flood control project. Siya sinabi ni Tulpo na bako pangani siya daang senador ka ito. Kan sinabing nag-deliver kan yung malitang kwarta kung kaini dakulang kaputikan tangani sa na siyang rauton o yung pahayag na yan kay itong dating alalay ni Saldico na taga-deliver daa kang mali-malitang kwarta.
1: Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang malita, tapos yung pangalawa po, anim.
0: Biyantas tanto sinabi ni Tulfo na salto ang pahayag na ini. Tabako pa man nga ida siyang senador kan taon na sinasabing siya nag-deliver kan kwartang ini. Kung kaya, nagsangat na siya kasudma ning kasong libel kontra sa mga 18 nagpapabistong dating Marines na mga alalay dati ni Saldico o yung pahayag ni Senador Tulfo.
2: Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentang dokumento, resibo o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Narito tayo upang alamin ang katotohanan.
3: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa lado nasyonal, nagpatanid ang PBOX sa posibleng magpadagos in pirang simana sagkod sa sarong bulan ang mga aftershocks pagkatapos ang magnitude 7.8 na linog na tuminama sa Sarangani Kasu Udma. Susog sa PBOX, mga bandang alas 7:30 nin aga kan tumama ang makusog na linog sa Banuan kan Masin duman sa Sarangani. Hali sa butini sa Cotabato Trench sa pinakanghuring datos binabot sa 130 aftershocks ang nairistro kan sinambit ng ahensya. Ang pinakamakusog digdi iyo ang magnitude 6.7. Dawa na nga ni kadaklan sa mga aftershocks maluluya, sinabi pa kan PBOX may posibilidad pa manggirare maka-experience ni mga makukusog na pag-yugo-yugo sa mga masurunod na aldaw ang sinambit ng lugar. Kasabay kaini, mantinudo man ang tsunami warning sa pirang coastal area sagkod kasuod mang hapon. Inabisuwa na ng mga residentes na nakaristar harini sa gilid kandagat na mag-ribakwar nguna pagkatapos na magluwas nin patanid ang mga autoridad. Sinabi kan PBOX ay dapat halaton ang pag-abot nin alon antes na humali nin huli ta pwede nin umabot sagkod sa pirang minuto sana. Pinalikay man ang publiko na dai tulos magbarlik sa sendang mga harong sa mga ulog na sa mga gilid kan karagatan na dawa na garo saradit sa naman ang mga alon nin huli ta posibli subot ining magdali o magruso o posibleng magruso sa mga kaharungan. Mientras tanto, naghirup man kasudma ang iba-ibang ahensyas di gobyerno o tulos man naghirup kasudma ang mga manibaybang ahensyas di gobyerno para sa rescue and relief operations. Sinugo naman ang DSWD na magpreparar nin mga maniniguntabang para sa mga apektadong residentes asin sirto ho na tultol ang mga evacuation centers. Apuar kayan, tulos man nagkundusin ng inspeksyon ang DPWH sa mga tinampo, tulay, asin diba pang mga importanteng infrastruktura na nganing sirto na salbado ang namaagian ang mga ini. Sinuspinder naman ang klase sa ibang mga apektadong lugar mientras na padagos na pinapakaray asin man na bigihiling o inaadalan ang sitwasyon. Inabisuan pa kan PBOX ang mga residentes na hilingon na maray ang kondisyon kan senda mga kaharungan antes magbarlik sa o magbarlik urug na kon igwang nahiling na gatak uliman kan sinambit ng makusugon na linog.
0: Mientras tanto, nagsakat sa Bali 37 gayong mga building ang nagkaraot dahilan man sa nangyaring linog na magnitude 7.8 duman sa Sarangani Province. Susog sa impormasyon hali sa Police Regional Office, igwang damage sa mga binding specific na mga structures, 14 gayo mga commercial establishments, cottages, ang nagkagarawa dahilan sa pagkusugkan linog kasunma ng aga. Duha man ng mga school building ang nag-collapse. Amantang ansaro na dilapidated na duman sa Mataanao ang dagos ng dumi na pa. Pagkatapos kan makusog na linog, apektado man ang duwang hospital. Dakon sa inipinag-ibakwar ang mga residentes duman, asin igwa pang mga residential na mga harong ang nagkagaraba. apwera kayaan igwang tulay na naputol, igwang mga tinampong nagkagaratak, asin kadakol pang mga danyos na dinaraan silang bitang linog, asin sinabi kan mga teachers na grabe ang naging katakutan ninda, kinulita ini ang pinakamakusog na linog na nagtama duman sa Sarangani Province, lalo-lalo na duman sa General Santos City. Sinabi pa maninda na intirong naghirimian ang mga kakian, pati naman teachers, uli nga na isang grabing kusog kang linog, asin kan mahiling nindang nagbaragsak na ang mga building kan mangyari ang linog na ini. Uy, ang parte kasi ng kurahawan pagkatapos kasi ng bitang linog.
3: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa lado nasyonal, maiisubot na hiling na sustansya o nakapalaman na importanteng issue ang simbag ni Vice Presidente Sara Duterte na kaipuan ng o nakaipuan ng higot na si o kaipuan na simbagon. Kaya imbes na mag-sumiter nin reply, nag-file na sana nin manifestation ang 11 mga miyembros kan House Prosecution Panel duman Senado. I-sumiter ni House Secretary General si Roy Sheloy Garafil ang manifestation sa Senado asin pig-receiveman ni Senate Secretary General Renato Bantog. Natawan man in kopya ang Office of the Vice President asin ang Fortuna Arbasa and Salazar Law Firm. Sa 5 pahinang dokumento ipiniliwanag kan prosecution, naliwat nakatutok ang simbag kan Vice Presidente sa mga isyong procedural, jurisdictional asin man constitutional sa tao kan Senate Impeachment Court. Imbes na magbiklad nin mga patutuo, tanganing suportaran ang pagpapahimutik sa nasambit ng sahot sa saiya. Dahil subot direktang sinimbag kan Vice Presidente ang anuman na mga aligasyon, asin dahi niya ipinaliwanag kung taanutan dahi siya dapat manimbagan o manimbag sa mga kasong impeachable offense. Narisapa kan prosecution na kada artikulo kan impeachment, dahi nagbugtak si Duterte nin sa diri niyang version kan mga pangyayari o anuman na paliwanag mapapadapit sa mga questionabling transaksyon. Kabali na ang subot dahi pagdedeklaran nin cash on hand sa saiyang salen. Huli sa kakulangan ng kontra-ebidensya sa saiyang simbag, sinabi kan House Prosecutors na garo may plano ang Vice Presidenteng maipabasura tulos ang kaso antes pa man madangog kan Senate Impeachment Court ang ebidensya. Tinawan doon kan prosecution na mayong provision sa Constitution o sa Senate Rules on Impeachment Trials na nagtutugot sa tulos na pagbabasura kan sarong impeachment case antes magpuon ang paghinanyog ang sulamenteng binibistong paagi tanganing matapos ang sarong impeachment proceedings. Iyon na sa paagi kan pagpapawarang sala o acquittal kan impeachment court matapos ang bilog na pagdangog asin na paghiling sa mga ebidensya. Uli kayo ninahandal ang ibang mga opisyal kan gobyerno o mga nasa prosecution na tibaad may koneksyon ang pagpaparapirit ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pagiraray ang Senate President ngunya na mga panahon.
0: Orong pang nagdadakol ang nagkagardaan sa nangyaring linog duman sa Mindanao, ang pinakahuring barata. 35 katao ang nagkagradan asin ang kadaklan digdi nagkatarahuban kan magguho ang bukid sa sarong landslide bantang igwa pang mga nagkawara o missing in action ngunyan na pinaghahanap kan mga awtoridad. Sigun sa Office of Civil Defense, pinakadakol na nangyaring nagadaan duman sa General Santos City bantang igwa pang mga nagkakawara ngunyan na pinaghahanap kan mga search and rescue operation tanganing mahiling konsen ini nagkatarhuban lalo na ang mga building na nag-collapse pagkatapos kan magnitude 7.8 na linog duman sa Sarangani Province. Sinasabi pa man sa impormasyon na puwera kan mga commercial establishments, nagkagaraba man ang mga eskwelahan, pati naman ang hospital na damage sa nambita makusog na linog sa Mindanao. Oratyan, ang sito yung mga barata sa lado lokal sa Samuyang Pagbabalik.
4: Radyo Guapito.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may Black,
8: may Balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita, may ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhulit ang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
10: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pagbang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
11: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
12: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
13: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
14: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
15: Pico Access Health Central is the answer
14: with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Nagao City.

0: everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras ganyan, na alas 6:08 nin pagkaaga. Ganyan sa detalyes na kan mga barata sa lokal, mamundong pinag-anunsyar ni Mayor Lenny Robredo kang Naga na dai na mangyayari o kansilado na ang Miss Bicolandia ngunyan na Piña Francia Fiesta. Iyan dahilan sa grabe subot na krisis na sinasapo ngunyan dahilan sa paggalangkawan gabos kan mga barkalon at dalaman kan paggalangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun kay Mayor Lenny Robredo, nag-aagrangay na ang mga sponsor sa Miss Bicolandia as in ini nagpatanid ng amay na dahil na makakatabang sa pag-sponsor sa Miss Bicolandia. Ninuli nga nita nagtitipid magigirumduman na dakulaon ang gasto sa Miss Bicolandia kung kaya dahil man ini kakayahon daakan budget kang Naga kung mayo ang mga sponsors o yung pahayag niya ni Mayor Lenny Robredo kan syudad ning Naga sa isyong pag-kansilar kan Miss Bicolandia.
4: For some time, nag-un lang kan si crisis, pinag-uurulayan na yan. Pero nag-report na si Councilor Gail na kaulay niya si mga dating sponsors, kaulay niya si Miss Bicolandia Executive Committee, parareho ang pagmati ninda na naiidagos this year. Pinakamagasto sa gabos na events sa Miss Bicolandia. Nakakaya talang siyang stage dahil gulping sponsors. Pero si mga sponsors sa kaya, nagpainot na sa tuya na baka din ninda mataong si Tabang na pigtataon ninda sa dati. Dahil nga, masakit si panahon niya. So sa hiling ko, maiintindihan man kan.
5: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado na o sa lado lokal, formal lang nag-assumir kasudma sa pwesto bilang bagong City Director kan Naga City Police Office si Police Colonel Rizal de Caballero matapos ang turnover of command o turnover ceremony na ginibo kasudma sa PNP Regional Office duman sa Camp Simeon Ola. Pigsang lian ni Caballero si dating City Director Police Colonel Gilbert Fariñas na napabareta naghurot na malipat ng destino sa Regional Command. Katakot kini pinanginutan man ni PNP Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ang sinambit ng turnover ceremony. Sa sayang mensahe, nagpasalamat man si Colonel Fariña sa lokal na gobyerno Kanaga asin mga kapulisan Kanaga City Police Office uniman sa suportang ipigtao sa haro-sarong taon na pagserbi niya bilang City Director. Mientras tanto, sa mensahe man ni Regional Director Miranda, pig-welcome man kay ni si Caballero bilang City Director kan NCPO asin tinugo na ipagpadago sa mga naapuna ng mga programa kan dating City Director asin lokal na gobyerno Kanaga sa pagpapakaray, kaayusan asin man pasi orden sa laog kan syudad. Sinabi pa ni Miranda, naglalaom siyang malalampasan ni Caballero ang performance ni Fariñas asin magpapadago sa mga programa para sa kapakaanan asin seguridad kan mga taga-Naga. Kasabay kayan, siniguro man ni Caballero na gigibuhon niya ang gabos ng aning bantayan ang syudad laban sa kriminalidad asin tulto na maipautob ang mga programa dapat sa pasi orden. Pagkatapos kan sinambit ng turnover ceremony, tulos man nagbiyahe panaga kasunma si Caballero para mag-courtesy call sa alkalde kan syudad ni Naga.
3: Diba pang barata, posibleng magpaluwas na tulos ni Sumpida ang ombudsman kontra kay Gobernador Elry Villaparte at sinibapang mga miyembros kan Bids and Awards Committee kan Kapitulyo ini in connection kang kasong pinagsangat ni dating board member Carlo Batalya na sa ngunyan iyo ang National President kan Crimes and Corruption Watch International. Sigun kay Carlo Batalya sa entrevista kang asintado sa radyo, pinagtatarago subot ang bidding sa Kapitolyo asin day lamang inipinagpo-post sa sendang website bagin man sa PhilJEPS ang iba pang mga procurements da kang Kapitolyo ang day man nagkakaigwan ng transparency dahil ang tanganing bagsangat siya ng kaso sa ombudsman. Uy ang pahayag niya ni Carlo Batalya.
6: Ang Camarines
0: dahil hindi yung pigigibo. So, dahil araw kong publiko, kung napasayin si mga pundo na pigbakal, pigbidding, kaya sa in-award si mga transaksyon, contractor kung sino. So, dinimanda ko si Elric Ayan, iba pang mga official kang probinsya na under kang back beach and awards committee. So, obligado, siguro in few weeks, siguro baka umabot na sa indang sumpina para sundugon ako dumaan sa kuyang demanda. May kasunod pa.
5: Mientras tanto, naging matrayong po asin na tuninong ang primerong aldaw sa Burkasan in Klase Kasudma sa Siyudad Inaga asin man sa Kamara ng Sur. Arong kan piglalauman, dagsa ang dakol ng mga estudyante sa Mandainlain o gabos ng mga pampublikong eskwilahan sa elementary asin man high school digdi sa Siyudad Inaga. Arong man kan piglalauman, yaon man ang presensya kan mga kapulisan asin man force multipliers na ipigdisignar tanganing bantayan ng seguridad kan mga estudyante. Sa Julian Militon Elementary School sa Concepcion Pequeña, mga bandang alas 6 pasanan din aga, luhay-luhay nang nagruso ang mga estudyante. Sa interview kanasintado sa radyo ki Principal Apollo Sibelio, sinabi kay ni nasa 1,600 plus ang bilang kansay ng mga estudyante, alagad piglala umang madadagdagan pa ang enrollees o ang bilang na ini ni sobra sa 200 sa masurunod na aldaw. Uya si Sibelio.
6: Yan po sa 1,600 ang sa tuya pong eskwela. Pero po inaasahan pa kita na nasa 200. Hindi ko aram kung ano ang mga rason. Pero iraon pa man po ang sa indang cards.
5: Mientras tanto, apuera kayan, garo bawas stress man ngunyan para kisibelyo ang sitwasyon sa nangasambit ng eskwelahan. Ninhulita alang ang kapinibutan asin magayagayang kamugtakan kan panahon kung ikukumparar ka na kaaging taon na baha ang nagsabat o baha ang nagsabat sa mga estudyante asin teacher sa burkasan ng klase por medyo kan uran. Katakot kayo ni naglalaoman si Sibelio na mariresolbira na ang matinding pagbaba sa sendang eskwilahan matapos ang ginibong clearing operation sa drainage o waterways kan DPWH. Suya pa si Sibelio.
6: Ngunyan na hiling ta, marirahay ang panahon. Talagang mainit, sobra karahay ang panahon. Kaya na huwag kita, hopefully na dahil na kita apiktaran kan sobrang labi-labing baha. Hindi po pag nag-aagi ang tubig sa tuya pong eskwelahan. Kadtong pag-abot ni Secretary Vince Dison, pagkahapon lang kay ito, piglinigan ang kanal and nahiling taman ang hibog na lampasarong ruler.
7: Wow.
6: Na nahali itong mga bakuna talagang dalnak.
7: Bakunda.
6: Pero pag ito simento, tapiga, tutukininda, pero ito baybay na may kaibanan daga by itong mga guma. Gumakan ano auto yung sinagkakurwa to kaya ini yung sa tuyang inaasahan mo niya na kung sakali pa man na may makusog na oran di naman lugod magkaiguan niya araw kayo na baha.
5: Parte kan mga naging pahayag kasudma ni Principal Sibelio kan Julian Militon Elementary School.
3: Iba pang barata lokal OIC City Director kan Naga City Police. Sibot-sibot ko niya na mag-gibon ng courtesy call sa mga opisina kang syudad. Ang detalye sa halika Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
8: Matapos mag-asumir kasuma sa paging officer in charge kang Naga City Police Office, si Police Colonel Rizal de Caballero nagpuntulo sini kang sa courtesy call sa nagkakapira mga opisina sin pinag-inot ang opisina ni Mayor Len Robledo, Public Safety Office. Nakipaghampangan din ni Public Safety Officer Executive Director Rene Gumba, Parole Information Office sa sinibapang opisina sa siyudad kang Naga na sa hiling niya baging katuwang kang Naga City Police Office sa iyang liderato. Hali puto na maray, sinaging minuto na pinaghampang ni Police Colonel Caballero ang mga members kang Naga City Police Office Headquarters kasunmang paghahapon kung sa inyao ng Asintado News. Tulos mang kaining ipinasa ki Police Lieutenant Colonel Don Ortañez, Deputy City Director for Administration, ang pagtao nin mga instruction magkakaigwaman sabot siya ni mga gigibuhon na talk to men sa masunod na mga aldaw matangyaon siya sa pag-adjust bilang officer in charge kang Naga City Police Office. Alagad, ano ang mga inaasahan na problemang tatrabahohon ni Police Colonel Caballero? Ang padago sa operasyon kang illegal na droga sa siyudad kang Naga pag-resolver sa krimen. Siya rin kang nangyari sa Musiro's case na dahil pa man o kaso ang haloy naman na dahil pa napupunan na police station headquarters sa New Balatas sa development area. Mantang Kasubanggi, nagpakitang gilas naman ang nasa bitang bagong opisyal kang Naga City Police Office sa ilang accomplishment kung sain nagkaperang kababaihan ang sa indang na rescue. Para sa Sintado News, Melvin Machado.
3: Sa iba pang barata sa lado lokal, pinagsiguro ni Congressman Arnie Pintibella kang partido na sasagatan ng kaso ninda ang dating Register of Deeds o pawayo kang Register of Deeds sa Disanaga. Inuli sa subot pagdudang igwang ginibong pagmaniubra o pagmakismakis kan titulo kan daga kan mga parauma duman sa siruma. Sigon ki Congressman Pintibella, nagluluwas ngunyan sa investigasyon kan Department of Agrarian Reform na aabuton sa 1,400 hektaryas ning daga kan mga parauma duman sa Salvacion asin San Ramon sa siruma ang nasakop kan titulo kan pamilyang Villaforte sa indang kumpanyang Wanderlust Development Corporation. Sigon ki Pintibella, duda sindang igwaning nangyaring makismaki sa papeles kung kaya kaipuhan na simbagon ini o pwedeng kasuhan ang pamayo kan Register of Deeds sa Kamarinisur o yan sa iyang pahayag.
7: Nakita natin na nagkamali po talaga ang Register of Deeds dito. Kasi bakit mo naman aaprubahan na ma-reconstitute ang titulo na pag nakita mo naman is, number one, may body of water na kulang pa lang na 140 hectares. Walang clearance sa DNR na naka-timberland po siya. Oh, it's about 300 hectares. Walang clearance sa DAR, more or less sa 434 hectares. So, ito po yung napag-isipan lang na makasahan po natin sa Kongreso with consultation sa committee chair ng DAR. It's been happening, no? So,
3: mientras tanto, pinagpahayag man kang Provincial Agrarian Reform Officer kan Kamarinisur, natutuo manangad na 1,400 hektaryas ang nasakop. Samantalang ang sinambita mga daga, ang igwana manin mga titulo asin CLOA na pinag-distribute digdi ang DAR o Department of Agrarian Reform. Oran siya ang pahayag.
9: Pirang hektarya po na narawanan doon CLOA ang nasakop kay itong titulo kang Wonderland.
10: Sagot niyan po sa projection, more or less, mga 430 plus hectares.
9: Okay.
5: Sa iba pang mga barita sa lado lokal, pinanginutan kasudma ni Congressman Nelson Ligacion SDS Susan Culiano asin man alkalde kan Sura Dinaga and blessing asin man turnover ceremony kan 2-story 6 classroom building kan Salonggigi National High School dyan sa Kararayan Sura Dinaga. Ginibo ang formal na seremonya matapos makumpleto ang sinambitang school building. Matatandaan ang Salonggigi National High School iyo ang pampitong eskwelahan na nahaman sa ikaduwang termino sa ilarom kan liderato kayto ni Mayor Nelson Ligacion o ni dating mayor asin ngunyan Congressman Nelson Ligacion. Sa saiyang mensahe sa seremonya, sinabi ni Ligacion na kabali sa dahilan o napagkasunduan kay Tukan sa iyang administrasyon asin man DepEd Naga sa pagpapatugdok nin Salonggigi National High School asin man Elementary School. Iyo ang halangkawon na numero nin estudyante sa Don Manuel Abella Central School. Katukod kini, naglalauman si Ligacion na magkakaigwa pa rin mga kadagdagang importanteng pasilidad o serbiso ang sinambit ng mga ang sinambit ng eskwelahan por medyo sa konstruksyon ng pumping station kan MNWD. Kasabay kaya nagpahayag man ng kaugmaan si Ligacion sa loy-loy ng pagtalubo kan sinambit ng lugar na dating talahiban urug na ang sinambit ng eskwelahan na haros na papalibutan nin tulong housing community. Uya si Ligacion.
11: And napag-desisyonan, bako lang kan LGU Naga, kundi si Riman kan Department of Education na igwang pangangaipo na magtugdok nin bagong eskwelahan. So iyo na po ito, Salonggigi Elementary School, as in iyo na din po ini, Salonggigi National High School. Si expected na feeder community, itong hali sa Palmera Village, hali sa may Sitio Almeda, kan Pakul, taharani na lang po ano. And of course, itong hali sa Deca Bistanza. And maugma din po akong nanotaran na itong Metro Naga Water District may pigo-construct ng kudal facility para sa pumping station. Naugma po ako na nagtatalubo po ining iskwilahan na ini. Sinaugma po ako na perming yaon ang pag-asikaso kan lokal na gobyerno kanaga sa pamamayo ni Mayor Lenny Robredo.
5: Mientras tanto, apuera kayan, papanginutan man ngunyan aldaw ni Congressman Ligacion ang sarupang blessing asin man turnover ceremony kan 3-story 9 classroom building sa San Jose National High School. Diyan sa Banuaan kan pili ka marinesur matatandaan ang sinambit ng school building na konsigir ni Ligacion matapos magpromesa kay ito ang kongresista. Hahanapan niya ng pundo ang naging kagadan kan mga partukdo na madagdagan ang kulang-kulang na school classroom sa nasambit ng eskwilahan. Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal paman giraray, dai pinaharalat asin dai pinalampas kan duwang mga kongresista kan kamarinsur ang imbitasyon sa inda kan mga eskwilahan sa college sa kamarinsur na maging guest sa graduation ceremony. Kaya kanakaaging simana sibot sa pag-atindir sa graduation bilang mga commencement speaker sinda Congressman Arnie Puentebella asin man Congressman Nelson Ligacion. Tinawan onra asin ipig-orgulyo ni Puentebella kan partido district ang mga estudyanteng nagraduar sa Goa Community College kang nagtalikod na Biyernes June 5. Si Congressman Puentebella tulos nagpuli sa partido matapos mapadarahan ng imbitasyon na siya ang guest speaker sa nasambit ng Community College sa nasambit ng Banuaan. Sa sayang speech sa seremonya, sinabi ni Puentebella dakulang onra sa saya na maging speaker huli tayo inisubot ang pinakang primerong batch kan mga graduate sa nasambit ng eskwilahan. Sinabi pa kan kongresista kan partido area na proud siya sa 241 graduates kan class of 2026 por medyo tapig ko consider na sindaan na magiging pundasyon sa reputasyon asin puturo kan nasambit ng eskwilahan. Kasabay kayan pig-umaw asin pinasalamatan man kanyang mga paratuklo asin komunidad kan eskwilahan pati na ang mga magurang kan mga estudyante huli sa subot padago sa pagpadangat sa nasambit ng o sa mga ini. Mientras tanto kang naging speaker man si Congressman Nelson Ligacion sa graduation kan sarong pribadong kuleyo sa Camarinesur sa Marinus Polytechnic Colleges Incorporated. Asin sayang minsay sinabi kay ini, kabali sa mga ipig kukonsider ng unya na mga halagang aspeto sa edukasyon ang technical competence por medyo sa makabagong panahon alagad. Mas importante subot sa gabos an aspeto nin karakter mas mahalaga subuot an sa anuman na bagay sa trabaho apuerakan kakayan ang tiwala integridad accountability humility compassion asin man professionalism. Duman man sa graduation kan mga estudyante sa partido college kag nagtalikod na simana naging guest speaker man si Bong Rodriguez. Uring bareta niya tungon yan, bareta na sa kinabalin karawat at bareta sa sports sa tun sa Indokan NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, apwera sa pagiging kampiyon, paldo man si Pinay Ten Star Alex Yala pagkatapos na maibul sa kini ang WTA 125 Birmingham Open sa England kanakaaging Domingong Banggi, oras digdi sa Pilipinas. Matatandaan na nasungkit ni Yala ang naglalagatak na premyong $33,650 o sobra sa 2 million pesos sa pag-reyna kaini sa Birmingham Open. Pinatunayan ni Yala ang sa iyang lupit pagkatapos na ilampaso niya si Nicola Bartunkova kan Czech Republic sa score na 5-7, 6-3, 7-5.

0: Yan ang gabilang sa mga barata ng Unyan Aldaw na Martes. Salamat sa kadakol-dakol na kaatamay live sa YouTube saka sa Facebook. Isyo ni Reyes, shoutout kay Pasing Baloncio, kay Edgar Baistrado, si Flor Desina, Bitelomerio, Sonia Bagadjong, Maribel Pro Aragon, si Arlene Cuerea, si Ruelos Llantos, Emma De Vera, Edgar Maestrado, Tita Ulito Kate, Alan Barrios, Loreto Ballesteros, Valen Itorne Villacruz, Apolinario Amaro Reyes, Seriman si James Vinyas, Catherine Myla Orgaya, Jamaica Villar, Alin Ceruelos Llantos, Ninya Agato Putian, Bite Lumerio Oliveres, Olivares Arlin Armilios, Yolita Montero, Jingoy Pisimo, Nevic Chavez Baldimoro, Rachel De Jesus, Alvin J. Mero, Ami Sanuan Calayo, Chris Canalea Palguera, Ed Pancho Kaamigo Vlog, Los Biminda Mendez, Felix Villarta, Jumar Ariola, Noel Bascuña, Elizabeth Nicole, Daryl Rimalia, and Marlicia Batin. Salamat sa 230 live na kaantabay ngon yan sa YouTube, sa pagkasenda mga cellphone as in television, sa Facebook nakaantabay 176. Salamat man sa mga nakaantabay sa sendang mga radyo sa Pamilya Rodriguez sa Diversion Road, Naga City. Sa control, kay Banyato si Terdy Berdejo, Angie Salcedo as in man, Jameson Brinya, kay Banan man ang mga OGT hali sa CSPC Nabwa. Sa engineering, si Engineer John Robin Florese. Kami po ang sa indong mga amay na para barita.
1: Hindi po, Sir Roy San Ramon.
0: Man po, si Ed Bandol. Salamat po maray. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay.
2: Sa indong na antabayanan ang mga barita na maruluwas pa sana sa mga news media outlets. Online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, barita, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM. 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito.

0: Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
3: Nahihinga niyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6.36 po ng pag-aga ang oras pong ini. Dara po sa tuya kang Essinger Hardware Plus. Ngunyan pong maabot na July ang Essinger Hardware Plus, igwa po ng anniversary celebration. Kaya sa mga kababayan ta, mga tugang, ang July 8, magkakaigwa si Daning free gift for first 100 customers. Ang month of July, ini po ang anniversary sale up to 40% off on selected items. Kaya kung kita po may planong magbakal na ng mga hardware, construction materials, plumbing, electrical, and finishing materials, gabus po yan, available sa Essinger Hardware Plus. And also mga tugang, available man sa inyo ang mga furnitures, as in na mga tools, maging genset, available po sa inyo. May elevator para po sa second floor para ikaw magkasakitan si mga PWD and mga senior citizen. Air condition po ang sa inyo ang store, and by iwas ang parking space, makita ang problema. Magpasyar lang po dyan sa tungod kang Shell Station, Concepcion Pequeña, harani po sa may Holy Rosary Major Seminary. Halat na kamo ni Popstar Sophia Poon. And also, drama po ini sa tuya kang Atlantic Bakery. Atlantic Bakery, ngunyan po nagsaselebrate kansendang ika-60 taon na anniversary. Sa kada pagbakal po ni Duning Tinapay, worth 60 pesos, automatic may raffle ticket na kamo para makabali kamo sa raffle draw. May chance kamong manggana ning laptop, mga tugang, asin man manggana ning motorsiklo sa senda pong Grand Rapol Draw.
3: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
0: Mga tugang, Diyos maray na aga, ini po ang saydong ligod, si Diyos Abal, ako po, ini po ang Asintado sa Ace 30.
3: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30.
0: Ang inot na arangkada kan mga bareta, bareta po sa kabuktakan kan panahon, dadaraw po ni sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asimang po kang LTO Pamplona. Yaon sa linya si Dan Triumpante.
3: Asintado weather update.
0: Para po sa latest weather report, gikan dyan sa DOST Pag-asa Legazpi City. Dan, kumusta ang panahon ta ngunyan na Aldaw? Good morning.
4: Yes, good morning po sa lahat. Ngayon araw, wala po tayo monitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na makaka-apekto sa ating bansa. Southwest monsoon or yung habagatan na nakaka-apekto dito sa western section ng northern at central Luzon. At samantalang dito sa Bicol region, magiging generally good weather condition tayo, maliban na lamang sa mga isolated na mga pag-ulan at mga thunderstorm. Aagwat ng temperatura, posible tayo umabot ng 26 to 35 degrees Celsius. Ang araw pa ay sumikat ng 5:18 ng umaga at ito lulubog ng 6:11 ng gabi. Philippine Standard Time 6:40. At yan ang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa Open Luzon. Ako si Dan Triumpante, Marinaga.
0: Salamat, Dan Triumpante. Ana Breta pong iyan, darasito ka na Naga Star Prince, Motor Vehicle Inspection Service, asimang po kang LTO Pamplona. Si mga ma-renew na po, kan sa toya pong mga rehistro, para sa toya pong mga auto, motorsiklo, iba pang klaseng behikulo, mga tugang, in-encourage ko kamo dyan na kamo sa LTO Pamplona. Mahiwason po ang sa indang lugar, one-stop shop, may drive-thru, kaya madaliyo na po. 20 hasta 30 minutos lang pagmayong aberyaan sa itong mga papeles, kaskas po ang pagpoproseso kan gabos nindong mga renewal para sa mga rehistro sa satoyang auto, lalong-lalo na po doon sa mga darakulang truck. One-stop shop na dyan po sa LTO Pamplona. Ang masunod na mga bareta, dara po sa tuya kan GLE Driving Academy, asimang po dara sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. Suminampa na po sa 35 ang gadan o ang binawain ng buhay sa magnitude 7.8 na linog na tuminama duman sa Mindanao pagkatapos na maghiro ang Cotabato Trench. Sa report kang Office of the Civil Defense, kadaklikan mga nagkagaradan, iyo ang mga biktima kan na pagbagsak ang istruktura, asin man landslide duman sa Sarangani sa General Santos City, asin man Davao Occidental maging sa South Cotabato. Mga tugang, may mga nagkakawarara pa, asin na lampas 234 na ang nagkarulugadan. Mantang labo-labo ang ginigibo pong rescue, search and rescue asiman retrieval operation kan mga autoridad. Lampas sang 200,000 na pamilya ang naapektaran sa man iba-ibang mga lugar sa Sarangani, Sultan Kudarat, Cotabato, asin na man iba-iba pang mga lugar duman sa Mindanao. Mientras tanto, nagkaigwaman ng tsunami alert asin igwaning huros ka na dagat asin man na pag daluyong ka dagat sa mga Pampang. Nakatalaan na magpasiring ngunyan na aldaw duman sa Mindanao, partikular duman sa Sarangani asin man General sa Santos City, ang bagong majority block sa Senado. Pagkatapos na punduhon ninda ang ginigibong aktibidad sa sa Senado kasudma, tanganing pabiluhon ang paghanda para sa pagtaong tabang sa mga biktima kan kalamidad. Paragos man ang ginigibo pong assessment ko niyan kan DPWH, maging kaniba pang mga insakang gobyerno sa danyos na nira kan makusog na linog, samantalang kinumpirmar man kan PBOX na labo-labo man ang pagkakaigwaning aftershocks sa mga lugar na tinamaan kan linog. Mientras tanto, inagyat ni Senador Bam Aquino ang Department of Justice, NBI, maging ang Office of the Ombudsman na parekason ang investigasyon sa anomalya sa Plada Control Project sa nasyon. Sa pagdangog kang Senate Blue Ribbon Committee, sinabi niyang dahil dapat na malingawan ang isyo lalong-lalo na ngunyan na panahon na tag-uran na liwat magdudulot ini mga pagbaha sa mga iba-ibang mga lugar kan nasyon. Tinando ni Aquino na haraninang magsarong taon puon kan ibulgar ni Presidente Marcos sa sayang suna ang isyo kan Plada Control Scandal. Kaya panahon na tanganing mapanagot ang mga pangyenot na sangkot na may sapat na ebidensya. Sigon sa senador, kay puan seryosuhon ang investigasyon asiman na sundan ini ning magkakanigong ebidensya. Tanganing talagang si mga nagkurakot sa gobyerno ang mapanagot. Ninulit na dapat palampason ang grabing korupsyon na ini na pinakadakulang korupsyon sa Pilipinas, uyas si Senador Bam Aquino.
5: Pero hindi po nakakalimutan yung flood control dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control yung panahon. Pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maaalala ng tao itong issue na ito. At iisipin nila meron bang nangyari. Mag-iisang taon na po yan, next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Mahalaga po na seryosohin po natin ito, isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa.
0: Mientras tanto, kasunod gani, nangapudan man si Senador Bam Aquino kan madilian na tabang para sa mga biktima kan linog duman sa Mindanao. Partikular ang partikular po ang pagpakaray kan mga naraot na mga eskwelahan. Ninulita nagburukasan na pati ang eskwela asin man first day of classes kan magyari ang linog. Dapat na inuton kang gobyerno ang kaligtasan kan mga estudyante. Magkaigwaning rehabilitasyon sa mga pasilidad na naapiktaran kan na kalamidad. Kasabay man gani, liwat na inagyat ni Aquino ang 18 mga bodyguards na mag-atindir sa susunod na pagnangog kan Senado. Tanganing may paliwanag sa erarom kan na panunumpa ang sa inyong mga pahayag. Asiman na maarama na kung sisay talaga ang nagsasabi ng totoo sa erarom kang ginigibong investigasyon. Iginit ni Aquino ang tunay na serbisyo publiko, ang pantay na pagpapasunod kan mga lay, papanaguton ang mga sangkot sa korupsyon, asin dapat na imasakripisyo ang kinabukasan kan mga Pilipino, asin maprotehiran ang mga Pilipino laban sa pag-aabuso sa tiwala kan banwaan.
5: Napakarami pong issue, napakarami pong krisis. Ngayon lang po, nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin. Pagkatapos po ng hearing na ito, ay a-actionan na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Marami po tayong tanong at yung mga tanong po natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually,

0: 70 sagod 3 centavos kada litro ang presyo kan gasolina depende sa pinal na anunsyo kan mga oil companies. Iyan huli man kan paragos na paghiro kan presyo kan petrolyo sa pangkinaban ng merkado. Mga tugang ang mga baretang sendong na inanyog, darapo sa tuya kan GLE Driving Academy. Asiman po kang Win-Win Hotel and Resort. Gabos po ini makukuha dyan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Aratyan, antabayanan ang programang prarangkahan.
1: Radyo Guam.

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ko niya, alas 6.52 na po ng pag-aaga. An oras pong ini, dara po sa tuya kan

0: Bicol Access Health Centrum Eye Center. Asin man po, darasa toya kan Bicol Access Health Centrum. Bicol Access Health Centrum digdi sa siyudad kang Naga. Makatugang, available na po sa Bicol Access Health Centrum ang bagong CT scan. Igwa po ning 20% off or 20% discount sa mga ma-avail kang pinakabagong CT scan digdi sa Naga na makukuha tapo sa Bicol Access Health Centrum hanggang June 30 po ini base sa announcement ni Mr. Everett Uriman sa rupo sa mga board kang Bicol Access Health Centrum. And also, malabo na ba ang ating paningin na parabang may hamog o alapaap sa ating mata? Madali ka bang masilaw lalo na po sa gabi? Posibleng katarata na yan. Tunay na maraming libreng operasyon pero tandaan po natin na ang ating mga mata dapat hindi natin tinitipid. Sa Bicol Access Health Centrum Eye Center, priority namin ang kaligtasan, kalidad at malinaw na resulta gamit ang modern technology at detalyadong pag-evaluate sa mata. Sinisigurado namin na tama ang gamutan para sa bawat pasyente. Magpa-pre-cataract screening na sa Access Health Eye Center. Ito po ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Centrum, Naga City. Bukas simula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na sila Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyo pong appointment o inquiries. Sa paningin di kalidad na gamutan ang piliin para sa mas malinaw na kinabukasan.
1: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa asintado sa radyo.

0: Mga tugang, Diyos maray na aga. At least, nakahangos-hangos po ang mga taga-barangay San Ramon, asin man mga barangay, taga-barangay Salbasyon, sa Banuaan Kansiruma. Huli po sa itinaong assurance kang Department of Agrarian Reform, Camarinesur. Mismo ni Direktor Realubit Kandar, asin man ni Attorney Ramon Cabañas, ang Chief Legal Officer kan Department of Agrarian Reform sa Camarinesur, na ilalaban ninda, ilalaban niya, ilalaban kan opisina ang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Inipo si titulo o inaapod na torrent title kan kapot kan mga beneficiary po kan Comprehensive Agrarian Reform Program kan gobyerno. Diyan sa lampas 400 na kadadagaan na biglaan suddenly napatituluhan kang Wanderlust Land Development Corporation na pagrurugaring po kan pamilya ni Gobernador El Rey Villafuerte. Mga tugang, uya po si statement ni Attorney Ramon Cabañas, ang Chief Legal Officer kan DAR, na nagpaginhawa sa handal ng mga taga San Ramon asin Salbasyon Siruma. Dangogunta po.
1: Naluwas sa sukuyang pag-adal na nagluluwas mas superior ang sa tuwing titulo. Iyo po. Di ako matoon yung detalye ngon yan, tayan po kayang urulin na yan pang usgado. Pero klarado sa sumuyang paninindugan na ilalaban mo yan sa sumuyang mga kluwa. Sa ngon yan po, takit ako may mga kluwa, araw ka pigahapot sa kasubago kay Congressman Puente Belia, ano po da ang kluwa ta may sirbi pa? Natural igwa po yan na sirbi. Dapat nang magirunduman ang kluwang iyan, apira sa mama na irregularidad sa pag-iso kayan, nakarehistro po yan sa ROD, Register of Deeds. Ang abot po kayang torrents title. Kaya bilang isa rong torrents title, yan po dapat igalang. Igalang kan mga taong nagki-claim kan na ownership, dapat mag-agi sa korte. Kaya kung kamo, taigwa ka mong mga kabot-kabot na titulo dyan, di man pa kung mapapahali. Di ka mong magtubod kang mga haka-haka na kamo ngayon pinapahali na. Mayo po pwedeng magpahali sa Indo. Ang pwede silang magpahali sa ito, korte, husgado. Sa ngunyan, mayo ako na mamonitor na sa rong kasuman na ipinag-file laban sa Indo, rason para ka mamapahali. At in a rate, kung ikaw po mag-lansar ng kasong legal laban sa Indo, mandato po kan sa moyang opisina na kamodipinsahan. Pero sa mga panahon na ako nagtataram, mayo po ang nagpapail pa ng ni ano man na kaso laban sa Indo. On the contrary, ang namomonitor ko nag-file ng kaso duman, kamo mismo. Sa paagi kan sa itong mga volunteer lawyers, nag-file ka mo duman ng kaso sa samayang opisina. Yan pong kasong iyan, minsan nang nahihapot sa kong media na at that time, hindi ko pang aniaram, na ikaw pa lang ka nang file na kaso. Alagad, kinukonfirma ko po sa itong niyan na ang kasong iyan na iyon sa samayang opisina. Bilang pagtaon ng due process sa Wanderlust Corporation, kami po nagpadara na ng notisya duman para sa itong magkomentaryo na. Alaga sa presente, dahil pa po nagbabalik ang samuyang notisya, dahil pa kami nakaka-receive ng komentaryo. Yan pong bagay na yan, iyon ang mga sinasabi ko sa Indo, mga initial na mga legal na proseso na nag-transpire, manunungod sa Indong problemang propriedad. Okay. Arog po kang sinasabi ko kasubago, ang samuyang report po nakaabot din sa Manila. Ako, nagtitiwala ako na bago mag-abot ang paabot kang samuyang sa tuyang ginagalangan na Kongresista Arnie Ventimiglia sa maabot na July 2026, baka po iyan ang bagay na yan na pag-ulay may duman sa Manila, nakamukna na po kami ng unified na stand sa bagay na ini. Tangaring ang samuyang tataramon sa Kongreso, saka sa usgadong makaabot duman-duman, saruroan sana. Sa ngunyan,
2: si Joe Asapag, asasintado sa radyo.
0: Malinaw ang sinabi po ni Abogado Ramon Cabañas. Mas superior ang titulo na ipinanao kan DAR kaysa sa titulo kang Wanderlust Land Development Corporation na sa diri po kan pamilya ni Gobernador Elire Villafuerte Jr. Dai mapapahali ang mga parauma, mga farmers diyan sa lampas 400 hektaryang daga na kiniklaim na sa diri po kan corporation na pagsasadiri kan pamilya ni Gobernador Elire Villafuerte. Kaya tama ini pong magkaigwaning investigasyon. Mas maray nga ni talaga makaarabot ini sa korte. Tanganing korte ang magsabi, sisay po talaga ang lehitimong kagrugaring kandaga na ini. Wanderlust versus Dar. Wanderlust versus mga CLOA beneficiaries. Kung ang Department of Agrarian Reform nagsasabi na mas superior ang sendang Torrens title na ipinanao po o pinanao ini pong mga Certificate of Land Ownership Award, mas superior kumpara sa titulo na kapot kan corporation kan pamilyang Villafuerte. Talaga pong medyo makakahangos-hangos na makakaturog na ning tultol ang mga taga si Roma. Duman sa sarupang banda, si D.N. Arman, makandak po ang DNR ning survey. Tanganing hiningon kung pirama na timberland as in parte kan kadagatan ang nasakop sa eraron po kan lampas 1,000 hektaryang daga na kiniklaim na ini pagsasadiri kan mga Villafuerte. Aram po nindo mga tugang, dapat magkaigwa ngani kani ning tultol talagang investigation ang Senado o ang Kongreso. As in dapat mahiling kan tao paano napatituluhan kan korporasyon kan pamilyang Villafuerte ining lampas 1,000 daga dyan sa si Roma. Enta no, takan ina-award ang nasabit ng mga GLOA sa mga beneficiaries kaini na mismong ang presidente kan Pilipinas ang nag-a-award. Ano tamayo ning anuman pong pag-oppose ang korporasyon kan mga Villafuerte? Ngunya na sana kang magkan purbarani ng pakudalan inipong daga pagkatapos kang awarding kang CLOA. Dapat maaraman ta paano napatituluhan as in paano nabakal. In gura no managad na ang kabaklan kaini kung igwa ang naginibo inipong Wanderlust Land Development Corporation. Tanganing magpanday po ning sarong batas ang satuya pong gobyerno na ipagbawal sa sisay man pong mga nakaturukaw na mga public official ang mag-acquire ning arog kaning pagkadaradakulang daga na ikayaon sa posisyon. Remember, sabi ni Gobernador Elire Villafuerte Jr. na bakal daanin daan dagang ini na patituluhan ni daang daga 2 years ago. So paano sisay ang binakalan ni dakang daga sa insida nagkuaning titulo as in sisay sa DAR, sa Registered of Deeds, ang kakontak ninda para masabi nindang sadiri ninda ang nasabit ng maiiwas na kadagaan. Aram po nindo mga tugang, makakatabang na maray ang congressional inquiry. Tanganing magserbi na po ining ladawan as in mahiling, as in magserbing warning sa mga nasa gobyerno, particular sa Register of Deeds, kung igwaman ning mga personalidad na naging party po para mapatituluhan ang dagang ini kan korporasyon na pagrurugaring kan pamilyang Villafuerte. Tandaan ta po, kang ma-acquire kan mga Villafuerte kan sendang korporasyon ang lampas 1,000 daga, hektaryang daga. Nakaturukaw sinda bilang congressman as in nakatukaw ang sayang aki bilang gobernador. Sa hiling daw po ni Dutama na ang mga nakaturukan na opisyal mag-acquire ning arog kaning pagkadaradakulang daga while nasinda yaon sa posisyon. Dahi daw po, sarong malinaw na ini sarong ehemplo kang inaapod na conflict of interest.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo. Radyo Guapito. Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dai po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Paoliniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihingan nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oras ngunyan, alas 7:10 ng pag-aaga. Ano oras sa mga tugang dara po sa tuyakan Red Horse Beer. Ang shot ng tropa, Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap.
3: Kasangga mo sa relax sarap, Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Darama po ini sa tuyakan Bimig Feeds.
4: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Mga tugang, haloy na pong katabangan ng mga Bicolano ang BMEG Feeds para sa pagpapadakula kang sa tuwing atama na origasiman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigri saka mag-poultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
5: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban, sa Asintado, Bareta alas 7.

Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang saydong lingkod, si Diyos Abal, ini an asintado barata alas 9 o alas 7. Sa headlines, kanso to yung mga nagbabagang mga barata, ngunya na aldao petsa 9 po kan June 2026. Sa headlines kan mga barata, tulong mga college students sa naga na rescue kan na mga pulis pagkatapos na ini asin man kang anti-cybercam unit, pagkatapos na ang mga ini ibibenta kota sa customer kan sarong babaeng pimp o bugaw. Tato artist sa naga dakop sa pagpapabakal ning illegal na droga. Kagrugaring ning sarong vulcanizing shop sa Tinambak dakop man sa drug by bus operation kan mga pulis. OIC City Director Kanaga Police Colonel Rizal de Caballero nag-courtesy call na kay Mayor Robredo asin sa iba pang mga opisina kang syudad. Dakulang porsyon kan tinampo dumampo mga tugang sa Barangay Sibagwan sa Sangay Guminoho Subangi. Miss Bicolandia, daingo na gigibuhon mo niya na taon sigon kay Mayor Lenny Robredo ninulita sinasakitan maghanap ning mga sponsor asin magastuson daa ang Miss Bicolandia. Ikapitong eskwilahan na ilaytugdas kan panahon ni dating Mayor ngunyan Congressman Nelson Legacion. Sabay ng pinag-inaguraran kasudma ni da Mayor Lenny Robredo asiman Congressman Legacion dyan sa Salonggigi. DRRM asin man MAPI parade kang DepEd Saraga. Dai nagigibuhon sigon kay Mayor Lenny Robredo sa request kan DepEd. Ngunyan pong Peña Francia yan. Samantalang Gobernador Elry Villafuerte, iyuda ang pinagtitiwalaan asin may halangkaw na performance rating sa mga gobernador sa Bicol Region sigon sa Boses ng Bayan Index of Good Governance kan Good Governance kang RPMD. Sa sports, MVP kan panarong pambansa 2025 na varsity player na kang Ateneo de Manila University na si Rene Clark Baterbonya asin man na player pa kang Ateneong si Dimine Adeli binawian ang buhay sa pagkalamos sa sarong resort duman sa Dipaculao Aurora sa ginibong team building kan Ateneo Varsity. Samantalang Game 3 kang New York Knicks asin man San Antonio Spurs gigibuhon mo niyan sa Madison Square Garden inaasahan President Donald Trump madalan. Yan po ang mga headlines kan sa tuya mga barata. Dara po yan sa tuya mga tugang kang Essinger Hardware Plus. Ngunyan pong maabot na July ang Essinger Hardware Plus igwaponing anniversary celebration. July 8, magkakaigwaponing free gift para sa first 100 customers. Asiman ngunyan ang month of July anniversary sale up to 40% off on selected items. Naraman po ini sa tuya mga tugang kang Atlantic Bakery. Nagse-celebrate kan sa indang ikasisintang taon. Kaya sa kada pagbakal po nindo ning tinapay worth 60 pesos, automatic may raffle ticket na kamo. And by chance kamong manggana po ning laptop
Asin sa Grandro, mangga naman po kamo ning duwang branyong motorsiklo. An eno tarangkada kan sa tuya mga bareta, darapo yan sa tuya mga tugang kan darapo yan sa tuya mga tugang kan Best Cafe Day every day with Best Cafe. Sa detalyas kan sa tuya mga bareta, tulong mga babaeng college student sa Naga ang na-rescue kan mga autoridad. Sa tabang po kan PNP asiman kan PNP Anti-Cybercrime Unit. Pagkatapos ang mga iniibenta sa customer kan sarong babaeng pimp o mas bulgar na pagdaram bugaw. Pinusasan kan mga autoridad ang pimp na si alias Jaja pagkatapos nagibuhon ang pag-rescue kan tulong mga college student na ibinibentaan sa diring hawak sa paagi po ning online. Sa tabang kan PNP Anti-Crime Cybercrime Unit, nakapag-kondusir po ning surveillance operations ang Philippine National Police tanganing matuntun kung yaon sa inakwarto sa sarong apartel ang tulong mga college student na ibinebenta kang nasabit ng pimp o na si alias Jaja. Asin kan gibo ng operasyon alas 9:50 kasumanggi dyan sa Barangay Piña Francia. Duman naggibuning entrapment operation ang Philippine National Police na konsain target kan na mga ini na ma-rescue sa babaeng bugaw na pinagbistong si Jaja ang tulong mga babaeng college student. Nag-iedad 19, 20 asinman 25 anyos sigon ini sa Philippine National Police. Haloy na kayang pinagtitiktikan kan na PNP Cybercrime Unit ang sarong online na group sa Telegram na kunsain nakikipagtransaksyon ang nasabit ng pimp sa mga customer. Sa ngunyan, ang tulong mga babaeng biktima nasa pagkakanamata kan PNP Women's Protection Desk mantang ang alias Jaja na bugaw ang nasa kustina kan PNP National Police asin inisasampahan po ning kasong trafficking. Mga tugang sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, saro man na tattoo artist sa Naga ang nadakop sa ginibong drug bypass operation kan mga autoridad. Alas 9:53 kasubanggi dyan sa Green Acres, Barangay Concepcion, Pequeña, kan magkondusir po ni operasyon ang mga operatiba na nagresulta sa pagkakadakop kan suspect na sarong 31 anyos na residente sa lugar. Durante sa operasyon na confiscate kan mga operatiba ang nasa 20 gramo kan pinagtutubudan shabu na nagkakandidad 136,000 pesos. Sa ngunyan, nasa kustodya na ini kan PNP asin man maatubang po sa kasong pagbalgar kan RA 9165. Samantalang duman sa tinambak, saro pong kagrugaring ning vulcanizing shop ang nadakop man kan mga operatiba pagkatapos na an maini magbenta man ng illegal na droga. Haloy nang pinagsosurveillance kan mga pulis tinambak ang gibo kang nasabit ang vulcanizing shop asin kang nakaaging aldaw ginibo po ang drug bypass operation. Alas 10:40 ring banggi sa Sunauno, Barangay Mananaw, tinambak kan magkondusir ng operasyon ang mga pulis nagresulta sa pagkakadakop kang vulcanizing shop owner na si alias Ron, 54 years old. Residente sa lugar. Durante sa operasyon na confiscate kan pulis ang apat na transparent plastic sachet na may laog ning shabu. Sa ngunyan, ini po sasampahan na ning kaso kan mga otoridad.

0: Mga tugang sa iba pang detalyes kanso yung mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal. Pinagpuna na kasuba ni Police Colonel Rizalde Caballero ang pag-courtesy call sa mga opisina kan gobyerno digdi sa Naga City sa pag-asumir na bilang OIC City Director kanaga. Si Police Colonel Rizalde Caballero, formal na pong pinag-transfer sa iya ang pamamahala kang Naga City PNP sa ginibo pong turnover ceremony duman sa Camp Ola sa siyudad kan Legazpi na pinanginutan mismo ni Police Brigadier General Erosito Miranda ang transfer kang pamamahala. Iyan pagkatapos na irilib na bilang City Director Kanaga PNP si Police Colonel Gilberta Pariñas. Kasud ma, nagpasiring na sa City Hall si Police Colonel Rizalde Caballero. Asin nag-courtesy call na kay Mayor Lenny Robredo, asin sa Public Safety Office, asin iba pa mga opisina kan gobyerno, asin na digdi, naging testigo na siya sa paglalansar kan disiplinaga. Sa rumpong kampanya kang lokal na gobyerno kanaga, tanganing ipausunod na mayo ning kinikilingan, mayo po daan ning pipilion sa pagtaon ning disiplina, asin na pagpapautob kan gabos na mga ordinansa sa Naga. Mientras tanto, nagguho ang sarong porsyon kan tinampo sa zona 5 Barangay Sibagwan, Sangay Kamarinisur, Kasubangi. Dahil pamalinaw kung taano ta guminuho ang nasabit ng tinampo na kung sa'y naglaagnaman ang mga otoridad ng mga early warning sign asin iba pang mga babala sa mga apektado ka, o sa nasabit ng lugar na apektado kan ng pagguho. Tanganing daima danyaran ang mga motoristang maagrigdi. Padagos man na pinagmumonitor kang MDRLMO Sangay ang sitwasyon asin nakatalaan man pong makipag-ulay ang gobyerno lokal kan Sangay sa DPWH tanganing maaraman kung ano ang naging rason kan biglang pagguho kang porsyon kan tinampo duman sa Barangay Sibagwan sa Sangay. Mga tugang sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, ngunyang pong Petsa 9 kan June. Mayong ikukondusir na Miss Bicolandia 2026 ngunyang pong taon. Ini ang kinumpirmar ni Mayor Lenny Robredo Kasudma sa mga miyembro kan media. Pagkatapos na kumpirmar niya man na o i-announce na sa ginibong flag raising ceremony na mayo managad na ning Miss Bicolandia ngunya na taon. Ang pinagsasabing rason ni Mayor Lenny Robredo iyon na may rekomendasyon daa si City Councilor Gail Abunala Gomez, ang chairman kan Miss Piña Francia, asin man maging ang Piña Francia Executive Committee ang nagrekomendar naman na daipagibuhon ang Miss Bicolandia ngunya na taon. Huli daakan krisis, asin man sakit sa paghanap ng mga sponsor. Nagpainot na daakaya si mga dating sponsor na daisin na makakataon ng dakulang budget para sa sponsorship sa Miss Bicolandia kung kaya pinagmaray ining daina mo na idagos ngunya na taon. Uya si Robredo.
1: Actually, for some time, nag-pull lang kan si crisis, pinag-uurulayan na yan. Pero nag-report na si Councilor Gail na kaulay niya si mga dating sponsors, kaulay niya si Miss Bicolandia Executive Committee, parareho ang pagmati ninda na day idagos this year. Pinakamagasto sa gabos na event sa Miss Bicolandia. Nakakaya talang siyang stage dahil gulping sponsors. Pero si mga sponsors sa kaya, nagpainot na sa tuya, na baka din ninda matao si Tabang na pigtataon din sa dati. Dahil nga, masakit si panahon mo niya. So sa hiling ko, maiintindihan man kang tao dahil nag-aagi kita sa krisis, pero dahil tradisyon na siya sa Peña Francia, itatago sa Mangiraray iyan next year o kung mas
0: Mientras tanto, pati ang DRRM asinman MAPI Parade kan mga pampublikong eskwelahan sa Naga ang posibleng dainaman madalan ngunya na taon. Kinumpirmar man ni Mayor Lenny Robredo na nagsurat na daas sa, o masurat na sa iya si Superintendent Susan Culiano tanganing ipaabot ang naging direktiba kan DepEd Nasyonal na bawasan ang mga non-academic activities kang mga estudyante ngunya na school year. Kabali sa mga non-academic activities na nakakasubot, nakakakua kang dakulang porsyon, kang atensyon kang mga estudyante, iyo ang pagpreparar sa mga parada digdi sa siyudad kang Naga. Kaya gunya na taon, Mayo ning DRRM Parade, asin Mayo naman ning MAFE Parade, uya pa si Mayor Lenny Robredo.
1: Pati man itong DepEd event, iguana kaya sindang order halos sa central office, nabawasan na si mga no school days. Kaya sabi ni Ma'am Susan, susuratan kita. Itong DRR MAPE na parade, ito kaya yan parade na mga public schools na nagpa-participate, yun si pakiulay nindang day na muna. Dahil pag nagbabali na kaya sinda, sige practice kan mga agi. So, garo ko. Kasubo.
0: Mga tugang, ano ang mga baretang sendong nahinanyog, darapo yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo, gikan po ini sa anum na mga panamnon, Arugan Kalunggay, Mayuagbano, Guyabano, Mangustin, Agaricus, Mushroom, Barley Grass, Stevia. Kaya ini po sarong herbal coffee. Ini po clinically proven na nagtatabang ma-prevent asiman ma-manage ang kondisyon kan mga hypertension, diabetes, cancer, liver, and kidney problems, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Tandaan po, FDA approved ini, awarded best organic herbal coffee kan taon 2019. Kaya kita may hilig kitang magkape, nire-recommender ko po ang Best Cafe. Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Oras ko niyan, 7:27 na po ni pag-aaga. An oras na ni, dara po sa tuya mga tugang kan Napper Pharmacy. Tandaan po nindo sa Napper, mababakal ta po ang mga iba-ibang klaseng mga branded asin man mga generics na mga bulong. Dito man po mababakal ang glucometer. Ang glucometer, iyo ang ginagamit at tangani pong permitang namomonitor ang sa tuya pong blood sugar. May libre na po ining 25 pieces testing strips and 25 pieces lancet sa kada pagbakal po ning glucometer. Tandaan mga tugang, tulo ang mga branches ka Napper sa atubangan po kan bagong entrance sa Kaigsigit kan BMC, atubangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive Naga City, asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas Diversion Road Naga City. Sa diriyan na simpinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Reche. Antabayanan, Aradyan! Saro sa pinagtitiwalaan ni Mayor Lenny Robredo na opisyal kan syudad na si B-Boy Davila, nakuanan po ning picture na nagbibape sa opisina kan alkalde. Samantalang Gobernador El Rey Villafuerte, iyo daan mas tinitiwalaan asin mas may halangkaw na good governance performance sa mga gobernador sa Bicol Region. Samantalang ikapitong eskwelahan na pinagtugdas sa Eraroam kan dating Mayor Kanaga na si Nelson Legacion, pinag-turnover na kasudma katabang si Mayor Lenny Robredo. Aradyan sa pagbabalik.
2: Radyo Guapito. It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks at ACLC. Fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at Matic. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.

0: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our special needs education program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!
1: May bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bago ang Best Cafe!
3: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
3: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
7: La la la la la.
8: Uy, Madi, nata mare-mare ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
9: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Koning Senior High sa NCL.
8: Para mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech-pro siya.
10: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Bahay bagada aduman.
8: Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko.
9: O diba, Madi?
10: Ayun, natawa niya ko na ninaaraman, Madi. Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
8: Diba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
10: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
11: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako na sa Muyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
12: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
13: Oras ngunyan na mga tugang, alas 7.37 na po ng pag-aaga. Ana oras dara po sa tuya kan na 3N Bakery. Tandaan po nindo mga tugang kung toasted siupaw saka steam siupaw ang hinahanap ta mga tugang. Hindi na po kita sa 3N Bakery. Presko asiman pirming baguan sa idang mga tinapay. Tandaan po, intero na pong lakop sa Hermana Party kang Naga City. Asiman sa Camarines Sur, asiman sa Bicol Region ang 3N Bakery. Kung mabakal man kita ning sugok, dawa po pirang tray na sugok, pero may pong fresh ang sugok kang 3N Bakery. Ang pinaka-latest pong opening kang 3N Bakery sa Naga, makukuha po dyan sa may Mabolo Elementary School. Kaya sa mga taga Mabolo, taga Gainsa, taga Sabang, Triangulo, may 3N Bakery na po dyan sa may Mabolo. Ang masunod na mga bareta, mga tugang, dara po sa tuyakan, Bicol Petroleum. Bicol Petroleum Distributor po ng Bicol Petroleum Distributor, authorized reseller po kang Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. May kabilugan na pong 28 mga gas station ang Bicol Petroleum sa Bicol Region. Makukuha po ini sa Camarines Sur, Albay, asin Sorsogon. Talaman po ini sa tuyakan na Bicol Smart Save Solar, ang the solar that you can trust. Kung solar ang hanap, Bicol Smart Save Solar ang dumanan. Tandaan po nindo mga tugang, sinda po DOE accredited. Kaya dumang kita sa mga DOE accredited tanganing, mas makakasiguro kita kang lifespan asin man ang durability kan sa tuya pong solar panel na i-install. Mag-contact lang po kamo kay Engineer Harry King Abinido sa saya pong contact number 0997-688-4865. Ngunyan po, tamahalo ng kuryente, permi may brownout, arugunyan, brownout sa First District, sa Kasurikuan, magpag-aag ka muning solar, tanganing igwa ka muning backup. Magduan po sa sendang warehouse sa Zone 1, Kariruyan, Pili, Kamarinisur. Balikanta ang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal Pamangraray, magkatuwang na ipinag-turnover kasudma ni Congressman Nelson Legacion kanikatulong distrito kan Kamarinisur. Asima ni Mayor Lena Robredo ang ikapitong skwilahan na pinagtugdas kan administrasyon ni Legacion kan panahon na siya mayor kang siyudad Ganaga. Kasudma, ginibo na ang turnover ceremony pasiring sa DepEd kang sa Lunggigi National High School na kunsain digdi mahihiling ang pagtabang-tabang kang Alkalde Canaga asin man ni Congressman Nelson Legacion para man sa three-story school building sa nasabitang lugar. Nagpahing din kaugmahan si Congressman Nelson Legacion, ninulit na nagpaparatalubo na ang nasabitang eskwilahan. Gulpi na ang nagpapaeskwila digdi. Asin ang siyam na classroom building na ini mga tugang, ang enot na mga building na pinag-consigir kang kongresista. Samantalang si mga kulang digdi, kabali po ang mga tukawan, lamesa, sinibapa, ang pinaghinguaman na maitao kan lokal na gobyerno Canaga sa paagi ni Mayor Lenny Robredo. Pinasalamatan man ni Superintendent Susan Culiano ang Congressman kanikatulong distrito, maging ang Mayor Canaga sa pagtuwang-tuwang na ma-realisar ang Salonggigi National High School. Mientras tanto sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, si Gobernador El Rey Villafuerte Jr. Daa ang pinakang pinagtitiwalaan na gobernador sa Bicol Region na may halangkaw na trust asin man performance rating sigun ini sa Boses ng Bayan Index of Good Governance o IOG kang grupong RPMD. Nakakuada ang gobernador na kan Kamarinisur ning outstanding 84.2 Index of Good Governance rating, mantang 83.9% man ang trust rating, asin man 84.5 manda ang performance rating sigun sa grupong RPMD. Nagsunod kay Villafuerte iyo si Albay Governor Noel Rosal na may 80.4% asin man na 80.2 trust, asin man 80.7% performance rating. Nagpantulo lang si Gobernador Dong Padilla, pang-apat si Gobernador Buboy Hamorcan Sursugun, asin man pang-lima si Gobernador Richard Kukan Masbate, asin pinaka-corporate isi iyo si Gobernador Patrick Azanza Kan Catanduanes. Samantalang, uya pa mga tugang, ang pinakang halangkaw mandaan na may performance rating na congressman sa Kamarinisur base po sa RPMD, Boses ng Bayan Index of Governance, iyo si Congressman Migs Villafuerte kan ika-limang distrito na nakakuadaan ning rating na 86.9. Samantalang pangduwa si Congressman Huribata na nakakuadaan ning 86.4. Daog ang mga congressman na sinda Crisil Luestro kang Albay, Arnie Puentebella, kan 4th District kan Kamarinisur, asin iba pang mga batikan na congressman, si Luigi Villafuerte pang-apat, nakakuadaan ng 84.3%.

na rating sigon sa RPMD. Mientras tanto, ultimong breta sa lado lokal. Nakuanan po ning picture ang saro sa mga trusted official ni Mayor Lenny Robredo na nag-bibape mantang yaon sa laog kang office of the mayor sa picture na ipinadra sa asintado sa radyo kasudma. Mahihiling, sigon sa nagpadarakan na picture na nagbisita sa opisina ni Mayor Lenny Robredo kasudma, mahihiling ang nasabit ng persona na empleyado kang City Government Kanaga na nagbibape. Kinumpirmar pa kang source kang asintado sa radyo na while mainit sa laog kang opisina kang alkalde, sige man da ang babe kanita ang ginagamit lang electric fan. Ang nasabit ng opisyal sa opisina kang alkalde na nagbibape sa laog kang mayor's office, mayong iba kundi si B-Boy Dabila. O yan po ang picture, oh. Pinadala po yan sa Muya. Kasudma kang saro sa mga nagbisita sa opisina ni Mayor Lenny Robredo. Asin nakuanan po ning picture ini na may babe dyan sa sayang atubangan kan opisina, asin nailing mismo kan sa iyang mata mantang ini nagbibape sa opisina. Bawal na bawal ang pagbibape sa laog kang opisina kan gobyerno. Ang mga baretang sendong na antabayanan, mga tugang, dara po sa tuya kan Lotus Blue Hotel. Ang Lotus Blue Hotel ay po ang pinakang enot na hotel sa Naga na yaon po sa laog kang mall. Kaya kung nakita po may mga bisita ngunya na maabot na Peña Francia, magpabook na sa Lotus Blue Hotel. Sa laog po yan kang Hisyano Mall, along Rojas Avenue, Diversion Road, Naga City. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan 3GX Solutions. Sa 3GX Solutions, dito po makakabakal ni man iba-ibang mga appliances. Pon sa refrigerator, TV, washing machine, as in oven toaster, mga iba-iba pang kagamitan sa opisina, arog kan printing machine, photo copying machine, asin kung ano-ano pa. Mga gadget, arog kang laptop, cellphone, iPad, o ano pang klase, mga tablet, pwede man pong mag-order ng computer. Naghahanap man po kita ng aircon, pwedeng-pwede po senda ang 3GX Solar Aircon, tanganing makatipid ka sa kuryente. Sa 40,000 pesos na kantidad po ng solar aircon, pwede mo na yan ipaagi sa 3GX Solar.

Barataang Sports. Sa Barataang Sports, mga tugang, dara sa tuwi, Kanaka College Foundation, the home of the Tigers, the home of the champions, si mga gustong magpurulis, mag-enroll na po sa Kanaka College Foundation, ang number one na criminology school sa Naga, as in man sa Bicol Region. Mga tugang mamundong bareta, binawian na po ng buhay ang Palarong Bambansa 2025 Most Valuable Player na si Rene Clerc Baterbonya. As in man, ang sarupang player kang Ateneo de Manila University na si Divine Adili. Kinumpirmar kang Ateneo de Manila University ang pagkaganan kang duwang membro kang Ateneo Men's Basketball sa ginibu pong team building duman sa Dipakulaw, Aurora, kanakaaging June 8, 2026. Sa ipigpaluwas na pahayag, matinding kamunduan ang pigar hiras kang universidad as in nakikidumamiman sa pamilya, mga kairiba kani bilang student athlete kang Ateneo. Nagagad bang ang Ateneo sa komunidad ning pangajiyon as in suporta. Daipa po malinaw kung ano manangadna ang nangyari ta binawayan ng buhay si Rene Baterbonya. Si Rene Baterbonya, player po kang Davao. As in, naglaban pa po ang sa indang team sa Palarong Pambansa kontra sa team Calabarzon. As in, iyo ang defending champion bago po ini pinagkua kang Ateneo na miyembro kan sa indang varsity team. Sagod ganyan, mapang pigpapaluwas na opisyal na pahayag ang Philippine National Police sa investigasyon sa paggagadan kanduang varsity player kan Adim Yu. Mientras tanto, sa iba pang baratang sports, magiging mainit ang bakbakan ngunyan kang New York Knicks asin man kang team kan San Antonio Spurs para man sa Game 3. Huli ta abante po o llamado ngunyan ang Knicks sa sendang 2-0 lead sa NBA Finals kontra sa San Antonio Spurs. Ang Knicks iguana po ning duanggana mapangdaog samantalang ang Spurs duana ang daog mayo paninggana. Ngunyan aldaw ang Game 3 na kunsain inaasahan na magiging star-studded ang Madison Square Garden. Ninuli ta inaasahan po na madalan maging unprecedented kan Amerika na si US President Donald Trump. Ang baratang sports na sa tuwing ang tabayanan, darapo sa tuwing kan...

Mga tuga, ngayon na po yan ang kabilugan. Kansito yung mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asentado Bareta, alas 7. Ang mga baretang sendong na antabianan, dara po yan sa tuya kang HGB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Tandaan po nindo mga tugang, turn your gadget into budget. Madyana po sa HGB Pawn Shop. Halangkaw ang kilatis, madaling kaulay, halaba ang terms, pwede pong i-renew, hababa ang interest rate. Asin ang pawn shop na may puso. Pwede po kamong mag-collateral ng mga smartphone, iPad, mobile phones, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse,

0: Siniba pa ang mga collaterals. Extended months, tangani po nga matubos o ma-renew kung kinakaipuhan. Tandaan po nito mga dugang, pito ang mga branches nila sa Bilog na Camarinesur. Ang pampitong branch nagbukas na po dyan sa Tabuco, Naga City, sa may Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Sa likod lang yan kan BDO Tabuco. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan James Marketing, ang dealer kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong mas mababa sa company price. Nagtatabang man sinda sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan, sinda matok do asiman masupport sa indo all the way. Kaya sa inpakita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sindang nagsiservi sa motorcycle riding public. Duman na lang po ang sindang main office sa Jameson, Tabuco. And syempre mga tugang, ang Nation Gas ang nagdi-deliver po ng LPG sa Good Alas Jisning Bangi. Kung kamo po naubusan ng LPG mga tugang, mag-contact lang kamo kay Kirk sa 0961-42673-0956-015-6800. Makuha po yan sa ground floor Kanmanta Building na PNR Road, Tabuco, Naga City. Hanggang 10 o'clock, ma-deliver po sila pag naubusan kamo ng cooking gas pagbanggi. Mga tugang, iyon na po yan ang kabilugan kan sutuya mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado Bareta alas 7. Ako po ang sa hindong naging parabareta, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, marahay na aga.
1: Sa hindong nahinan nyo ang mga nagbabagang bareta, digdi sa Asintado Bareta alas 7.
2: Radyo Guam.